0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Time check is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama, Red Horse Beer. Lami, sulit.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Gina Magbalwa, isip o saka nurse. Ang morning na ako extra special. Simple lang. Tungod permi ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
3: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
3: Extend food supplement for men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Clinica Sporbiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mag Sporbiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics. Pas-pas ang alibyo. Mag Clinica Sporbiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
16: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethereum Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio!
4: Ang D3!
2: Yung may BCO!
4: Ang BCO!
2: Yung may D3!
4: Para sa malinis na dugo!
2: DTX 500!
4: Para sa malusog na tayo!
2: DTX 500!
4: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500!
4: Ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo!
4: DTX 500!
5: Sumok na ng mga eksperto! Mabibilis sa mga butika.
6: Mga KK5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton.
7: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakataraman, Ormoc City, ngan Borongan City.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asid, salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biotics!
4: Gabutod-butod ang tiyan?
2: Ug wala mahilisan?
4: Mag-Clinical Spore Biotics!
2: Gatabang sa pagnindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay para healthy ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biotics! Adlaw-adlaw!
4: Mapanit sa inyong mga suki butika!
2: DTX Beauty Soap!
9: Ako si Rosely, sa ka-model. Gapangita ba ka ug effective nga skincare? DTX Beauty Soap! Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap.
5: Papalit sa mga butika.
10: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
2: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! 麦克风声。

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Eat Real Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun, magpangapi up ang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman, kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika.
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Mag-clinical spore biotic at tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinical spore biotic, ang fortified ga probiotic. Clinical spore biotic, mapanit sa iyong nasuking butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Show, mapalit sa mga butika.
7: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon, ka Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas magini special ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
2: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men.
9: Mga kakifive, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la kakifive News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, Top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
10: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance nganhira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
11: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide!
12: Ladies and gentlemen, narito! Ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh. fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May
2: puso! E3 Bio with Physio!
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
7: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Dro. Ang kapinapo. DTX Coffee Mix. Sili lang ni siya lami. Taas pagyod o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
2: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
9: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban.
2: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, Probiotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas, Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, Probiotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong kasuki butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo'y hinundan sa akong body odor.
7: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho? O kaya naman, galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil. Gawang herbal, walang halong kemikal. Kaya siguradong walang side effects. Kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga sukin butika nasaan ka man, nationwide.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethereum Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Ditribio Bio! Ang Ditribio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may Ditribio! Para sa malinis na dugo! DTX 500! Para sa marusog na tayo! DTX 500! Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500! Subok na ng mga eksperto! Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Kimberly Tumo, nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
2: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
4: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Dito nga bala mga meg, the best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Mike Puso! E3 Bio with Physio!
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang doon akini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. Wala may ganahan makikistorya ni mo. Tungod sa imong bad breath? Clinicas Spore Biotic, ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas Spore Biotic, ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas Spore Biotics, DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rolando Basanyes, daghan na kayo kung natlawang kapi. Pero lahil kayo ng DTX Coffee Mix, gawas nga nami na, katabangan pa dyan ang akong arthritis. Hangtod karon, nga ninibalik ang hubag sa akong mga tiil.
2: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga.
5: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga sukin butika.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soap, mapalit sa mga butika.
8: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka. Eye care gold. Eye care gold. Eye care gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye care gold. Mabibili sa mga butika.
9: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
10: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madangmin, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
11: Extend food supplement for men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
11: Extend food supplement for men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethereum Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Para sa malinis na dugo, DTX 500! Para sa marusog na tayo, DTX 500! Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500! Sumok na ng mga eksperto! Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, ani-ana ang kape nga nagasolbat sa problema. Kape nga may aroma, kampiyon ang timpla. DTX Coffee Mix, sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang, kundi DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama, Red Horse Beer, lami, sulit.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
9: DTX Beauty Soap.
2: Pamanit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Mike Puso! D3 Bio with Physio!
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun, magpangapi, apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman, kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa awang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon,

0: 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethereum Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Ditribio Bio! Ang Ditribio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may Ditribio! Para sa malinis na dugo! DTX 500! Para sa manusog na tayo! DTX 500! Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DTX 500! Sumok na! Ng mga eksperto, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alerto. Busa ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness ug sharp nga panghunahuna. DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
5: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman.
6: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: Tinapay? Slice bread. Go for the original goodness. Sa bawat slice, swak na swak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pusa!
2: Mga KK5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton han mahal nga papliton.
3: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakataraman, Ormoc City, and Borongan City.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag 100 na lang.
4: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
7: I agree.
8: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
7: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
8: Mm.
7: Impotence o sterility.
8: Mm.
7: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
8: Makahimog bata.
7: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
8: Monelison. Sayon ra man Sir GP kung sperm count ra man ang problema.
7: Posto.
8: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
7: Kadaghana.
8: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
7: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
8: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
7: O kana.
8: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
4: DTX 500.
5: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayogin doha kakapsula sa usaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
7: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell
8: para
7: makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
8: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
7: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo.
8: Sama
7: ng pag-inom, pag-alak,
8: sigarilyo.
7: Pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, og dili pagkaon sa mga prutas og utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 og Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
8: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata, Sir JP ba?
7: Oh.
8: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP, moinom, magarilyo, magdruga,
7: nya
8: mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din sa developing zygote.
7: Oh.
8: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. sa tinai ba, utok ba, o cancer na judi ay.
7: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
8: Mm. Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may TC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin bibi.
7: Kana, kuha na judi panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
8: O ako na sab si Dok Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
7: Ayaw, abusuhan.
4: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
9: Mapalis sa mga butika.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa bugos nga Pilipinas sa alas 12:02.

Maupay, maupay nga automaki 5. Today is Sunday na naman. Kumusta ka mo? Yan nga adlaw itong Domingo mga K5. Yung naghihapon na mabatian itong K5 News from Tacloban. Harampang di Domingo. Of course, yung makakaupon yan nga adlaw. Ka K5, Carol Medino, tinikangan na alas 12 ko itong alauna itong kulop. Oy, adi na ngayon kita ito na third week na ba itong July? O July 19, 2026. Magadiri lagi sasabot itong panahon na pag-start pala itong July, adi mga August na liwata. Saling pa man, ipanmarayad na liwata itong utang. Ipanmarayad na utang. Pero sige lang, kay nasweldo man ko no, saling pa man. Bawi-bawi gihapon. Ito importante, pakakautang, bumayad. Of course, ka K5, namabatin kita ipinagito ni mga radyo. K5 News FM Tacloban, 103.1. Ang anhatong ihapon official Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Medyo exciting yan ito na aton Sunday. Kay napupuno ito na aton. O, puno ito na aton oras. Damot at makakaupon yan ang adlaw. Siyempre, not just one, but two. Ito na aton makakaupon ang banda yan ang adlaw. And of course, aside from that, may naghihapon kita makakaupon ng special guest for today. One of the local content creator. One of my friends gihapon. O sa inihiyang content creator, actually, nasinga ni ako nga, baga iba na ini itong lifestyle. Wow, lifestyle talaga. Ano. And then, nag-travel na hiya ako ngayon-ngayon ng mga nasyon o ibang bansa. Ngayon, of course, dinig hapon ha, Pilipinas. So, damo natin yan nakaduan. I guess, last week, supposedly, magigas natin at tuhiya, pero kay pagamalain ang panahon, kay nakatuya ha, Boracay. Sana all. Ay, naton ano nga di pala habora. Diri Boracay, Borawen. Harayo pa hinduro. Harayo pa hinduro mga K5. Pero sige la ano kay importante may nakita mga kasangkayan nga nakakag-travel gihapon around the world sana all. Adi anay hi Christian Ripalda, hello ka K5 Carol. Ay na naman inin hi look alike. Di talak mga nga limot kan Sir Christian. Kahilat na siya rin nga mahusay kuno ako labot na kan mama. Adi gihapon ni Rosalie Buena Kalungi. Shout out Buena family from Barugo, Leyte. And of course, adi rin natin padugayon mga K5. Karoyad ko actually, excited na kasi ako ito na akong mga guest yan nga adlaw. So, adi rin ako nga pa halabaon pa ito na akong intro. So duha yan na ito na itong makakaupon nga banda. Siyempre ito na itong suki nga banda. Adi nga di perme ha K5 ito na dangpanan band. And of course, may nakita bago nga guest na band. O mga baby pa inihira. Sana all baby. Kung may add ako ng mga macho nga mga ano yun yun. Mga macho ba inira? Alaton dangpanan band. Oh, may nag-gapon ko noon mga cutie-cutie. Mga ano din ay, Sir Makit nagpapatunay ng mga macho ko noon itong dangpanan band. Abot ko natood at mga nanmamati. O balito, I know. Makakaupoy natin syempre. Siguro yung diretso na lang natin ka K5 Ray. Ngayon, itong band. Sige, ready na ka mo? Ready na actually, kanina pa yung niraamot ko ay. Kaya mas maupay ko no itong early kaysa itong late. Oh, ngayon, hin, first time ako nira mag-guest nga diha ato. No? So, medyo nagtemprano hira. And then, ako gihapon excited ako actually ang mabatian itong era. Peace. Hindi na natin padugayin mga K5. Let's give a round of applause to our first band. Aton guest band for today. Once again, let's give a round of applause to Fave Band.

0: All right, thank you so much, Fave Band. Oh, wow naman. Grabe, ang galing ng ating una pa lang yan. Oo, siyahan pa lang ni Iton Kakifab nga atong guest yan nga adlaw. Siyempre, taga na ni natin yung pakpak ito na atong guest and Fave Band. O siyempre, kinahanglan gihapon natin makilalaan itong atong mga guest. O itong Fave Band, limala ba inihira or may pa ba iba? Unang-una, kumusta ka mo? Ayun at iyo, spokesperson. Spokesperson, na kumusta ka mo? Yan ang adlaw.
1: Okay lang po.
0: Okay, okay lang. Grabe. Feeling ko lang surat kang essay ano, para mag-button. Oo. Pero talaga kamo originally itong iyo group, itong members itong iyo band.
1: Five la po.
0: Five la talaga. So kamo lang nga lima. Paano nag-start itong iyo banda?
1: Last year la po han maglaras meet po kasi kami grade 12. Then we were planning on joining some ano like Battle of the Bands pero sadly wari kami to nakaapian ka ng grade 12.
0: Kay ano? Charot. Gintrigo talaga. Kay ano? So, ano ka mga year yan na?
1: Ma first year college.
0: A first year college. Okay.
2: Actually po, before ato nga Battle of the Bands, may na kami ato activity at school nga kanan amon UCSP subject. And gin divide po ato makarit kumanta, makarit sumayaw. And koan, nagkataon nga kami an napili yan ano nga nagtaram po kami ang magkarit ha, instruments kanta
0: so correct sigo magkarit ka mo ay natawa dapat proud ka mo o magkarit kami
2: siya po ato bagat nga to kami nagkakilala nga nag-decision kami nga mag-himo kami in band.
0: Gana pa ang pansin ko, may napakute nga din nga usa nga habang nagyaya. Shane, di ba? Shane? O samtang nagyayakan ni Shane, may da napakute nga nakikitan ko. Bagat feeling ko, he Shane ito niya inspiration. He Sir Mac. Balito. Balito siya. Kung gusto man, in mga high school, mag-first year college, so mga bagets-bagets pag-ihapon, ano. Kumusta man? May na naghihapon mga love life?
2: Ako lang po tuwaray.
0: Ay, ikaw na tuwaray? Kay ano? Naging konta, intriga talaga. No? Kay ano nga waray? So, may adanan mga kuya. So, kay ano maliwat nga may ada? Kinunasiring. So, yan na nabatian na nun iyong mga nanay. Nga naghihita. Actually, damot iyong mga fans nga dito na aton comment section nga nag-cheer ha iyo while nagpe-perform ka mo. Ano? And then, ano man, open ka mo hiton mga, like for example, may mga mag, may invite ha iyo para mag-perform. Open ka mo. Or close na. Charot.
1: open naman po siguro, pero in small rooms pala po.
0: Like ano, mga CR, so ganito. ano, mga kwarto pala, so ganda. Mga events, so good birthday, okay, iyo. Oh. Yeah, i-invite ka mo nga to ha, mga national stage. Wow. Ayak niyo kalimti ha. oh, balitaw. So, ayan na kay ma-college na ka mo. Ipapadayon na bagihapon niyo itong iyo pagtukar nga ka mo magburunyog bisan kon mag-iba-iba na ka mo yung destination sa buhay.
1: Come on.
0: So, yan na pala yung magdidesisyon, ano? Yan na pala. Kung wala nagpapakian na, yan na pala yung magdidesisyon. O ano man, okay, hi, iyo. Nga mabunyog pa ka mo. Pangilin, baga paggawas niyo din, nagbuburoblog na ka mo.
1: Oh,
0: so, last year pala ka mo nag-start. So, nagtitikang pala ka mo pag introduce itong iyo band, itong iyo grupo. So, ano man, magpapadayon ka mo. Ay, nalahi ito, di man ka mo na. Ay, nalahi ito. Kutong dalaray din. oh, balitaw, gin-discourage. Balitaw. Siyempre, parang ihapon mag-invite kita ito na mga gusto liwat mag-invite ta iyo. So, for example, kasal, birthday, or kung ano pang mga special events para makontakt tira ha iyo. If ever gusto nira nga i-invite ka mo. Bangin mo gusto niyo kamo mismo ito mag-invite ta ira. Itinamuan lang ako nira. Mukha bang nakakatawa nga aking tayo. Ah, sige ba ito? Bangin gusto niyo mag-invite ito na mga viewers. Bangin gusto niyo mag-invite ito na 40,000 viewers. Sige, pwede mo ito ipuling ang microphone, nagbabas na balik la. Sige. Sige, George. Anonym name?
1: Ralvin po.
0: Ralvin. Sige, Ralvin.
1: So, ka mga karuyag mag-inquire po nga magtukaran amon band fave, you can contact us or message us sa amon. May dagat na TikTok page, ba?
3: Parang?
0: Parang ikaw mag-restore yung sa kamo kumadi. May gusto na iwa, ako na nagpa-message, ako na la TikTok, Facebook,
1: chat. You can contact or message us at our TikTok, TikTok page, Instagram page, and Facebook page, The Fave Band. All small letters, pero ang V, ang capital letter. And hopefully, nga mag-inquire ka mo kay gusto good namon nga maipakita iyo ang amon mga natirok na talento.
0: Yeah. Pera nga talento niyo natirok. Dirita na hira gi-invite. Pipiriton ta na hira. Pagpa... Ay, pag-reserve na ka mo ito. Ito na era oras sa balitaw ay no. Once again, thank you so much, Fave Band. Dahil itong ipagatagan oras, liwat haamon nga. May pasamuwak, may pakita, may pabati naton. Ito na itong mga ka-K5 nga nanmamati nga nagkikita. Yan ito na itong programa. Sing paman, an iyo na tiro ka nga talento. Abay, may daka mo ka nagig shout out. An mga uya, bagoy. Sige. May nag-shout out. Waray na kay mangunguli na kita.
2: Shout out to Fabelia. Love you, Kamog. Love you.
1: Shout out sa mga taga Soledad Villarreal Summer. Boy, salamat.
0: sige, candidate number 3.
3: Shout out kan Kathleen Malate.
0: Waray mama chup-chup.
1: Shout out Yayang.
0: Nino?
1: Rian.
0: Ako tagal ko kumutan, no? May na pa?
4: Shoutout po ako na ako and family. Buena family.
0: To, waray ka mo.
1: Tingbogya po na ako family.
0: Oy, ay tumundog la. Di rin na po ito. Kanina uya blanking. Direto, waray na.
2: Family, Karilian Suela.
1: Trillo family.
0: O tama na, kay Duwala. Tag Duwala.
3: Shoutout po niya family, Maglana family, tapos Kagikla family po.
0: Waray na, kay mga close na kita at portahan. Balitaw, I know. Once again, thank you so much, Faith Band. Inaton tayo nung adirin ni itong first and last nga higayon nga makakaupon namon kamo din hiha K5 News FM. Once again, let's give a round of applause to our Faith Band. Sige. Ano, commercial pa ba kita? Balitaw, sige, pag break la kita maguti, mahinga la ako kanan dos. Meron yan, makakaupod na ito. Ay na ito, local content creator. Galing na ito niya makakaupod live. Makakaupod na ito niya via Zoom. Kika K5, Jeff Florendo. Nga ito yan na ha. Ay, nininhiya yan ang alupalop ng mundo. Kay last week na kato Haburakay. Sige, babalikan tayo atong programa. Harampang, Dilomingo, katalunton pipira ng mga pahinumdom.
5: News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara! na! Mag-DTX products na!
8: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bagong schedule, hanlibre nga check-up, tigam niya mga pecha. Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026, alas 8 ng aga, tugtub alas 4:30 ng kulog. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 ng aga, tugtub alas 3 ng kulog. Pagdangwit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimumutang. Ha Avenida Veteranos ng mga dalan, siyudad ng Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth nga prevention is better than cure.
9: iCare Gold.
10: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging fresh ko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda nyong problema sa mata.
9: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
11: D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
13: Ako po eh, Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupet ang akong lawas. Maupet akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat ninyo ito nga product nga D3 Bio.
9: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
14: Para sa malinis na dugo,
15: DTX 500.
14: Para sa manusog na tayo,
15: DTX 500.
14: Ayon sa mga eksperto,
15: ang DTX 500
14: ang may pinakamataas na antioxidants
15: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
14: DTX 500.
15: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
15: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
0: Alright mga K5, nabalik dito na itong programa. Harampang dinumingo na itong oras sa alas 12.32 na ang oras sa Durotaiwan DTX 500. Ang epektibo nga pangontra ang high blood pressure and diabetes. Adi anay hi ma'am. Ay. Nawara na akong din mga comments. Hi ma'am Lilin Moreto Colminar. Ma'am Carol, shout out. Apakuriv ang Verba family. Habarang binungtuan nga permi nagkikita nga namamati ha iyo. Adi gihapon hi ma'am Emily Cinco. Hoping out to ma'am Carol, shout out. Cinco family, adi ako mangkon hi Ralvin sa Sanduncilio, shout out. Grabe naman. Nana, adi gihapon. Uy, Ate Desa, good PM ma'am, kantahin naman. Ay, lana yan na kay baga puan. Malitaw, baga fully booked. Watching and listening at the back of your station. Sige, di na natin panugayon, ka-K5. Ka-K5 Jeff. O, pasunlo na ito. Ito na ating guest for today. Kika K5 Jeff Lorendo. Kain daw ininhiyaya na baga namumutang. Bangin ato lagi hapon iniha Boracay. Ang last week, ano baga diri maupay itong panahon. Matungod manggudhan bagyo. So yan, abangin baga maupay-upay na itong panahon. Hindi na timingan liwat ang iapagkanto haburakay. Halain itong panahon. Kagi na lang ako hina. Adi na, okay na. Sige, di na natin panugay na makaka-open natin. Yan na, mga K5. At natin ang special guest for today, ka-K5 Ja Florendo. Ja, good morning! Ay, good afternoon! Mawai pa ko na akong intro, sayang ah! Kahuna ko baga makakalusot na kita. Good afternoon, Ja! Kumusta ka?
17: Good afternoon, Carol. Mm-hmm. At nga na mamati, ka-K5. Okay naman, kao o nila, tigang haburakay.
0: Oh, so hain ka yan ah.
17: Ada ko Manila.
0: Okay. So, kumusta man ang imo Boracay? Last week ka nagpa-Boracay, di ba? Ano, baga pumilitan natin. Pumilitan natin ko, ano. Baga makuri ito na internet. Hello, Ja.
17: Pabatihan ka na ako.
0: Okay, sige. So, ada kaya na ha, Manila. Baga, kumusta man iton living. Okay, solo kaya na nga. Ikaw lata, ada yan na.
17: Oo, ako na apartment, nag-rent ako. Mm-hmm. So, from after graduation, another year, mm-hmm. then naghanap na rin akong trabaho, and nakadi ako Manila. Then, di din ako nag-build din ako ng career, and now, nag-build as a content creator. Mm-hmm. Small content creator.
0: Yes, oo. Nakita ako ito ni mo mga content, ah, nagta-travel ka ha, ibang lugar, ibang nation, ibang country, tapos nga niya Pilipinas. So, amo talaga ito ni mo content, ah.
17: Yes, oo. Mm-hmm. Kasi, hand time nga bagat capable na ako mag-travel, then naisip ko na bakit why not i-share ko ha iba para ma-inspire ako ang mga probinsyano sugadaaton nga ma-inspire ra nga mag-travel gihapon, mag-dream big. Mm-hmm. And at the same time gusto ko ana ko gin-produce na content as nag-enjoy gihapon ako.
0: Kakano ka nag-start ta ani mo content creation?
17: Last year lang, bagat na trip ko lang, ay, mag-upload kaya ako ha, TikTok. Then, ato na, nagdura-diretso na, nag-adin ako FB na, nag-i-start.
0: Mm-hmm. Baga, diri ko afford itong imo content, kaya nagta-travel ka abroad, nagta-travel ka nga niya Pilipinas, baga, magastos itong imo content, ano, pero so far, saludo good ako ha imo kay... na ma-manage ni mo itong time, itong imo work, itong imo content creation, ngan syempre itong gastos gihapon diri harumamay.
17: Ano, malala nga budgeting talaga, like may da ako notes sa akon phone kung mm-hmm. paano ko i-liquidate it akon gastos, it akon pag-budget, kung diri akon travel kasi diri like ay gusto ko kumadto sa gadini instant diri ha mga nagkikita ako nakahunanira nga itakon paglakat-lakat is bagat instant ay natripan ko lang kumad to diri at akong pag to travel is nakalist down niya na for example lang Boracay pag-iipunan ko yan pero months okay. Like magbubutang ko ako ng travel fund in 1k per month or 5k depende ha ako na kuha nga income per month so nagsisibi ako for that specific travel for example this year may upcoming pa ako nga tulong nga travel then ako iyagin susudlanin ako ng mga travel fund so sugad ako nag-work ha, akong mga travel.
0: Okay. So, nakikita ko nga, bagat solo traveler ka la, no? May da ba mga behind the camera gihapon nga, may da ka mga nakaka-open ngayon mo, friends or family?
17: Yes, ako mga college friend before, na ako mga classmate, na ingan yun nag-ihapon, mag-upon na akon. Amo tak mga ka-open dito akong pag-travel.
0: Actually, but, that's...
17: Pero most of the... Mm-hmm. O sala ako, kasi busy gaya po nera.
0: Magastos itong damo. Actually, ano, that's good. Anong itong imo content is traveling, which is, kung gusto mo talaga, ikaw talaga ang type of person nga gusto ni mo mag-travel-travel, at the same time, nage-enjoy ka, tapos nakaka-income ka pa. Pero so far, itong imo followers yan, napira na itong imo followers.
17: Siguro kung ito total ko mga... Almost 30 na siguro, 30,000.
0: Okay, so damo-damo na gihapon. Medyo nakaka-income-income na gihapon. Nakakabawi-bawi na ba gihapon itong imo gastos pag-travel?
17: Oh, so far, Facebook, may monetize man na akong Facebook. Tapos, ha akong mga affiliate, which is, nagpropromote ako in platform kung din ako din magbubukan mga travelers, for example, ha Klook or ha Agoda. Hindi ko alam kung familiar dito iba. Hindi na ako nag-affiliate era. So, may daw commission if magbubook here ha akong mga gimpropromote na mga hotels and activities. So, hindi na ako nagkaka-income.
0: Inin ha Facebook ka la bagi hapon nagpo-post or may da kagi hapon YouTube channel?
17: Ha TikTok and Instagram.
0: Okay.
17: Ha YouTube kasi itong form here. So, waray ako tayo mag-edit.
0: Yun lang. Siguro, last na la ano, Jack, ay medyo it aton oras compressed. Inin, bangin may da ka message or encouragement para itong aton mga viewers and listeners. Yan na itong K5 News FM Tacloban. And mga karugi hapon mag-travel-travel, mag-start itong content creation.
17: Sure. So, ha mga sugad ko nga probinsyano, nga gusto gihapon mag-travel, ha local or ha abroad, itakon may akin lang iyo is, mag-spill ako maupay, and ayog niyo pagpugngit iyo kalugaringon nga manghingyap, hin mga dagko nga dreams sa life. Kasi tanan ito is ma-achieve if pagsasumikapan natin tanan. Amulan na kaya ka na atin.
0: Yes, very well said. Ka K5 Jade Ja. Ano ang nakalimut na kumida ka ngayon, Jade? Ano ha imungaran? Para let information, ano, for the information of everybody. Ja is one of my friends since senior high school, ha ACLC. Tapos nagkabulaghan na ano na yun, anamon career, han college. Kaya magkaiba mangod kami in course. Pero sabay kami nag-enroll ang college, which is pareho gihapon kami. Baga waray pa final nga of course, that time nga kukuhaon, igtetake. I'm so happy for you, Ja, and I miss you. Maihala kita mo rin magkikita.
17: Yeah, ngay, ako gihapon proud ako imo, at imo gin-enrollan dati, tas yan na ayos na imo work.
0: Ma'am, kaansyahan ko kasi pag-enroll, an uniform la anak nagustuhan, kay maupay kasi an uniform, han mass communication na LNU. And now, adi na kita, amo lagi hapon tatrabaho, and ikaw gihapon, wari ka mag-person imo, career, diri mo gusto magsakay-sakay ng aeroplano.
17: Iba nga route, which is tourism gihapon.
0: Pero same lagi hapon. Yes.
17: Yes.
0: Sige. May nakakarigig shout-out.
17: Shout-out na ako family nga daha kalipayan. No? Florendo family, hello. And akong mama, papa, and akong mga ayam.
0: Okay, damo gihapon init mga pets. May nakita ko itong imo mga content. Once again, thank you so much, Ja, pag hatag haamon in time diri K5 News FM Tacloban. And see you soon. Pag-uli ni mo nga diha later.
17: Sure. Thank you, Carol, for inviting.
0: Alright, mga K5. So that was Ja Florendo, one of the local content creator din hiya Eastern Visayas. Ngayon na in nagta-travel na hiya around the world. Wari ko lang nakalimut lang na pagpakiayan ako kung ano-ano na nga mga bansa ito niya na bisita. Ano, matungon manggod baga ganyan ka-bless kita ito na aton oras. Kay marami ako excited na kamo to hear ito na aton ikaduhang band. Para yan nga I love. Saring ko pa iyo ano, ang puno kitahin kantahan. Ngayon at chikahan, yan nga adlaw. Actually, daw po takpo, karagig pakiana. Taga na lang natin hinsunod liwat nga higayon.

La Bistray. Dati ko no harum la ka muna kanta yan na adi na ha K5. Go Fabelia. Wala mga dito na aton mga nagko-comment ano and then dili naton pagtag-usa-usahon na kay baga maiiha kita ito naton pag pinanbasahin mga comment. Alright mga K5, din na natin kadugayon. Para ito na ito, last portion. Ito na ito na programa Harampang Dinomingo. Siyempre, kadiyon taan ay ito na ito na suki nga banda di na K5 News FM Tacloban. One of our favorite band, DJ Sir Visayas. Adi na liwat ito na ito, makakaupo din ang adlaw. Once again, let's give a round of applause to our Dangpanan Band.

0: Thank you so much.
1: All right, thank you so much. O bagay na naghangak ani kanandos. Balito ano, once again, thank you so much, Adang Pan and Band. Siyempre, hangto na sunod liwat nga higayon nga ato na pagkaurusay ni nga programa Harampang Dinomingo. Bagatan, ano nan mamaalam. O, balita, ano baga, pirani ka sandi, wala kita magka-uro po. No? Busy kasi ni Hira. Damo kasi tira mga booking. Ay, Sir Mac, damo yun yan iyang mga guesting. Yaging kukuha. Pagwaray ko no hi Elias, ginbabal yun yun hiya. O, bangin na sunod nga mga panahon, hinirasyon. Hinirasyon talaga. Ay, sunod nga higa yun, ato na yun hiya, kuan, malakan niya. Impatawagan hiri ang Senado. Malitaw. Alright, na ito na oras kakay pa pala sa 12:53 na. Daw nga salamat na ito nakaupo na ay na ito na Duhanga Band, Safe Band, and of course, Dang Panel Band. Thank you so much. And of course, sa natin gihapon special guest yun nga no, Hija Florendo. Na ito yan na ha, Manila. Sila travel at sana all. Siyempre, shoutout Anay, Hamilino Family, Hanagami Leyte, and of course, Culminar Family, Habasay Samar. And nga tanan ng mga damo pa din, ito mga nag-comment nga waray ko kabasa. Kung nalang ni next year nalang ni nga a comment. Shout out nala ha iyo nga na ni Cedric Jordan, Carlin Faith Dalanoy, Gabriel Ann, April Rose Celiote, si Rosalie Buena, Ashley Villajo, si Kathleen, hino pa ba? Si Razel Angot, si Gabriel Ann, si Lashi Carilla, Kathleen Malate, si Cedric Jordan, Jessa Kyle, gana di ba pang mga nag-comment, si Shina May Quaison, Cyril Marin, good afternoon na iyong atanan and shout out na gihapon. Thank you so much to na iyo pagupadaamon. Hausa ka oras nga programa Harampang Dinomingo. And of course, thank you gihapon ha aton engineering department at mga gwapong technician, K-5 Ray Varona ngan K-5 Jeff Gores. See you again next Sunday mga K-5. Dinilag gihapon na iyo favorite noontime program Harampang Dinomingo. This is your Kakayfab Carol Medino. Para hanggampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan, hashtag na takloban, ngan habungos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Albert nga taga-dumagit. Upo nga akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
6: Mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
6: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar ug ang epekto ni ini sa atoang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
7: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015 ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
6: Pagkataasa di ay no?
7: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
6: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
7: Mauraon ta na.
6: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sasulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay ang mga test subjects, sila ang gikapoy og dili alerto.
7: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress.
6: Mm-hmm.
7: Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
6: Muday na.
7: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MITC aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
6: Husto.
7: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
6: wax condition,
7: wala condition, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
3: DTX 500.
0: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Mapalis sa mga butika.
6: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
7: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moay makadaot sa atong mga tango.
6: Unya, Doc, kini pong acne.
7: Dagkong bugas-bugas.
6: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
7: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, undangin na ang mga tamis. Dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 og MITC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang MITC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
6: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
7: Sobra nga tambok.
6: Oh.
7: Sa Sir GP, di na to mabasol ng mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates.
6: Uh-huh.
7: Money rason. Sobra lang nga kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
6: Hosto. Ano tayo oras, Doc? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil, nagaingon, mayong lawas at imanon.
6: Dili pag-abusuhon.
3: DTX 500.
8: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsa sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Mga kakifive, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para itong imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakantoha Prigwas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la kakifive News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, rubbles, magkalinlain nga kolorhin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otak stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
10: Prigwas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlance nga hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
11: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Kung nami ang sugod, sulit ang ending.
11: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
5: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Bugos ng Pilipinas, alauna tres.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: maupay afternoon mga ka-K5 nga naton mga classmate. Madangat na liwata, haio ang programa nga may hingyap nga magkaada kitahin edukasyon nga may kalidad. Hilaha edukalidad with yours truly, ka-K5 Kim Soriano. Ayan, live na yung kami nga mababatian. Hayo mga radyo, ka-K5 News FM Tacloban 103.1. Ngayon live gihapon kami haamon na Facebook page, ka-K5 News FM Tacloban Digital. Today, it's July 19, 2026. Okay, bilis ng panahon. Ilang weeks na lang ulit para hanbulan na Hulyo, in mag-Agosto na. And para aton mga classmate nga basic education, of course they are done with the 6th week na school year 2026-2027, and buwas magtitikang na ang ikapito nga semanahan niya ng school year. So kamusta kayo so far mga classmate? Oo, padayon la pag-aram, padayon lang magbuhat in efforts to achieve our goals, our aspirations, our dreams in life. Oo, kay of course padayon gihapon na naton mga leader hopefully in doing their jobs in, you know, serving the people, particularly in doing their best to contribute para hana pagpaupay hana kalidad ng edukasyon din sa Pilipinas. Kay maaram ba kamo na for DepEd only ha, may the 1.015 trillion pesos lang naman na pondo. Samtang for the entire education sector naman ay na may the 1.34 trillion pesos na pondo for the whole education sector na. So we hope nga magamitan nito nga pondo for the education, for the improvement of course of education, waray na mga iba pa nga mga extra, di ba? So dapat maupay ang pag-manage nira ang allocation nito ng mga budget for the programs, projects, classrooms, and of course para mga teachers naton of course. And related to that, anaton philo thoughts for today, sitting pa ni Aristotle, those who know do, those who understand teach. So kumbaga, it's one thing to know, but it's another to, you know, to understand and contribute or share that knowledge, that understanding to other people. May effort. Dirila maaram ka mag-solve hiton na mathematics. But also, since you understand, you will teach others. Also, help them understand ang imo nabaruan, diba? So, like ang mga teachers, diba? Kumbaga, ako, anakon pagkita ha mga teachers, ang ira trabaho in usang calling para ha ira. Usang bukasyon. Kaya ako na-observe, of course, makuri itong pagtutdo, especially kung, of course, you are teaching different students, many students. So, kailangan extra effort ka to adjust and to teach them accordingly, especially kung may danira special needs para, you know, ang tinatawag, sabi pa nga ni PBBM, dapat walang maiiwan na mga estudyante. Diba? So, hindi solusyon. Gaya nga ng lumabas na mga controversy na may da mass promotion. Hindi solusyon itong mass promotion. Ang dapat, may da maupay nga kalidad na nakakarawat ang mga estudyante. Amo ang tinuod nga, you know, waray kumbaga, walang maiiwan na estudyante. Kung ang nakukuha nilang quality of education ay sapat, at appropriate sa kung ano yung, you know, what they really need as individuals, diba? So, di rila, hindi basta-basta ang pagiging teacher. Oo. Actually, parang may, somehow, na, mas na-understand ko hiya during hana college, kaya may dana mo an activity. We're in very short la naman nga activity or task we're in. Kinahanglan naman mag-deliver in discussion within 5 minutes. Tapos we were given ano, usang topic. Anakon nabunot hanuna that time was about a black hole. So of course, college, I was so interested in cosmic stuff. So medyo excited ako. Pero han-process na ako na pag-plano for the discussion. Kasi as if, anamon teacher kasi, aniya karuyag, when we discuss, as if anamon ka-istorya in 5 years old or below pa. So dapat maintindihan niya. Hindi dapat gumamit ng mga you know, technical words. Dapat something that would caught their attention, catch their attention, diba? And when you catch their attention, dapat along the process na makuha, hawak mo lang yung attention nila. So, dun ko na-realize na, okay, so somehow, ganito yung you know, trabaho ng teachers. Kailangan mo makuha yung attention ng mga estudyante. And dapat yung way of teaching mo, something na naiintindihan nila. So, in a way, nakurian talaga ako. Buti na lang, may da ako mga cousins at that time na ako, na, kumbaga, naging trial. So, sa kanila ko diniska. So, tinanong ko sa kanila kung okay, naintindihan nyo ba? And may comment naman sila na may dapat pa daw improve. Di ba mga bata nang nag-suggest sa akin ng una kung paano ko dapat i-discuss yung isang topic. So, ayun. Kumbaga, teaching is... for me, is a vocation talaga that needs commitment, love, passion, and patience, of course. And speaking of teachers, yan mga K-5 may danato na makakaupod na teacher for special learners, diba? So, mas maintindihan natin kung... paano ba sila mag-prepare? Ano yung mga usual, ano tawag dito? Kung may methods ba hira to teach their students with special needs? Kaya kung makuri na mag-handle itong usang klase for the regular teacher, how much more for a special education teacher, diba? Pero I'm not, ano naman, I'm not that comparing yung regular and sped. Of course, both are difficult, both are challenging. Pero on the side of sped teachers, we will know kung ano ba ang ira mga activities, interventions that they do to help their students. And yan ito mga K-5. And anyway, kalimutan nato na an... Edukalidad updates naton for this week naton mga nakuha some informations related to other hanaton education sector. So first may danaton like recently la may datulong nga ahensya han sektoran edukasyon nga naglunsarin One Education Initiative para han future han mga Pilipino nga estudyante ngan ang DepEd Regional Office 8 naman hindi rigin babaliwaray ang mga panarhog ha mga eskwelahan ha rehiyon. Oras sa itong mga K-5, it's 1:13 in the afternoon. An oras in durot ha Johanna DTX Coffee Mix na kapag kape ka na, na detox ka pa. And ma-break anaya kita mga K-5 and mabalik kita mahuman ang pira nga pahinomdom.
1: K-5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Michael! Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ng mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
7: Ang DTX 500.
6: Ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound.
7: Gigan sa palya.
6: Yung nagkahatak o proteksyon.
7: Patok sa liver failure.
6: Ang pingyang imuatay.
7: Mag-DTX 500.
6: Adlaw-adlaw.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Pangtalo pangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
9: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban.
3: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Clinica Spore Biotics.
11: You maintain sa pH level sa feminine area.
3: Clinica Spore Biotics.
11: Ginapatay ang fungi
3: nga mauhinungdan sa fungal infection
11: ug UTI
3: sa mga babae.
11: Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: Mapalit sa inyong mga suki butika.
3: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mauhinungdan sa ako ang body odor.
3: DTX Beauty Show.
5: Mapalit sa mga butika.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Wow! May puso! Hello, hello mga K5, and we are back at ang programa ng Edukalidad. Oras na ito, it's 1:16 in the afternoon. An oras sa Indurot Haiyuhan, Mighty C, the alkaline vitamin C. Anyway, so may dana ito na makaka-istorya, makakahimang raw yan na nga kulop. An interviewin nato in usang sped teacher. But before that, mga K5, maaramba ka mo nga may dana ito na balaod. Related to that, which is the Republic Act of 11650 o an Inclusive Education for Learners with Disabilities Act. So, kumbaga, gindesenyo ini nga balaod to guarantee ang mga Filipino children with disabilities na kumbaga ma-identify hira early on and kundiin ig-properly assessed hira nga matututuan hira ha mga classroom nga may da or classrooms nga equipped for their to meet their needs as you know learners with special needs. Kumbaga amo gihapon an naging solusyon or gin kita nga solusyon han gobyerno to give equal access to quality education for the learners. Kundiin an mga ininga special education learners in they would be included ha mga regular education system kumbaga mainstreamed amo an ira term oo kumbaga they will learn alongside han mga other pa nga mga students pero of course kinahanglan gihapon hin proper way or proper transition and interventions from professionals of course. Pero according to EDCOM2, may dalagi hapon mga guidelines na pending or diri pa kumpleto. So, gadalahan individualized education plan or IEP framework and assessment and curricula for alternative educational programs, early intervention program, and transition programs. Sugod liwatan interagency referral system and private sector participation incentive. And may tagihapon partially completed nga guideline for this balaod. Like an inclusive learning resource centers and integrated child find system. So now, an EDCOM 2 in nananawagan hira HADEP-ED na kumplituhon na ini ng mga guidelines na na-issue na an four pending guidelines para mas, you know, mas maupay na. Hopefully. Kay, of course, kung maupay ang balaod, ang pagka-structure, and ang aims, and objectives ang balaod, maupay man. Pero kung ang implementation in medyo, you know, problematic or questionable, hindi pa rin maganda. Kasi nasa implementation pa rin yan. But anyway, mga K-5, speaking of, you know, strengthening and experiences, learning experiences ha, naton mga estudyante. May da naton mga kaupod yan na usaha mga sped teachers na nagpapadayon hapag bulig haton mga students with special needs. O, ako para sa akin, admirable and era role ha, education sector. And mga kaupod naton yan na from Inclusive Learning Resource Center, the teacher Genesis Abanyo Domingo. Hello, sir. Good afternoon.
10: Hello. Good afternoon, Ms. Kim. And to the listeners. Okay. Sorry. Hello. Once again, good afternoon, Ms. Kim. And to the listeners and viewers tuning in across the globe and the region. So thank you so much for having me. To talk about something that is very close to me. So, thank you so much.
0: Ayun. First question, sir. Why SPED? Why did you choose to be a SPED teacher?
10: Actually, this is not my first choice. Siguro, I did not choose SPED, but SPED chose me.
0: Mm-hmm. So, ano yung siguro turning point mo?
10: Turning point, because of the delay. Mm-hmm. Diba, danay, it delay, ginko ko natin negative connotation as something na failure. Mm-hmm. But, haakon case, delay is somehow redirection. Kaya na kon first program, office administration. Tapos, nadira kon accountancy. So, nag-shift ako. Nag-BSHM ako. So, nagpa-waitlist. Wala ako kakarawat. And then, nag-try ako VSC for veterinary medicine. So, wala na ako choice. Nag-jump-jump na ako. And, adalaga pa na ako ng umban hakuan. LNU, which is the Special Needs Education Program. Kay, para ako, bagan unique man niya. Pero, I never thought, wala ya, sumagi ako ng isip nga, mag-SPED because I have a special brother. So, may daman ako deaf nga brother. So, waray itong umisip, sumagi ako naisip nga because of him, as ako nag-SPED, nag-BSNED. Pero, along the process na lang, nga to ko na love and work and program and eventually na understand ko nga there's a beauty in diversity. Diversity of learners and how they thrive in the society and how also they are neglected in the society. So, yeah. So, for me naman, redirection.
0: Anyway, sir, ano naman ang, you know, your way of motivating yourself or ano ang mga motivating factors ni mo to continue teach? Although 1 year ka pala, ano, sir?
10: Yes.
0: As one, a SPED teacher.
10: Yeah, 1 year ako in the service and I... nakaka-motivate kasi ako ng progress han akon bata, han akon learners mm-hmm. na even pagkapot hit pencil, nga before dera niya nahihimo, but because of the activities that we are doing or the intervention, after pera ka months and then whole year is... naka-grip na iya, ang mga ang tripod niya grip. So that is something na motivating for us as sped teachers. And syempre, usagip nga motivation na akon is really to help those learners. Kay sereng pa man kun hinot mabulig era kundi an may da kapasidad tapos may maaram ha special education. Kay it is something na kuan bagan specialized talaga ya, like diretanan nga tao kaya makaghandalhin bata nga may special needs because it requires patience and it requires your advocacy as a SPED teacher.
0: And speaking naman sir han, you know, way of teaching nimo, ano ani mo pwede i-share ha amon nga teaching strategy or method ha pag-teach nimo ha imo mga students.
10: Alright. We have different strategies depending on the learners that we cater. Kay Haamon Center, ha Inclusive Learning Resource Center of Tanawan, we cater neurodevelopmental disabilities, includes may autism, intellectual disability, Down syndrome, learning disability, tapos hearing impairment and visual impairment. So anamundamong students yan actually is under the ADAIA spectrum, autism. And very, kuan talaga, dakon niya iran na number, yan na gihapon, biska ng mga regular classes. So, an amon strategy, lalo na amon na early intervention, syempre we assess anay kung ano ang need han bata. Ngayon hiya nagkukuri if socialization. So if kuna socialization, we do gradual exposure. So diri hiya punishment for the bata. Like for example, ang bata na dirihiyahin, may da bata kasi nga sensory sensitive, may da niya auditory sensitivity. So masugat talaga tiya, magka-cover in ears. So itamon ginihimo, diri namon gintitig daliwat niya. Ikakatuhit may mga loud noises, but we do community integration, community-based instruction wherein ginuupod naman ang bata ha, ginagawas naman ha community kay para ma-expose siya and different, tapos ma-expose siya nga maka-encounter yan different noises outside. So in that way gradual la, tapos direktig daan an exposure iyan sound kay para eventually masanay hiya and then ma-absorb an iya lawas an iya mind nga dere harmful an kuan a noise. So and then also sugod damo kasi sensitivity bata, may dakita tinatawag nga kuan tactile nga tactile sensitivity nga naderehirahin mga maglapot, naderehirahin rough nga surface. So depende gihapon niton ginpapa-expose, like for example kung slimy itamon ginihimo iton usala ka iya fingertip papafeel la ito namon and then syempre dapat makita niya itakon kasi ginihimo nagbubutang akon mirror ha akon kuan akon atubangan tapos an bata ada and then para makita niya niya self nga ginihimo iya nga dari harmful. So sometimes because nadiri ang bata, ha, mga parents or guardians, ginre-restrict nala natin ang bata. Pero, sering pa man, kung waray pa natin i-try, let's not conclude nga dire talaga yaya, kuan, dire niya kaya. And then, also, pinakamakurig hapon nga challenge ha, may autism is transition from one place to another, from a nakasanayan nga object to a new one. So itamon ginihimo nagamit kami visual schedule, gipapakita anay namon and picture. For example, makato kami ha merkado, supermarket, papakita na anay namon an picture tapos mi-explain namon na we are going to the supermarket, tapos if possible may video much better nga an actual market. Kay para pagka to niya, may dani expectation nga asya in and market nga ka toon nga gin-introduce sa akon. So, in that way, na papanatag and may structured, may the expectation ng bata before yung kumanto.
0: Mm-hmm. For the information lang siguro, sir, ng public, ano ba yung autism? Ano bang klaseng sakit ito? Mm-hmm. Especially, like, sa kids lang ba ito na kikita? Pero I think, di ba, kahit adult, meron ito. So, ano ba itong autism?
10: Okay. Autism spectrum disorder actually is not a tawag ni sakit. Okay, it's not something to be cured, but it is something na kailangan natin tulungan or i-accommodate. So autism spectrum disorder is a neurodevelopmental condition wherein ang mga tao or individual nga may dahini is lack of socialization, social communication, eye contact, may mga repetitive behaviors, and then may tiptoeing, and then makurigi hapon hira makipag-communicate and mag-express ang ira emotions. So that's why most of the time, may mga nagtatantrums, nagme-meltdown, so even in public, and that's something na kailangan maging aware gihapon and mga tao kay parang masasakay may bata nga magsusugad-sugad, may magsusugad-sugad nga tas susugaron it ko an susugaron bagan gin hurt it ko an it's a really, but those behaviors actually is not a behavioral issue, it is a biological response. Kung is it kuan ba overwhelming an environment, gintigda mo ba hiya pagdarang ato ng usang lugar, so asaan usang challenge ha bata nga may autism. Pero iba-iba broad talaga an autism, kay since spectrum niya may iba nga kaya nga conversant, kaya makipag istorya imo itibaluwat nonverbal, the way of their communication is through sign or hand leading. Mm-mm. So pointing. So iba-iba it capacity hit bata nga adha spectrum.
0: I see. So malawak siya. Mm-hmm. And on the part naman, sir, han teacher, sped teacher, ano ba ang most challenging for you as sped teacher? And how do you overcome naman itong challenge?
10: Okay. Speaking of kuan, challenges as sped teachers, when it comes to our learners, i-challenge laamon actually is not on how we teach the learner. But ang nagiging challenge sa ako, na akong perspective, kay iba-iba kami nga hit kuan, hit experiences at mga sped teachers. Ako na challenge siguro it dere makikipag collaborate it parent. And then where I follow up ha balay. Kasi asa ito nagiging kuan, kailangan kasi continuous ang learning han bata from kunat na babaro na school, dapat gina-apply ha balay, info follow up kay para ma-retain hiya ha bata. And usa gihapon nga kuan challenge para ha mga as a sped teachers learners nga kuan siguro it magiging usa gihapon is waray niya formal diagnosis gihapon ha mga neurodevelopmental pediatrician, kay kumbaga waray magiging basis an and sped teacher. Oo. Guide kung ano ang mga anong placement, tapos ano ang kailangan nga services ng bata. Kay it iba kasi nahinabo lalo na pag public school, maging maiha talaga at assessment. Kay it assessment kasi at bata, dirilayamatic talaga in one day. So kulang ito niya. So kailangan naman ito na naabot itong months, naabot itong pero ka, for example, three months na ito pinakamaiha. Kunwari developmental assessment, medyo mag-iha talaga kami pag implement an intervention. However, diarrhea required and developmental assessment kapag nga kukuha naman nag-enroll ha public school kay diarrhea man here require according han RA 11650. So asya iton and usa gyapon nga challenge siguro an infrastructure support an kakulangan han sped classroom ha public schools kay kuan mang good kailangan conducive and even a regular classrooms kailangan conducive talaga an pag-aaramanhan bata and if possible diriya sugad ka kuan may mga tawag ini mga delikado ba kay during our internship actually usag yapon niya well thank you to my alma mater nga gin-deploy kami ha SPED centers and then akon mga classmates nagkuan niton consolidatean mga feedbacks may dangad to may SPED classroom an igbaw baga natukal na nga medyo delikado tapos an mga bookshelves dere sugod ka firm takay mida kasi mga batang may special needs nga may da disruptive behavior nga mas madugang palugod it era kumbaga risk oo pagka may dahin accident gihapon so asya iton and then support from the government that is also one of makuri sobra kakuri gumius nga waray suporta nga ikaw la mismo it mag mimiling himpaagi though ha akon part waray problem akon part nga mamiling akon way kay because of my students for my students but diri man la kasi ako tapos diri man lan akon learners it na exist has sped damo so asa ito government support and asa nga neto ang kanan edcom nga partially pala na implement an guidelines about an ILRC partially talaga kay even a region 8 I don't know or Mokmaiden actually kaya an ILRC ideally kumpleto hiya kumbaga one stop nagiging one stop shop dapat hiya kay kumpleto may occupational therapist may speech therapist physical therapist SPED teachers and language interpreter kumpleto kay para an mga waray kapas is makaka-accessera. Asa nga ni midagyapon child find system kay para an mga waray privilege nga makapagpakuan access at least mida nakita ILRC. However, diri talaga I don't know. Diri kasi ako natuod what nga waray budget it
0: sa laki ng budget trillions of pesos.
10: Kasi, 'di ba before nakuha ko tong zero budget for special education. Only to find out kay during kasi daw kuno handle budget deliberation ng DBM it was observed niya ang Department of Education kasi waray kumbaga naglakan era budget allocation pag utilize ang budget for SPED so kumbaga gin tanggalan gin slash tapos mas mabay na lako and waray na utilize gamiton nga to ha ibang kuan nga area for example so sugod ito tapos yan na kuan ba naman historical pa naman nga dakon budget diba so I guess kuan gyapon ini initiative and then kailangan ma revisit an implementation han kuan special education ha Philippines so nakastress actually nakastress na nga nit actually nakastress gapit compensation
0: oo yung compensation niyo
10: so
0: sa tingin mo sir yung effort ninyo as SPED teachers diri kumbaga hindi nababayaran accordingly for you parang sa tingin mo kulang
10: Actually, yes. Oo. Mm-hmm. Kay, may da kasi times talaga nga, maghuhukad ka talaga ng kwarta. Sarili mo nga kwarta.
0: Kay, mga
10: kulang
0: teachers.
10: Man yung resources. Tapos makuri pa makapag request gihapon if ever kay agawan damot schools mga sugad nga mga kuan feedbacks pero haakon part kuan lalawat kami grateful kay LGU funded man ako nga teacher so grateful lewat ako kay supported supportive naman kuan LGU oo tapos anamon district supervisor tapos anamon school principal very supportive tapos and also an Lita Division gihapon. So, we're very much thankful for that. Pero, ayun lang.
0: When it comes to support,
10: lacking talaga.
0: Like, kumbaga, yun yung mas nagiging problema niyo as sped teacher. Diri ang pagtutdo.
10: Diri talaga kay, kumbaga, interventions, mga strategies, we can think about it. Like, mamimiling kami mga strategies na pwede, kung diri adi effective, then, mamiling kita na another way. Pero, it iba kasi nga intervention is kailangan ni support.
0: Budget.
10: So, how can we do that if we lack support? So, yeah. Asa ito nga, pero may nalataman ko on, hagi, tamon ko ang skwila, nagi.
0: Pero,
10: di rin among bata.
0: Pero ano naman, sir, anong tawag, intervention nga imugin si sir nga kinahanglan talaga na pondo from the government. Like, kailangan ba ng facilities, equipment, additional equipments, or...
10: Ang tanan nga kuan, nga interventions naman, na-require talaga. Kay, for example, itamon early intervention, waray man kami mga, dire man kasi kami therapy center, kay danay na... iiba it kuan nga nagiging therapist na lugod kami dire na kami sped teachers kay kung sped teacher ka focus nimo academic pero since wari kita human resource wari kita occupational therapist speech therapist
0: nagiging
10: na public school
0: ano na kayo nagbumultiply kayo ng
10: workload kukuha na lang kami nag-implement na lang kami hin mga therapy based activities kay for example it bata dire pa nakakalingkod tapos anamon topic is about letters tapos di pa yan nakalingkod so waray niya focus dire ko matututuan letters so kailangan namon magimin mga therapy based activities na requirehin yoga ball trampolines mga balance beam kaya ito nihirang ang mga gamit even swing ginagamit ito namon para ma-incorporate an amon lesson. Kay, say for example, ang bata, may da kasi ito tinatawag nga vestibular input tapos proprioceptive. And vestibular input, mo iton hiyang namimili, may da ka, ang sensation nga, ma-feel mo an imo body through movement. Bagan asa it nagpapasatisfy mo, nagpapakalm. And proprioceptive, kailangan mo ma-feel and deep pressure in imo body para ma-regulate ang imo emotion. So in that way at akon kasi gigamit itong yoga ball kay I have actually na post ko adto ha akon social media nga nag-use akong yoga ball and then ang bata nag back and forth.
0: Oo, napanood ko yun.
10: So ito nga kuan strategy kasi is may da niya kuha, nafe-feel niya niya body and at the same time, deep pressure niya, mga niya fingers, tapos niya feet. So, tapos, nakuha niya, may da niya focus na mamatihiya. So, asa iton, anaman mga gamit kasi more on mga therapy-based activities talaga na require. Kaya sped teachers, mangod kami, we are not therapists. Asa gihapon iton, usang kailangan mabaruan hit kuan hit mga parents kay usually itaman ko an talaga ginsa suggest ma-enroll here ha therapy centers kay para at least simultaneous and that continuous and kuan development ng bata kumbaga collaborative here so okay. Yeah
0: pero about the law naman sir nga an RA 11650 ano naman for you and siguro

0: NEA for those learners with special needs. Imagine it, may occupational therapist na, may speech therapist, may physical,
1: mm-mm,
0: tapos may sped teacher. And ito yung facility kay an ideal kasi an ILRC, iba-iba ito rooms. Tapos may dapangan itong kuan, kanan hydrotherapy, may dapat itong pool kay for mm-hmm hydrotherapy. So, anakon kuan is kailangan talaga ma, para at least ma-implement inin nga kuan RA 11650. Siguro we need to strengthen the collaboration of LGU and the school. Oo, strengthening in a way na they will communicate from time to time ano an maupay buhaton kay sometimes nagkukonclude kasi dayon nga mm-hmm direkayan budget,
1: mm-hmm,
0: direkayan bata. Takay san uman naton yayak nun nga kayahan bata.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. So in so usay ton strengthening LGU and school collaboration, also siguro pag-provide han community-based instruction for students with special needs, like for example ang mga offices or BFP, mapa-enhance pa, mapa-improve pa nira open house o open house activity para may mga special needs nga hira na at mag-initiate dere na ang school nga mag-reach out kay para at least equip gihapon ang nagtututdo ha hakuan ang mga fire station or mga offices nga hakuan ang may mga students with special needs. So, and also, matagan good talaga hin kuan, hin attention ang mga ginre-raise ang sped teachers. Kay, ang sped teachers mang good ang nakakakita mm-hmm ang sitwasyon. Oo. Ang sitwasyon nga na hinabuha sped schools, public schools. So, as ito nga, kailangan talaga ma-strengthen ang communication. And, makuri kasi i-implement like an inclusive education. It's really, though developing niya, pero even ako, even kami nga mga sped teachers and the parents, feeling ko mga tok ka nala. Because mababatian mo ha mga ha ibang kuan nga teachers nga the student is not yet ready for mainstreaming for classroom. Kay syempre kulang in support. Usay ton nga kuan nga concern gihapon kay kulang lagi in facility and then support like sped teachers, mass promotion. What I na feel han sped han special education sector and mass promotion kay 1:15 nga student with special needs pero at nahinabudan ay na 20 plus so ganito. Kulang in support, waray LSA, waray learning support assistant sa kada room nga may student nga may special needs. So damo pa it kailangan asikasuhon hit kuan implementation hit RA 11650 and we are hopeful, we are still hopeful pa naman na ma-implement inin. Asya nga nito nga dire man an kuan actually and nakakakapoy ang mga bata. Ang sistema ba? Ang sistema nakakapoy. That's why na many sped teachers talaga na fly away. Oo. So, kay makuri gumiyo sa usa nga lugar nga direk ka suportado tapos direk ka nababatian. Oo. Pero asya ito nga we really advocate for inclusive education and also for ako kasi advocate ako for the deaf community and for the implementation of Filipino sign language and usa gyapon iton nga kailangan i-revisit han mga teachers nga kailangan Filipino sign language.
1: Anyway, sir, last question, like briefly answer, you can briefly answer mm-hmm this question siguro, like since ikaw ang nagtuturo, ikaw naman, ano naman ang imo nabaruan or na-learn from your students as sped teacher?
0: Okay. Actually, usa kong na-learn from my students, if we change the environment for the child to fit in,

0: rather than forcing the child to fit the environment, everyone thrives talaga. Kay mida kami mga students nga na mainstream na into kinder, kailangan lang support. So that's it.
1: Yun talaga yung ano mo. Okay, sir. So, thank you so much for your time, for going here. For the enlightening us kung ano ba ang mga kinahanglan pa, especially ang mga SPED teachers and the learners as well. And nalaman natin na despite may dana balaod, kinahanglan pa rin na, you know, thorough strengthening. Yes, of course, ideal ang mga objectives itong nga balaod. But makikita natin kung successful ba ini through the implementation. Anyway, sir, thank you so much for your time, for sharing your ideas and your advocacies for the kids with special needs. Ayun mga K5 hours nato, it's 1:50 in the afternoon. Nakaupod nato na hi teacher Genesis Domingo, isang SPED teacher. Medyo waray na kita oras, but makadianay kita hato na few edukalidad updates from this week. Kundi in, gilunsarhan na Department of Education at Commission on Higher Education and Technical Education and Skills Development Authority ano One Education para hanikatulog Joint Education Trifocal Management Committee Meeting. Kundiin panuyihin nga inisyatiba nga pag-usahon ang sistema na mao nga mga ahensya agad himuon nga mas masayon nga mas accessible ang pathway nga agianhan mga estudyante para han ira kinabubuhasan ng future tikang edukasyon di pagadtoha pagtrabaho. Kadungan ini ginlunsar gihapon ang Education Reform Fellowship o ERF para han mga young professionals nga magigina kabulig hapagpatuman han ang mga reforma ngan ana project ugnay han e-care or e-CAIR para han geospatial mapping han mga educational institutions sa Pilipinas. Gintambungan hini nga aktibidad ni DepEd Secretary Sonny Angara, SHED Chairperson Shirley Agrupis, ngan TESDA Secretary Kiko Benitez. Samtang di na naman naging babaliwaray han DepEd Regional Office 8 ang mga panarhog ha mga eskwelahan ng Tacloban City ngan bugos nga rehiyon. Kasunod han pagdamo han mga copycat threats ipinagi ha social media. Sumalahad DepEd Regional Office 8 Information Officer na hi Jasmine Calizita nga kadamanhan mga account nga nagpo-post hini o nagpo-post in panarhog and ginta take down dayon katapos mag-post pero dagmit ini nira nga giimbestigaran pinagi ha koordinasyon ha Philippine National Police ngan local government unit. Siring pa ni Calizita nga kung may the threat gini-intensify dayon nira ang seguridad han eskwelahan ha pakig-usa ha PNP ngan LGU agad makagdesisyon kung kinahanglan ba magsuspendehin klase o magpatumanhin ibaga learning modality. Nagpatapod naman ang DepEd nga padayon ana mahugot nga koordinasyon han bukos nga komunidad nga na partner agencies agad masiguro nga taluwas nga mahimyang ang mga eskwelahan para nga tanan nga mga estudyante. So kinahanglan talaga aside from academic and safety gihapon ng mga estudyante and development dapat priority han nga tanan from parents to teachers to principals to different agencies sa community kay ini nga you know in helping students nga magina or ma-reach nira anira full potential as individuals. Of course, kinahanglanhin contribution or bulig iton nga tanan ng mga stakeholders na may the capacity to help the education sector in ensuring ito na maupay nga pagsuporta ha aton mga estudyante. Anyway, oras na itong mga K5. It's 1:54 in the afternoon and dito na nagtatapos ang aton study session for this Sunday. Ubdin na laliwat ako niyo. Hato next study session din hila ha edukalidad. Ako hika K5 Kim Soriano parahan kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan ha syudad ang takloban ngan bukos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina, or anuman nga struktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani lah K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, robles, magkalinlain nga kolorhin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
5: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlants ngan hirain napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa,
7: naayo na ako.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
10: Sa pagatino, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
9: Gusto.
10: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mong balatian or sakit. Mm. Kasagaran magud nga lifestyle disease, gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis.
9: Mm-hmm.
10: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom ug pagpanagarilyo. Usa-usahan nato, Sir GP, kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
9: Kana.
10: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukaon o minantikaan sa usa kadlaw. Kasagaran, Sir JP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
9: Mm-hmm.
10: Nya, mantikaon o sabs gabi. Ug naandan ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
9: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C o DTX 500.
10: Mm.
9: Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
10: bad
9: sa
10: cholesterol,
9: bad cholesterol.
10: Mm.
9: Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
10: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir GP.
9: Mm-hmm.
10: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
9: Gusto.
10: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
6: DTX 500.
11: Kole si Mario, na koy diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka capsule buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
12: Mabali sa mga butika.
9: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
10: Wow, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
9: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
10: Mm-hmm.
9: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
10: Mm.
9: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
10: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
9: Hmm.
10: Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
9: Kampiyon.
10: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang in-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
9: Wala kay reserve.
10: No, dili mahurot ang imong glutathione sa kay mga lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mga pagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
9: Oh, kapat sa daha.
10: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
9: Correct. Karon, adto ta sa imo ang utok. Kung aduna man gani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na ta nga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
10: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 ug Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam, sa mga office workers, decision makers, ug ilabi na jud sa mga edaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
9: Gusto. Apang wa na puntay panahon, Dok. Ako si Jean Pauline Rosso.
10: Ako na sab si Dok Ramil Oy, seeing maayong lawas ampingan.
9: Dili abusuhan!
6: TJX 500!
12: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
15: Kung langi ang sugod, sulit ang ending.
14: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. E3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
19: mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio,
20: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
17: Ang DTX 500,
20: ang tunakin mo Mordica Charantia Compound.
17: Gigan sa palya,
20: yung nagkahatag o proteksyon.
17: Patok sa liver failure.
20: Ang pingyang imuatay.
17: Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
19: DTX 500, mapalit sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang ako niya sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape intilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay miyara ini gali nga sang ang palaya extra
17: DTX Coffee Mix
19: mabaka sa mga butika.
22: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
23: Ach!
22: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
23: Mighty C, the mighty power of C.
22: Mighty C Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinundan sa ako ang body odor.
19: DTX Beauty Show. Mapalit sa mga butika.
22: Extend food supplement for men.
25: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
22: Extend food supplement for men. Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX. Liniment oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX. Liniment oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
0: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: painom ko sa akong mama og Ditribayo after 2 months sa pagtayong hinay-hinay o gamay. Epektibo kayo ang Ditribayo.
1: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo!
2: Mayong adlaw mga ka-Ditribayo, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Dr. Miloy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong Ditribayo nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
2: Hisguta na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantages sa Ditribayo over ordinary vitamin D3. Ang gynecology journal ni Ingon Dr. Mil nga ang mga babae di ay kung mahilig mo kaon og tamis, ni Ingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans. Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho. Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa Ditribayo, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ. Og patyo ni ini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
3: Naaragyo na sa Ditribayo. Mo na nga kung naka-Ditribayo ka, halos tanang problema sa mga kababayenan, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang ni ini. Bisan pa kanang baho sa lawas, Sir
2: JP. Kaya jud.
3: Makuha ra nimo sa Ditribayo. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako, Sir JP, kung gasigi kag inom Ditribayo, ikomparar mo sa ordinary D3, ang nakanindot sa Ditribayo kay gipadaghan ni ini ang mucus lining. Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian. Aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
2: Kana?
3: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer. Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong Ditribayo, Sir GP, cold press ni.
2: O kana?
3: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa dyan niya ang imong mga mucus. Aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
2: Correct.
3: May protection, mo nang nakamayo sa Ditribayo. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
1: Ditribayo!
4: Ako si Ayeng. Labad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang Ditribayo. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
2: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na kong 1 to 2 capsule sa Ditribayo, mawala yun na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom kong 1 to 2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man, ang atong Ditribayo adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones o kininapod ang muhatag nako og kusog.
3: So sa ato pa Sir JP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
2: Yes doc, as food, healthy nga food.
3: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa akong opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa Ditribayo Sir JP. Kay ang purpose ana, siyempre kay galicture baya ta.
2: Nya
3: gamit jud nato ang atong utok. Unya kung walay kaon, wala jud ta kay laing food. Ang Ditribayo lang ang ketones nga naa sa Ditribayo.
2: Mao nay mag-provide nimo og energy. Ako, nga numang gusto nako og Ditribayo over ordinary plain D3.
3: Nga naman.
2: Kay makahatag man ninako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
3: Correct.
2: Sama sa ubo, sipon, ug unsa pa diha kining tungod sa monolaurin nga naa sa Ditribayo. Ang monolaurin gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilanat pag ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, magditribayo ka kay kuyaw man karong panahon na gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat magditribayo ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
3: Ang gikuyawan ako Sir GP, dili kay ang trangkaso.
2: Saman.
3: Kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus Ditribayo. Kaya jud ni sa Ditribayo. Ang akong di ganahan kay kanang i-quarantine ka.
2: Mauna.
3: Sulod sa 14 ka adlaw. Dili ka pagawson, mas maayo pa nga sa hilantan ka niya inom kag Ditribayo kaysa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubo ug sipon. Mag Ditribayo jud adlaw-adlaw.
2: Wa na tay oras ko si Jean Paul Generoso.
3: Para sab si Dr. Miloy, maing panglawas ipadayon.
2: Ayaw gabusohon.
1: Ditribayo.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og Ditribayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo. Health News. Ditribayo with Visio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Faiz Bitoon, daghan jud ang natingala na ngano kuno nga batan ang gihapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara nako. Tugod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom. Sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Wala ba'y ganahan makikistorya ni mo? Tungod sa imong bad breath? Mag-Clinicas 4Biotics! Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba! Clinicas 4Biotics! Kinapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba! Yahindungdan sa tooth decay! O bad breath! Clinicas 4Biotics! DTX Beauty Soap!
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo'y hinungdan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil, pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil, gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil, hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man, nationwide.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa bugos ng Pilipinas, impunto, alas 4.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan.
13: J5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Maupay nga kulup mga ka-K5. Maupay nga kulupa sinirangan Bisayas ngan sugat gihapon. Maupay nga kulupa Metro Tacloban. Oras natin mga ka-K5, alas 4:03 na nga dito na aton oras. Iduro tayuhan na DTX sa CoffeeMix, nakagkapi ka na detox ka pa. Ngan sugat gihapon, ito na Mighty Seed Alkaline Vitamin C, ngan DTX sa 500, ang makusog nga pangontrahan high blood pressure ngan diabetes. Welcome kamo nga rito na ato na taramdan na K5 Life and Style. Yan na ano in on air kita nga rito na ato na mga radyo. Waray laanay kita live mga ka-K5 nga rito na ato na Facebook. Ano, I don't know kung ano ito mga technical problem nga rito na ato na Facebook. Oo, siguro harus tanan mga ka-K5 yung nakaka-experience hininga. Oo, paganda di rin nakaka-online. Ano? Nga dito na ato na Facebook. Oo, bisan nga dito na akong account. Kay kanina pa ako mga K5 gusto mag-live. Pero nabablock lahiya. Ano? Di rin hiya nakakag-live. So, I don't know kung ano yan na ito na hinabunga dito na Facebook. Ano mga K5? Siguro di rin kami ito nakaka-experience. Kundi tanan siguro ini mga K5. Let's see kung ano ito na... O anong itong rason hini mga ka-K5? So same siguro ini itong mga nahinabo last month. O nga tigda na lang waray nagpaka-access nga dito messenger nga sugad gihapon ito na Facebook account. O diri lahan nasod Pilipinas kundi tanan nga mga nasod mga ka-K5 under hiton meta. So that's why ano nga ayaw ka mong kabaraka kung diri nakaka-online yan na ito yung mga Facebook. Okay, diri pa ini kumbaga pa diri pa ini gindi disable nga hiton Facebook ano or hiton meta. Kundi may ada pa siguro, may ada la technical problem, no? So, hulat-hulaton tala mga K5 na mabalik ito ang aton access nga rito ang aton mga Facebook accounts. By noronian na mga perala ka minutos ano mga K5 in mabalik na. Sugan manggod, in kinahanglan gihapon hin na maintenance. No, ito na mga, labi na, ito na Facebook ng Meta is a business. O, company ni mga K5. So, kau ba naman nga magin all access nga rito ang internet. So, kinahanglan gihapon ini hito na proper maintenance mga ka-K5. So, diri lang na kita magkakaurugpod nga dihito ang aton Facebook Live. So, diri lang na ninyo makita. Ito na ako na husay. Yan ang Domingo mga ka-K5. Sige, so by the way, yan ang aton programa. Ano ito niyo paborito nga programa kada kulop itong Domingo nga adlaw, K5 Life and Style. Ako ito niyo makakaupod ka K5 Carlo Arisgado. Inikangan yan na hiton alas 4 ang kulop nga da hiton alas 5 mga K5. By the way, kumusta ka mo nga tanan? Dira hiton mga naglabay nga adlaw. Grabe, iton aton na week, ano mga ka-K5, magkalain-lain ng mga panhinabo. Ang ganit hito na nasod na Pilipinas. Usa na din hito impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nga diliwat ha aton, indamo liwat iton mga panhinabo. Ano nga dito na aton na rehiyon. Pinang nga dito na siyudad ng Tacloban, kay kanina lang nga how, ano mga ka-K5. And may ada na susunog nga dito na Barangay 107 na Santa Lina. No, nga dito na siyudad ng Tacloban. Kundi in may ada duhang kumpirmado ito na matay mga ka-K5. No, tungod dito na sunog in talon man. So, itong gumawa sa unang nga rason or itong na report ano mga ka-K5 kanina ni ka-K5 Roger. Nga waray kuno tawo itong balay kay nakalak. Oo, ngayon mga ka-K5 kay natrap ngayon itong duhang nga mag-asawang at itong sulod while nasusunog itong irabalay mga ka-K5. So tigda nala ano nga pagkapuy-puy in nabaruan nala nga may ada na duhang nga patay nga nasusunog mga ka-K5 nalapid pagkasunog itong irabalay. So again mga ka-K5, so always gad kita ano mag-ikmata nga dito na aton mga gamit ha balay. Labi na kung nakonsumo kita hin mga appliances kay duro duro ini mga ka-K5 no nga delikado, duro ini nga nakonsumo itong electric or itong kuryente, so mas maupay nga mag-ikmat kita. No, so diri lang yan nga adlaw kundi habugos or atanan nga mga panahon. Okay, waring yung pipili itong sunog mga ka-K5, mapaaga man, mapagabi, in a pwede kaduro maglarab. No, ito na sunog, labi na kon mga lightweight materials. Ito na aton mga gamit habalay, no, made of kahoy or ano pa, made of plastics. Ito na aton mga gamit. So, dapat in mag-ingat kita, no, as part ito na aton lifestyle, no, nga diri lang nga dito na aton mga panlawas, kundi pati nagihapon nga dito na aton environment. No, labi na kung paapunan o naton nga, kumbaga pa, igpapabilin nga talwas iton aton na balay, iton aton kalugaringon. So, always naton i-check nga na pag proper gihapon ano pag-consumo, nga dito na aton mga kuryente nga iton aton mga appliances. Labi na kung damo ka mo iton appliances nga gamit ano nga dito yung mga balay. So, dapat magka may adag yapon kita itong limitations hini mga ka-K5. So, sige, oras natin alas 4:08 na. Ano itong marasay na ang sura ka-K5, Carlo? Ano itong marasay na ang sura mga ka-K5 para itong ato na pangiklop? Bait ka mo mapamerkado na, maupay na iga pakado ano itong merkado kay itong ato na panahon. Very friendly. Tikang ganina, ano, pag abutan mga alauna or alas dos, diri sugada ka mapasok mga ka-K5. Itong feeling nga ni nga baga nagfafagla hiya. Oo, pero diri gihapon hiya madalumdum itong kalangitan. Pagyan na sakto la, ano, ito na panahon. Diri kaduro ka mapasok nga diri liwat madalumdum. Nga baga naghahatagiyahin sinyales na mauran, no? Diri man gihapon ano mga ka-K5. Baga, kumbaga pa, kalmado iton ato na panahon yan, ha? So, maswerte yan, ha? Iton mga nagfa-family bonding. Yan ang mga oras iton alas 4. Kay, oo, medyo marasa, maupay na yan na iton, marasa na iton hangin. Oo, presko kaduro iton hangin yan na mga K5. Kay, actually, kumadto ako yan na iton the third floor or iton amon rooftop, ano? So, mahangin mga ka-K5, very fresh itong hangin. So, nakaka-relieve ya itong stress, no? As ito na aton mga naging topic, no? Ito na aton mga nakaupod nga din nga mga environmental science students. Kundi in, dahil kong gihapon nga bulig ano nga therapy itong environment. So, that's why nga, bisan pa man nga stress kita, ha? Dapat maaram kita mga ka-K5 itong alternatibo nga paagi. Kay bis papunan o in, maiban-ibanan itong kabugaton na hand stress nga atong gindadara kada adlaw. Okay, itong stress, baga nakaupod na nalaiya ano itong atong lifestyle. Adlaw-adlaw nalainihiya nga atong kaupod mga ka-K5. Eh kung pwede lang nga haw ini igbibilin ha balay mga ka-K5, ginbibilin ko na inihi stress. No? Kung tawo lang nga haw inihi stress mga ka-K5, bangin ko na lang inigin bilin ha balay. Oh, ayaw lang na ipag-inupod yan ha, kay gusto ko maging productive itong akong adlaw. Pero kay matungod nga may ada kita stress. No, so waray, ano, nadadara na lang kita mga ka-K5. But actually, nakadepende ini hiton therapy naton ano nga diton aton kalugaringon kun papunan o naton bibilnganhin pamaagi nga maiban-ibanan iton aton stress, iton aton anxiety, no? So that's normal na la ini maka K5 kay adlaw-adlaw magkalain-lain nga mga problema iton aton ginkakaatubang. So always na la kita pag kumbaga pa find, no, nga magbilinghin na tiempo, magsalinhin oras para iton aton kalugaringon. Oo, liaw-liaw or kamayadahin, bonding, bisan pa man, wara kita kaupod, like family, kasangkayan. Pwede man naton i-bond iton aton kalugaringon, no? So, haakon gihapon in my parts, no? In my end, ano mga ka-K5, mas gusto ko gihapon nga danay. May mga moment nga gusto ko mapag-isa. Oo, kay bagayon, mas feel ko it nakaka-relax ako kun ako lang mag-urusahan, ano, mga ka-K5. So maarma ko dirin la ako ito nakaka may ada sugad hini nga mindset kundi yes we always find ways ano nga bagan gustuhon naton nga or kumbaga may ada mga moments nga gusto naton nga kita la mag-urusa mag-usahan ang mga ka K5 kaysa iton company kaysa iton grupo or whatever, diba? So mas gustuhon naton danay nga kita la ito na mag-usahan. Kay mas nafe-feel naton itong peace. Mas nafe-feel naton mga ka-K5 nga napakalma naton itong aton kalugaringon. Harayo ha problem, harayo ha stress, harayo itong anxiety. So, usa gihapon no, nakakaghatagin stress mga ka-K5 itong internet. You know what, yan na laano, nagsusource forth ako nga dihiton akong social media. Nakita ako hin mga friends nga adto na hira hiton ibang nasud. O maupay iton ira mga pictures, bonding iton family. So while ako in aadi, no, bagan there's some memory or there's some points iton aton kinabuhi nga naabot kita hini nga mga punto. Like ginko kumpara naton iton aton kalugaringon nga dihiton ibang nga tao. Diba? So bagan waray naton na appreciate nga okay man iton aton situation. Malipayon man kita iton aton sitwasyon. You know what? It's bagan correlational kumbaga pa no mga ka-K5. So danay ikaw iton makaka-experience in sugad. Pero danay liwat nga may ada time nga malipayon ka may masalubo naman nga mga individual. So malay mo iton imugin mamay diya na is may ada nagpa nakakita ano nga na siring sana is pareho na la kami ni ka-K5 Carlo nga na kalmado la, happy-happy la ito niya kinabuhi. So diri tayo ni maiwasan mga ka-K5 pero yes, kinahanglan naton i-appreciate iton aton kalugaringon. Diba? Kailangan naton i-recognize iton aton effort nga dihiton aton kalugaringon. Ngayon sugad gihapon kung ano man iton aton mga achievements nga dihiton aton kalugaringon mga ka-K5. Para iton aton self, kailangan naton inibubuhaton. Kay you know what, bispapunan o is naiban-ibanan iton aton stress. No, nga naiban-ibanan iton aton pressure. Kun if i-try naton pag-appreciate iton aton mga achievements, kung ano man iton aton naabuta, no, aton na kinabuhi mga ka-K5. Importante is nakaka-survive kita. Bisan pa man iton aton yan na salary or kung hindi man ito nakaka-experience yan na, no, nga mga yes, no, nga bagan na kinahanglan pa naton mag-double kayod para mapalit naton iton aton tanan nga mga gusto. So diri liwat ini maupay mga ka-K5 no nga dihiton aton panlawas kay diri man aton nasala kung papunan o kita nga bisan pa man nga talabuting nga mga trabaho in diri ini sufficiente no pag pag fund nga dihiton aton adlaw-adlaw nga kinabuhi or adlaw-adlaw nga ginkikinahanglan. So iton aton la mindset ina makaka-survive han kada adlaw makakakaon 3 times a day. No, bagan sugad lang yan, buwas is may ada na liwat kita or may ada kita kwarta para liwat itong mga panibagong panginahanglan, para itong pan-consumo. So, bagan sugad nila itong mindset, ano, waray na yan ang mindset nga mag-ipon para itong future, mag-ipon para maging mayaman one day. So, yan na is survive la anay, no? Importante makakauling nga may bugas, may sura. So ayaw laanay kita no iton mga ipon-ipon maupay la ini mga ka-K5 para hiton mga maupay na iton mga posisyon. Oo, diri man tanan nga ada gobyerno is nakakag-ipon. Okay, iton iba is nakikipagsapalaran gihapon. So iton iba naman is siguro sobra na iton sobrado kaduro iton era salary iton era sweldo. So that's why nakakag-invest, nakakag-ipon. Pero you know what, before kita maabot itong point, itong aton kinabuhi, syempre maagi laanay kita itong peso. tao, maagi laana kita ang scratch, mga ka-K5. That's normal. No, so ga diton sa cycle, hiton ato na kinabuhi. Pero kung diri kita maniniguro, mga ka-K5, diri talaga kita maaabot nga dahiton aton mga ginhihingya pa. Oh, bisan pa man nga gaano ka ka-insecure hiton imo kinabuhi. Bisan pa man ikapiran imo ginkukumpara iton imo kalugaringon ha iba mga ka-K5. Kung diri ka nagios, no? So waray iton mga waray iton magiging resulta, maupay nga resulta mga ka-K5. Kaya you know what, no? Last week, last Sunday is may ara kita nakaupod hi Mr. Candidate, no? Para hito na Mr. Tanawan 2026, no? Kundiin hi Sir Hinubaan do, no? O Lasketti, ano hi Mr. Lasketti mga ka-K5. Diin iton iya, you know, powerful but impactful kadurong nga line. Ining ginasisiring niya nga growth is intentional. So when we say growth is intentional mga ka-K5, so kumbaga pa diri ka mahihingad to nga dahiton imo ginhihingyap nga growth. Kung diri ka naniniguro yana nga mga takna. Diba? So that's good ano, maupay ini nga kasabihan kay sumala pa hiton iba nga maghuhulat nala kita ko na saan o kita maaabot. Dahiton aton mga ginhihingyap kinabuhi. Pero intentional kasi kaduro iton growth. Okay, kung diri diri mo ini paniniguruhan mga ka-K5, papunan o ka maaabot nga to. Diba, waray man shortcut nga hagdanan, waray shortcut nga bisan ano pa man nga ma-direct kita nga to iton aton mga gusto or iton aton mga hingyap. Diba? So, kinahanglan talaga inihiyahin process. Kinahanglan inihiyahin na panahon mga ka-K5. So, that's why growth is intentional. So, baga-baga lang itong lifestyle, no? Diri kita magkakamayadahin healthy lifestyle kung diri natong gintitikangan ini. So diri kita magkakaadahin healthy lifestyle kung diri kita maaram kung papunan o natong malikyan na no iton mga kadilikaduhan nga diton aton panlawas, iton pagkonsume, iton mga pagkaon, pagkonsumo mga ka-K5 hin mga healthy foods no nga na proper lifestyle, proper kuan, kumbaga papag-ataman nga diton aton kalugaringon. So papunan o kita maabot nga do iton point nga makakasiring na kita nga adat na kita iton healthy nga lifestyle. Diba? So that's it. No, lifestyle is intentional gihapon. Alright, oras dato na alas 4:20 na mga ka-K5 nga dito aton oras induro tayo Johanna DTX 500 and makasug nga pangontran high blood pressure and diabetes. Gansugad gihapon iton Klinika D3 Bio the superfood supplement. Ay, by the way, mayroon kita pari bago nga check up ano iton Klinika D Alternative Medicine and Wellness Center. No, iyan na nga simana mga ka-K5 tinikangan ito na 23, 24. No, nga 22, 23, 24, 26. Iyan na nga bulan mga ka-K5. Ayaw na kamuka ano ha, ayaw kamuka nga limot kay balita ko magkamayadahin activity ito na Klinika di Alternativo. Bangin na pirapaka adlaw mabalik ano iton mga empleyado. So bangin maiha-iha pa iton aton libre nga check-up. Sanglit pa kadto na ka Mohamay Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center na hihimutang ha Avenida Veteranos nga kadalanan. Libre nga check-up mga K5. Inikangan iton alas 8 aga nga da iton alas 4:30 iton kulop. Ano akong mga na-mention nga mga adlaw. You know what? Dako ini nga bulig iton mga produkto han Klinika di Alternative Medicina kay matungod manggod mga K5 inakakabulig ini ha aton resistensya pagparigon nga di iton aton na panlawas labi na iton aton panahon yan na nga very toxic na kaduro iton mga pagkaon. So that's why may ada kita mga food supplement, mga herbal nga waray side effect kundi naghahatagla inihin maupay nga epekto nga dihiton ato na panlawas mga ka-K5. Sugad man hiton DTX Coffee Mix, Klinika DTX 500, D3 Bio, DTX Premium Coffee, Mighty Sea Extend Food Supplement nga damo pa nga mga produkto. Kung diri ka man na or taga diri ka man taga Tacloban, mapapalit naman inihi mga ka K5 hamay mga butika nga harani ha iyo bungto or ha iyo lugar mga ka K5. Sige, so yan nga Domingo in focus kita no kay yan nga bulan is Nutrition Month. O sa inihit nun ako na nahimangrawan last week or last Friday ano mga ka-K-5 nga dito ng City Nutrition Office or Tacloban City Nutrition Office mga ka-K-5 kay ginbisita ini naton mahuman iton kumbaga pa is mga na-report nga damo pa iton under malnutrition nga mga kabataan no nga dito na syudad han Tacloban. So ini in usa nga kondisyon ano mga ka-K-5 nga nagre-resultahan na diri balanse nga pag take or pag take ito nutrients tikang ha mga pagkaon ngan so gihapon mga ka K5 in let's say nala mga nutrients deficiency. So ini in resulta mga ka K5 no hito mga vitamins ha mga pagkaon ngan gi-take naton instead nga early in the morning itong breakfast nga i-serve naton itong mga kabataan no itong aton mga anak no para itong mga ka K5 naton na pamati iton aton na pagigimang raw nga dito ng Tacloban City Health Office. Iton na Tacloban City Nutrition Office. Ako na mahibaruan niyo kung ano ba iton mga cause. No, iton, ano ba iton mga cause? Ngayon sugad gihapon papunan o naton malikyan inin malnutrition nga ma-experiensyahan iton aton na mga bata. So, again, ini nga malnutrition ano mga K5 o in magiging posible ini nga seryoso nga sakit no nga dihiton ato ng mga kabataan kun nagkamayada hiyahin kakulangan hiton or nutrients deficiency. So kumbaga pa in sumala hiton PhilHealth pwede ini mahulog mga ka K5 na severe cases no severe nga sakit ilabi na iton low height or low weight no nga duro nga pag-ubos iton timbang. So, malnourished siya, no? Kumbaga pa itong tatawagon. So, duha ini nga side, ano itong malnutrition? May ada gihapon, kumbaga, may ada kita undernutrition ngan overnutrition. So, amo na ini an malnourished ngan obese. No, under ini hiton malnutrition mga ka K5. Kay didi ha mga eskwilahan, diri naman good ini kumbaga pa normal na la ini nga ma-monitor hiton eskwilahan mga ka K5. Kay usa ito na mga eskwilahan no nga nag-monitor hitong timbang han mga kabataan ngan to determine gihapon no or to categorize kung inibang nga bata in under malnutrition, obese or malnourished. So it's very important nga matikangan ini mga K5 no kumbaga pa is ma-monitor dayon ini naton no labi na hiton aton mga kag-anak para maataman nga mataganhin kaangayan nga giya ito na nutrients sa takes no pagkaon ano ba iton mga maupay nga mga pagkaon para malikyan iton malnutrition nga mahuhulog ini iton posible nga magiging severe nga sakit mga ka K5. So niyan may ara kita interview kaupo dihi Ma'am Kina Mate no itong head mismo itong Tacloban City Nutrition Office. So mababaruan tang gihapon mga ka K5 no kun ano itong mga proposed programs yana itong City Health City Nutrition Office nga itong local government unit kun ano liwat itong ira action hini para maubsan or maibanan na itong mga kasuhan na malnutrisyon nga ditong syudad han Tacloban. So specifically ano nga dito Northern Barangay, so you know what naman ito Northern Barangay ano is damo iton mga cases da. Waray man numbers or data nga igin share ha aton ito na Tacloban City Nutrition Office. But according to era monitoring is waray gihapon ini nag-expect nga mamamakianan kita kay akala niya in ma-promote lahiyahin or igpahibarulan niya iton mga programa iton local government unit. Pero according itong era monitor, Northern Barangay mga ka-K5 ano kay, poor itong, kumbaga pa-access itong healthcare nga ditong mga kabataan. Kundi in, diri na mo monitor kung ini nga mga kabataan ba is under itong malnutrition, itong timbang, itong BMI, or ano pa ini nga gin-measure ano itong mga, kumbaga pa itong mga eksperto nga ditong panlawas nga ma-determine, ma-identify kung hino nga mga kabataan itong kinahanglan hina proper nga nutrients, vitamins, hino itong kinahanglan hina bulig ano mga ka-K5. So that's why nga ito na City Nutrition Office in may ada mga programa nga lutong bahay program. Kundi in, hira mismo mga ka-K5 in magkamayadahin luto, no? Pag luto-luto nga dihiton mga barangay, dihiton mga kabataan, so dirila ini feeding program, kundi gihapon pag-edukara nga dihiton mga kag-anak. Kung ano ba itong angay igserbe, no? In a breakfast, itong aga mga ka-K5 guy. Itong breakfast is the most important meal of the day. So, kumbaga pa is, dida mismo ma-absorb itong mga nutrients, vitamins, tikang itong mga pagkaon nga gintitake naton. So, kinahanglan importante ini kaduro mga ka-K5, no? So, okay lang, no, kung talaguti itong aton kaon pag-lunch. Pero make sure itong breakfast, inabubusog ka mo mga ka-K5. Niyan, aton inipaghimang rawan, usa-usa kung ano ba itong mga sakit nga posible, no, nga makuha itong mga kabataan kung nagpapabilin nga, kumbaga pa, na malnourished, nagpapabilin nga obese, no, under itong malnutrition mga ka-K5. Ngayon, ano gihapon itong, yes, mga data gihapon ano mga na, kung ano itong mga rason kay ano nga may ada mga kabataan nga stunted, kay ano may ada mga kabataan or pamilya mismo, no, usa din hinga gin point out itong City Nutrition Office nga matungod manggod itong sitwasyon niya na itong stability or itong financial stable, no, may ada kita mga financial problem itong kada pamilya, itong ekonomiya imposible nga maging narason hini maka K5 kung kay ano nga may ada mga kabataan or may ada mga kag-anak nga diri nira na ataman, no, in a proper itong ira mga anak. So, kung ano la itong pagkaon nga gin-take itong iya kag-anak isugad na gihapon, no? Itong mga kabataan. You know, usa ini nga problema nga di hiton aton nasud nga sugad man hiton aton rehiyon mga ka-K5. Alright, oras na doon alas 4:30 na mabalik itong aton taramdan mga ka-K5. Oo. Niya na papasudun naton hi Mama ka Mate, no, ito ang Tacloban City Nutrition Office. Aliyan. Alright mga ka-K5, mabalik ito ang aton taramdan na K5 Life and Style matapos la. Ito na pipirag nga pahinomdom. K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: E3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa marusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, ani ana ang kape nga nagasolve sa problema. Kape nga may aroma, kampyon ang timpla. DTX Coffee Mix sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang kundi DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics. Pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicas Probiotics na. Adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong mga suki butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Rosely. Isa ka model. Kapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Mabalit sa mga butika. Extend Food Superman
5: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang extend food supplement for men.
2: Extend Food Superman for Men. DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax. Hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahin. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! My puso!

0: Alright mga ka-K5, nabalik ito na atong taramdaan. K5 Life and Style, and of course, ako lagi hapon ito na iyong makakaupo niya ng kulopa. Ka-K5 Carlo Arisgado. Ayan, before kita makadito na atong interview, ano ba ka-K5, baka di ari kita hiton history, nga di hiton na malnutrition, no, nga di hiton na bugos nga nasod. I mean, in a world, no, it's, ano kasi ini eh, is problema ini, a global health, no, problems. So, di rely itong nasod Pilipinas ang nakaka-experiensya hin, kumbaga pa, ini nga mga malnutrition, kundi pati gihapon ano itong mga lugar, kundi in is, dirikador or less access itong healthcare nga nasugad gihapon itong mga foods, no, nga dito ang mga nasod like itong South Africa. So may adap mga lugar dito mga ka-K5 nga very standard kaduro ito na mga kabataan, no, mga dagko ito na tiyan na kay tungod nga depend itong pagkaon kasi nga gintitake ni rahiton kada adlaw. So usag gihapon ini itong factors nga nakakagadurot ano mga ka-K5 kung papunan o nagkamay adang hina mga malnutrition nga mga kabataan. So according to the World Health Organization, malnutrition remains a significant global health challenge. No, di ahito na tuig 2018 mga ka-K5 in 2018, approximately 149 million nga mga kabataan under hiton 5 years old in mga stunted mga ka-K5. So 49 million were wasted. And in Philippines, hanasod Pilipinas, malnutrition is particularly prevalent in 23.6%. No, of children under 5 being stunted. Dida pala hitong tuiga 2023. So, iniin may ada mga chronic issues that has seen lateral improvement over the past 2 decades. So, okay. So, damo ano mga ka-K5? Grabe laliman kay itong mga 149 million nga mga kabataan under hitong 5 years old. So 5 years old, no, nga nabilong na nga dihiton malnutrition. How much more iton mga naedad him 10 anyos pa ubos mga ka-K5. So damo ining category iton undernutrition, micronutrient deficiency, yes, nga overnutrition liwat. So iton undernutrition, it includes wasting or iton iton timbang iton usa nga bata enduro kahamubo nga iton na height gihapon hiya mga ka-K5. So mga underweight nga mga kabataan, undernutrition is often linked to insufficient food intake, poor dietary quality and frequent illnesses. So usag gihapon iton kasa kausa ano ito na permi nga nagkakasakit. That's why nga nakuan ito na diri proper na i-imbalance, no, iton iya panlawas, iton iya health. It can severely impact physical and cognitive development, especially in children. Yes, no, nakaka-apekto ini mga K5 the way iton bata nga magina, kumbaga pa napapansin niyo, no, iton bata nga ni nga may ada healthy lifestyle, tinikangan iton pagkabata in mas naging baltok, mas naging kumbaga pa na-develop iton iya intellectual capability mga ka-K5. Pero kung iton mga bata gani nga naagi iton sakit-sakit, naagi iton malnutrisyon, no, na duro nga pag-ubos iton timbang, so bagan apektado gihapon iton era development, no, iton era mental gan sugad gihapon iton era physical. So iton iba duro ka mga hamubo, so iniin matungod manggod, no, iton kapubrihan gihapon ano iton na kausa. So micronutrient deficiencies, this occur when the body lacks essential vitamins and minerals necessary for growth and development. Common deficiencies include iron, vitamin E, and iodine, which can lead to anemia, vision problems, and thyroid issues respectively. So, kung kulang ngayon kita mga ka-K5 gintitake ng mga nutrients, vitamins, tikang hiton mga pagkaon, imposible gihapon ngayon ini makakaapekto nga dihiton aton development. So, kumbaga pa is dapat ngayon itong bata pa akong mga ka-K5 is Oo, mas maupay ngayon kung nakauna kita daan yung mga magrasa. Di rila mga magrasa, kundi mga masustansya nga mga pagkaon. Agad nga magpapabilin or maging maupay itong development. So para itong mga nagbuburod pala yan na or mga nganak pala, so dapat mas maupay nga habang ada pahatian or pag-develop pala itong imo bata. Kay mas maupay na nga mga nutritious food na ano. Itong mga food nga naka-align for development. Di rila itong physical kundi gihapon itong intellectual capability itong usa nga bata. Kay you know what? Kung baltok itong bata mga ka-K-5 nung nga dumako, there's a lot of opportunities, you know. Damo itong mga development nga mahihinabu nga dito sa nga bata kung yes, kung naatama naton as early no, itong aton mga parents. Pero yung mga bata nga ni nga naagi itong mga sakit-sakit no, kagipitan hakinabuhi, you know what? O sa gihapon ini itong rason kung kay ano na naapektuhan itong development han usa nga bata. Sige! So adiman ano mga K-5 no, dirita na paihaon kay bayangin ko kulang kita noon oras. Pamatiun ta mga K-5 5 din aton interview kaupod naton hi mama Mate no from Tacloban City Nutrition Office kon ano itong update han mga programs para itong Nutrition Month nga ginpangunahan mismo itong local government unit.
1: Morning again. Yan ang ma'am, ano in the total population itong Pilipinas. May ada high numbers itong mga kabataan which is na-categorize siya as malnourished or poor nutrition. So nga rin itong Tacloban City, ma'am, do we have data na may ada ba mga kabataan nga na-under hininga category itong poor nutrition? Nga ano liwat itong mga causes sa kung kay anong naging under category ha, poor nutrition ininga mga kabataan?
2: Actually, we have several data na nagpapakita na nagkakaada kita in cases of poor malnutrition diri ha City of Tacloban, not only in a category of underweight and stunted, also han mga overweight. So, poor, ano man gyapon ito, malnourished man gyapon. So, that is why dapat ininhiya is papadaya po namon ang amon implementasyon ng mga programs ng City Nutrition Office dahil labi na dito ang mga barangay and also ha aton mga establishment and pag push gihapon ang aton breastfeeding ha aton mga mothers and also han ang aton asinlo kay ininhiya dako gihapon impact kon sakto na asin or mga nag-meet po yung government standard po na asin ang aton gini-intake and as well as po ang mga mothers is aware po dapat hira ang mga labeling po ang mga pagkaon so ininhira makiging aware na po hira po na susubrahan ba ang mga anak nira or nakukulangan ba hira mismo is hira iton may kapas kasi mga bata waray pa iton buot it mga nanay gagabayan po nira ang ira mga anak hira po magpre-prepare ang pagkaon and ensure po nira that ira kada plato is may ada carbohydrates may protein and may da fruits and vegetables.
1: Okay, so ngati iton mga household no nakuha na naton iton mga factors or ano iton mga causes kon kay ano may napagyapon mga kabataan is na under itong pool poor malnutrition. So here naman no han aton Tacloban City ma'am, uso pa ba iton paghatag naton ha mga eskwelahan like mga anong tawag ini mga kumbaga pa mga pakaon nga dito mga kabataan like mga nutritious food no nga dito naton mga eskwelahan mo?
2: Yes po, under po ha DepEd liwat na programs. Kita kasi community-based kita, mm-hmm. So DepEd is school-based. So DepEd po, may ada po niya mga dilain po na programs na dapat kasi feeding is continuous po hiya. Continuous mm-hmm. po hiya hin 120 days, iba na extend to 180 days para continuous and diri la porket 1 week la ang feeding. Wari kasi tiya gamit. So dapat continuous, dapat hiya. And may adag po gyapon kita ha mga daycare centers through han CSWD na hatag po iran mga nutritious po gyap na mga snacks with milks. So para ma-ensure po ang good health po han mga daycare naton.
1: Okay. Hayo mga community activity, ma'am, nakikita ba naton nga usay itong mga rason kung kaya anong durudamo itong mga kabataan under itong poor malnutrition? It is because itong economic status, itong financial status ino sa mga family. Pwede ba naton ini mapuha or i-consider ng mga rason?
2: Yes po. One of the reason is ito na sobra ko nagmahalan ang mga paplipon. So that is why po na gitututuan natin hira na instead na kunhan usa ka dilata like usa ka sardinas, ighaon lang nirat na sardinas, gitututuan ko na to na

0: diton mga parents na iton proper nutrition nga diton mga kabataan. So ano man iton iyo mensahe?
1: At ako mensahe for this year, akong itutubonghan aton theme, which is nutrition at kalikasan ating pangalagaan. So not only napapangalagaan nato na nat nutrition, also na aton environment. Usa na pamaagi sa paglimpyo, and after ito, pwede kita magtanong po, magtry po kita pag-gardening para at least man lakon, umabot man hit time na kagipitan, may eda kita mabubundos nga dito ha aton mga backyards. And aton po mga mothers, kamo po mismo may control nga dat aton mga kabata, and instead na tatagan hirahin mga chichirya, mas magluto kita nuguhin mga pag-prepare kita hin mga mas mansustansya na snacks for them, and avoid po kita gihapon na kamo mismo pagpakita ira na kamo mismo na nauuna pag diri na kaunhin gulay, di na kaunhin mga prutas. Dapat set an example gihapon to your children na nakaon ka mo para sumubad po kaya hirahay niyo. And burublik po kita natanan, tay diri po inikaya hin han amon agency or bisan hin na stakeholders with cooperation po dapat han mga taga-barangay o san mga nanay para ma-set po naton na at least man lang maibanan naton ang prevalence han mga underweight and stunted han City of Tacloban.
0: Okay, so thank you so much, ma'am, ito nung paghahatag yung oras. And of course, gihapon pagpasamok ito mga programa para yan na nga Nutrition Month Celebration.
2: So amo aton ba kay K5 ano iton iyon na hibatian hi Ma'am Kina Mate iton head ng Tacloban City Nutrition Office. O tuod good man ano nga dako kaduro iton parte han usang kag-anak pag-ataman iton ira mga anak. You know what, dako kaduro nga kumbaga pa isa dako iton rule han usang nga nanay ngan karapatan iton mga kabataan nga makatagamtamhin maupay nga lifestyle. Yes, ano kay para gyapon maupay iton ira development. Kay you know what? No iton aton panahon yan na very toxic iton mga pagkaon. So dana iton mga kabataan nagde-demand na yan na ano nga panahon. But bilingilan niyo iton paagi kay usa din ni hanap usa din ni mga K5 iton sample ni Rama Makina. No iton ira lutong bahay program nga diton mga barangay. Instead of patty, you know what? Nga dihiton mga kabataan kay amoy ni mga fast food, mga easy to eat nga mga pagkaon. So iton patty mga K5, igfifake ya nga patty. Oo, iniin na mga puso iton saging, then ginpiprito mga K5 niya baga-baga hiyahin patihin na itsura. Pero puso ngayon hiyahin saging. Diba? So bagad mga sugat nga paagi, kay you know what, mga bata pa man ito, diri man ito makakag-recognize. Ngan, diri pa man hiramaaram nga ginpabibil nga natin hin paagi ano pag-fake. Iton ira mga pagkaon. Agad nga makakakonsumirahin mga nutritious food. Kay intahlon itong mga kabataan niya na fried chicken na itong ginabibiling. So mga prito-prito, no, pritong isda, diri na nga ni nakaonin sinabawan ng gulay. Diba? So amo pa man, pa naman ini itong marasa mga K5. Kaya you know what, itong mga kabataan niya na, itong era gusto is mga easy, no, mga dagmit ng mga pagkaon. So mga ginpapalit ng mga dry ng mga pagkaon, ang mga mantikaon. Diba? So pero pagdako itong mga K5, just like me, no, yan na ito na akong ginbibiling na mga sinabawan nga okra, sinabawan nga tarong, bisan la iniin okra, tarong, kalabasa ngan malunggay. Tapos bubutangan hinbulad, basta kay breakfast mga ka K5, paniudtungan pangiklop, okay na ako hiton. O pero itong mga kabataan yan na binabisan corn beef, di rin ako kontento. Diba? Nagre-request pa yung beef loaf. O bisan ano pa hini nga mga pagkaon nga easy to eat nga mga kind of foods. Oo, so which is diri ini maupay gihapon nga ginsasanay naton iton aton mga kabataan. Normal man lang in a week and bagan masatisfied la iton ira cravings, but of course powerful iton pagiging nanay. So aada ini ha iyong mga ka K5 no kung papunan on niyo ma-monitor nga maano gihapon niyo iton iyong mga anak. So amo ito ang Tacloban

0: City Nutrition Office nga hastayan na inagpapadayon ito ng irang mga programa. Ngayon, ano gihapon din hino nga magbubligay gihapon kita. Kay aside ito na mga barangay healthcare nga ginapapadangat ito na local government unit is adi haaton dapat magtikang ito ang pinakasyahan nga paagi, pinakasyahan nga pitad para usa ito na aton mga anak maka K-5 and diri maging under, no, hiton malnourished, under hiton malnutrition. Alright, oras na ito na mga ka-K5 alas 4.51 na nga na temporaryo talaan ay inig na pagsadhan. Ano kay waray na kita oras. Although maupay na ito na itong topic, maupay na ito na itong ginpasaruan, yan ang kulop. But of course, gihapon, no, ayaw ka mong kalimot, no, nga parte ito na itong lifestyle ang pagtaken mga food supplements, nga mga medisina, nga sugat gihapon, pan-maintenance, nga dito na ito na panlawas mga K-5. Sanglit, ayaw niyo kang limti pagpalit. Ito DTX Cofemex, DTX 500, Clinica D3 Bio nga Mighty C para ito na ito pananlaw-anlaw. Alright, damo nga salamat ito niyo pag-upod ha ako. Yan ang kulup nga dito na ito programa K-5 Life and Style kada Domingo nga adlaw. Ang nakaupod niyo hika K-5. O ito na ito na engineer nga dito na technical department ka K-5 Milton Mate. And of course, ako naman, hika K-5 Carlo, mga ka K-5 parang kampiyon nga mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan. Hasyodan ang takloban ngan bugus nga sinirangan Bisaya sa K-5 News FM.
1: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, may ka-UTI dyan ko.
5: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
5: O tulog pod kakapsos sa gabi.
4: Simana lang nawala dyan ang sakit.
5: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
8: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
7: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster. Hmm.
8: Nag-gym po ba ya ako, Sir GP?
7: Amo ba?
8: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
7: Gusto.
8: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
7: Mm-hmm.
8: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
7: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition.
8: Mm.
7: Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo.
8: Mm.
7: Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
8: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
7: Oo.
8: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles.
7: Mm.
8: Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
7: Maulagi.
8: Dere na mo sulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants.
7: Mm.
8: Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
3: DTX 500.
9: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant gagaprotektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscles.
8: Mm.
7: Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Dok, nga naa kay oxidative stress.
8: Correct. Say normal ano? kapoy, kanang magsigag alsa.
7: Palalakit lawas.
8: Palalakit lawas, no. So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
7: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine, ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon og supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
8: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
7: Correct. Kaya
8: sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung wala backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell Sir JP mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
7: Correct Dok Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, maka paligon ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
8: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
7: Mao jud Dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga kulan ang bisag unsang impeksyon.
8: So simple lang Sir JP ang tumong nato ini, moadto man katag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug Mighty C kada adlaw.
7: Absolutely Dok. Nya wala na po ta igong oras Dok, kasi Jean Paul Hineroso.
8: Ako na usab si Dok Ramil Oy saying maing lawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500.
10: Mapali sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Eye Care Drops. Paraminang paramina ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata. Eye Care Drops. Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin. Eye Care Drops.
12: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa bugos ng Pilipinas, impunto alas 5.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number 1.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Mga kabarangay,
10: Adi na ang taramdan nga para haiyo.
15: Atong paghisgutan ang mga isyu ng mga programa nga may kalabutan haiyo barangay.
10: Mga kabarangay.
15: Kabataan.
10: Kay K5. Pamapin na kita. Haka K5 na. Kabarangay pa. Kaka K5 na. Kabarangay pa. Adi na ang iyo kapitan hakahanginan. Kapitan Han Barangay K5. Kapitan Jean Pilino.

0: Maupay, mga pinakulup, mga ka-K5, mga kabarangay! Welcome ha aton bagong episode ha na aton programa ka-K5 na kabarangay pa. Kumusta ka mo mga ka-K5? Kumusta ang iyo semana? I hope nga ada kamu ha maupay nga kahimtang. Wow, ano talaga ha maupay nga kahimtang? Recently kasi mga ka-K5, baga diri maupay ah, naging pamatihan iyo kapitan ha kahanginan. Tungod kay han pabag-ubag-o nga panahon. Baga gintrang kaso kita mga ka-K5. Pero yan na, baga nakamalaymay na. Oh, talaga nakamalaymay talaga. Siyempre, kay tumumargod man kita, hina, Mighty C, the alkaline vitamin C. Kundi yung ginpapakusugin niya ni mo resistensya ng immune system. Salit mga ka-K5, tumar na gihapon kung baga ikaw mainaabat para may panaga kita hit mga sakit, labi na itong sip-on, itong ubo, yan itong mga sakit, usugod to niya na mga ka-K5. And of course, a shout out gihapon na ato na mga tigpamati, especially aton mga drivers sa tanan nga pampubliko nga sarakyan. Mapapedi ka, e-bike, tricycle man, o jeep, SUV, or bus. Sugad gihapon na aton mga Maxim, Foodpanda, and Grab riders. Ito ni ra pag nasakigod talaga kina mga hailing apps, mga taxi hailing apps or Maxim. Nayakan gud ra sir, pa shout out kami. So amo na ini, shout out aton mga Maxim riders nga aton mga drivers, mga sweet lovers. Wow. Ayan, so kumusta naman ang aton mga tigpamatiha barangay? Kumusta na aton mga kabarangay? Nga busy na yan ha, pangandaman para panihapon. Ano ba't iyong mga sura mga ka-K5? Ako na mimiss ko dito na surang dabong o nga hinatukan. Marang ka ba ito mga ka-K5? Ito nga utan. Kumbaga haamon, amon aton amon pinaka-pansit. Kay habaga mga panahon niya na nga riti, amo god tamo na akus. Mo pa gud lang magkinaon na mga ka-K5 hinutan, labi na yan nga Nutrition Month. The month of July is Nutrition Month. Salit mga ka-K5, kaon kita hinutan diri liwat ha Nutrition Month, diri liwat kun July. May makaulakitan utan kay because of Nutrition Month. May din ang pakianak kay ano kuno July it Nutrition Month. Kay July means gulay. Ano ka ba? Dapat mga ka-K5 maging conscious kita hit ato na panlawasa. Nga, na syempre dugangan tagihapon hin pag tumarhin na D3 Bio Superfood Supplement. Ay, sigurado to mga kabarangay. Magmamaupay good to net iyo lawas na maharayo ka mga sakit. Bueno mga ka-K5, igritaan ay ang mga nagseselebrar yan na hin kapatrunan. Maupay nga patron, habong tosan! Mapanas Northern Summer! Ayan, so happy happy fiesta ha Mapanas Northern Summer. So yan na it era municipal nga fiesta. So medyo harayo man good ini ano ha ato mga ka-K5 din ha Tacloban City. So waray man nag-invite ha ato. Alangan naman ano may mag-invite. So happy happy fiesta Mapanas Northern Summer. aton mga ka K5 nga adena hamapanas. Pag mga sugad ni mga patron ng mga ka K5, baga exempted kita anahini hapag kaon hiton mga utan. Kay baga, tira na maang yan mga ka K5 kung baga mag-uutan kita hit patron. Pero siguro pwede mang gihapon na no mga ka K5. Depende la liwat kung ano timo haon nga utan. Bay, liwat kita maglawot-lawot hit patron. Tira na maangay. Pero diri ka rin singon nga patron or kung ano pa man nga okasyon, ito na papabayan na nato nito na ato na panlawas. Solid mga ka K5, tumarkita ito na DTX 500 ang epektibo nga pangkontra ito na high blood pressure nga na diabetes. Labi na kay it mga arog hito na patron, mga magtambok. Agidaw na hihigis. Ngan mga magtamis nga dessert. Baa, agidaw kay mga sugad nga ni hito na maatakar good. Ito na ato na high blood pressure ngan diabetes. Salit mga ka K5. Tumar kita, hindi TX 500. So ito na ato ng mga products nga itong gini-endorse nga ni ka K5 na kabarangay pa. Ito na subok na nga na epektibo. Ngayon nga ato ng mga products in mapapalit. A Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Adala ito na ha Avenida Veteranos nga dalan. Na andias la ito na Divine Word Hospital o kung na St. Paul's Hospital, formerly known as St. Paul's Hospital. Yan na mga ka-K5. May edad na ito na espesyal nga mga bisita yan na kulop. Inihirain mga officers nga na members ha na Youth for Human and Ecological Security Organization. Tama ba? Or, anot ka ba sa ini? Yes! Ayan. So, Youth for Human and Ecological Security. Hana, Barangay 60. So yan, niyan hit ato na pagbalik kapag hingadayan taan era bago nga abri nga teen center. Ha era barangay ha Aslum, Sagkahan, Tacloban City. So mga kaoputahiran niyan, kataliwan hanap, pira nga mga pahinumdom. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! I Dare Gold.
1: Bilang isang magulang, importante sa akin ang malusog na paningin para makasabay sa paglaki ng mga anak ko. Kaya sobrang thankful ako sa I Care Gold at I Care Drops. Ang laki ng ginhawa, mas klaro ang tingin at parang bumata pa ang pakiramdam ng mga mata ko. Kung gusto mong maalagaan ang mata mo habang inaalagaan mo ang pamilya mo, subukan mo rin ang I Care.
2: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Para sa malinis na dugo.
3: DTX 500.
5: Para sa malusog na tay.
3: DTX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DTX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DTX 500. trend. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales, ang una wala gi ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gi ko nagbatyag asin. Salamat gid TTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
5: TTX Coffee Mix. Sa mga butika.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinika, spore, biotics, at tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica spore, biotics, ang fortified ng probiotics. Clinica spore, biotics, mapanit sa iyong nasuking butika.
7: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibiling sa inyong mga suking butika nationwide.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka o effective na skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
5: DTX Beauty Soap. Mabalit sa mga butika.
2: Extend Food Superman
9: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
2: Extend Food Superman for Men. Sa maghabang trabaho, mag-relax, mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
0: Anaton oras, alas 5:16. Ayan, so welcome balik ha aton programa ka K5 na, ka barangay pa. So yan ang kulop mga ka K5. Abrihan ta anaton sesyon na kay adi anaton na mga kasangkayan tika nga Youth for Human and Ecological Security Organization Han Barangay 60 Asluma Sagkahan Tacloban City. So ani mga kaupod da an president han Barangay 60 Yes organization hi President Anthony Melchor Ochea hiagyapon an Tacloban Yes Federation President hi Judil Lioren and Vice President han Barangay 60 Yes hi Miss Zaira May D. Salonoy Treasurer han Barangay 60 han Yes Organization ngan hi Markian Okinyo an member han Barangay 60 Yes and of course hi Madam Agnes T. Palconite and Barangay 60 Yes Advisor. So, maupi nga kulo payo and welcome to the program. Okay, so again, parang hindi ata narinig. So, maupi nga kulo?
14: Maupi nga kulo. Hayo na tanan.
0: Ayan, so good afternoon, hayo. So, para ato ng mga manmarati, ano po ang yes, ngan ano po ang iyo papel ha community?
14: Maupin ako lo pa iyo natanan. Yes organization stand for Youth for Human and Ecological Security.
0: Mm-mm.
14: So this organization, it's been it's almost 10 years that we participate and advocate for environmental preservation and conservation and protection. So Yes organization, our mission is to build youth empowerment in our community, especially for young individuals, to become environmental stewards in our community. Since climate change is happening right now, so we need to prevent and give supporting solutions for our community po.
0: Oh, okay. So it's more on the environment as well as the yung ang tawag hini and cooperation han young people ano ha environment. So mostly ba amula talaga ini it kuan hit iyo organization its scope.
14: In Yes Federation, we have 40 organization here in Tacloban, mm-hmm. and we have 24 active.
0: Okay.
14: So, big po an amon organization. So we have different chapters gihap here in Tacloban. We have also in Barangay 106, mm-hmm. Barangay 97, 93, Barangay 62, Barangay. So yon.
0: Okay. So ini nga yes, okay lang ba mag-ano ko mag-follow up no? Ini nga yes organization, is this nationwide or dito lang to sa Tacloban?
14: It's based only for ano lang sir, here in Tacloban po.
0: Wow. Uh-oh. So magandang ano, maupahiya nga initiative no? Especially dinhiya aton, we are mostly hardly hit sa mga calamities no. So mas maganda yung merong awareness ang mga teenagers and youth sa ating environment or what's happening in our environment. So, okay, so may addition si Ma'am Agnes.
15: Addition to that, ang Youth for Human and Ecological Security Organization was established by under the City Population Office.
0: Ah.
15: And may kaput nga partner agency, nga opisina sa syudad and City Population Office. With partnership and Adolescent Health and Development Program. Mm-hmm. And AHD is under the program also, is one program of the Department of Health, ADAHIA, and okay. AHD. So AHD, kwaniyahan City Population Office, and usang programahan or service na ginahatag parahan mga kabataan-unan. Diri lahiya ha, ecological. Pwede gihapon niya to prevent programa nga nagproproteher han kabataan, labi na ang mga teens, mga 10 to 19 or 12 to 19. Actually, hatin, ginaumpisa nera pagkuhan kayo, diba, adan natin kang puberty.
0: Puberty, yes.
15: Han kabataan. And then, may daira program nga kuhan inin about maka-Diyos, may daira theme, bagan may daira
0: core values.
15: Oo. Maka-Diyos, makakakalikasan, makabayan.
0: Mm-hmm.
15: Ito niya. Kuan about environment, ngahin pag-prevent, programa nga makakapreventan teenage pregnancy.
0: Mm, okay.
15: And then early marriages, ngahin mga risky behavior ang kabataan natin yun. Mm-hmm. So ito yung program nga, makakapugong ang kabataan. Ito na mga like, in inclining to mga bisyo, mga barkada, at least ini nga programa amugot yat kuan hiton kumbaga amut gusto makabot parahan development han kabataan.
0: So ini po yung organization, this is different to SK but in cooperation with SK.
15: Yes, supported with our SK. Luckily, supportive man na namon SK Council, especially yung brother na namon SK chairman. And of course, anamon Barangay 60 Council na support.
0: Support.
15: Kasi kung waray support, high youth and council na ng SK waray. Dere ma tutuman ng mga program.
0: So, nakadepende ngayon ni ano ha, admin.
15: Yeah, luckily, kwan man na naman barangay chairwoman ni Kapmila. Supportive kayo ngayon. And aman SK chairman.
0: So, Barangay 60 is very blessed.
15: Yes.
0: Very supportive and you council as well as the SK.
15: In fact, daw mo na yun yung achievement, sir, mga dagdaw gira, mga achievement nira. Kumbaga, na-excel era from other barangays.
0: Yes. Actually, nakita ko ang iyo Facebook page.
15: Yes. Talagang
0: very active talaga ang organization. So, paano man po inihiya na pipili in mga, itong mga members, itong mga officers, hini, paano po?
15: They are inviting. Sige, you can answer.
14: Sige. Ngarilot, ang pakiana, paano nga napipili? May na po kami process. Before mabuild an organization, Hopper Barangay, nagkakandak anihan city population hin ASRH training. So, it adolescent sexual health reproductive. So, after that, magti-training anihira. Then, per barangay, if anwari pa nakandak in barangay, in yes organization. So it minimum nga to na pwede na maka build in yes organization is 14. So pwede na po yun. So undergo na here training. So after that ig elect hera tapos may mimiling na po rin member sa era barangay po.
0: Ah, okay. So in relation gihapon han kanan population han ang tawag ito nga office city population office so kaya pala nga igin coincide ito na pag-abri han team center ha aslum sagkahan since na highlight man gudihan city ano para han itong World Population Day kay ano po ha sagkahan although this is your barangay and this is your jurisdiction. Ano po ang naging process para matukod in hiyang atin center?
14: Sige sir, thank you po. Since ang Barangay 60 is ikaduha kami na atin center nga diha Tacloban. So on the process in hiya, so ang pinakauna na atin center is Barangay 106 through the initiative of yes officers and members, yes organization dito Gepa Era Barangay. So actually, this is our last year project pa po. So,
0: okay.
14: But kuan it's a lot of challenges and process. So, yun. So, through the hard work of my officers, members, and through the help of Sangguniang Kabataan of Barangay 60 and Barangay 60 Council, nanging kamot po ang yes organization mag-build or mag-initiate to have a 10 center. Kasi, 10 center po, damo po yung ano niya, yung mga na nabibigyan ng mga services po about youth po. So, since our purpose is to uplift and empower our youth, so, naniguro po ang mga anamon organization na mag-build in 10 center. So, ang process po is, first, you have an area. So, may daman po kami ngadto na bago lang na turn over from the project of DPWH na bagat building. Okay. So, ato po hiya, kwan po hiya ngadto hin, wari pa kaka-inaugurate kung para ano. So, gintik na mo na to hiya na advantage or opportunity na nagkumato dahil kami ha council, naghangyo kami ha era na kung pwede na kuhaon, derigad kuhaon, like, gamitin namo niya for our projects or for a cause, for youth development man po. So, so yun, nakig-meeting kami ha council, tapos, since an Barangay 60 Council, nakikita man niya na nagtatrabaho talaga ang mga kabataan na Barangay 60 Senta. It's, tapos, dako po tang contribution haamon barangay since we are the manpower and we contribute a lot of our barangay kasi since mga kabataan pa kami, 'di ba? Mas more energy pa yung ano namin. So since nakikita ng barangay na aktibo kami at mga bibo yung mga bata doon, hindi na po nag-hesitate yung barangay captain namin at council na ibigay yung building okay. na yon. So after ma-receive namin yung building na yon, agad-agad ako as a president and federation president of Tacloban, agad ako na pumunta kay our OIC, Ms. Hidelisa Ramos. Nakipag-usap ako sa kanya agad na, "Ma'am, we want to have an our own teen center in Barangay 60. So, gim-present ko po yung project proposal namin about Project Bisi Kabataan and teen center. So, through that, nakipag-usap po ako kay Ma'am Ramos kung saano yung schedule namin, so ano yung process namin. And nakipag-meeting po ako sa ISDN for HD. So, yung ISDN po is sinusulong yung mga about adolescents po na program, including the teen center. Siya po yung nag-i-implement doon. So, yung ISDN, marami po yung scope doon na mga institutions or co-partner ng nag-i-implement ng teen center. Kasi yung teen center po, marami po yung services na nag-duty doon ng mga iba-ibang offices dito sa Tacloban. So, including na din po yung City Health Office, Tacloban City Hospital, Tacloban City Police Station, and other institution po na including na ma-empower yung mga bata natin dito sa Tacloban po.
0: Okay, so okay, ganun pala. So yan aliwat, since na mention ni Mano, Mr. President. Wow, Mr. President talaga na. So pamating taliwat an Vice President. So ano po ang pinaka specific nga mga serbisyo nga maihatag itong teen center haton kabataan? Paano inhiya na operate?
16: Yes, of course. Hello, maupay nga kulupan mga tigpamatian aton K5 News FM.
0: Wow, baga may future ko maging announcer. Ha? Maganda ang boses.
16: Pwede mo mag-rate muna.
0: Of course.
16: Mag-rate muna akong happy birthday natin. Sekretary natin niya? Auditory. Athena Kate Margalio. More blessings to come. Happy birthday. So, hari po ang mamon mga services na mahatag yaponan aton teen center. First nato na medical consultation ng teen center ang Barangay 60 is naghatag po yapon hin medical consultation. Mm-hmm. And also may dagyapon kitahan just like iton summer. Nagahatagbuga pong kitahin free na pagtutdoan aton mga kabataan na dire pagod sa magsurat or magbasa. Gin po provide ito natin na aton mga kabataan na maging ready ra bag-o magpasukan. Then sugadan may mga kabataan gyapon naton na may problema or may pinagdadaanan o bagan through counseling, medan nira madadalaganan nga area which is an aton na teen center among barangay. Pwede gaya po nira magkadto.
0: Okay. Opo. So, itong para mga kabataan or itong mga kag-anak nga gusto dumao pa teen center para syempre undergo nira anak ha kung ano man, may training or magbasa, hainini dapit or may bayad ba ini, confidential ba it services ini? For example, ako madaop ako nga may dako depression, confidential ba ini, paano ba?
16: Yes po, hapag baganware man po hiya bayad kun always open man line niya, then bagan it magiging beneficiaries po ini natin teen center which is yari malatong barangay. Mm-mm. Pero ini natin teen center bagan citywide po ini hiya. Pero bagan nakikita namon mga taga barangay Mangudlanit madapa mon. Bagan magkabarangay naman po kami ni pwede ka mamihig approach. Kuan naman habayad free po ini wari po ini bayad na consultation.
0: Okay. So iton iyo building adala po harani hakuan ha yes, barangay po. Hall.
16: Adala po may gym.
0: Adala may gym. Yes, okay. Po. So ha mga ka K5 mga ka barangay naton nga gusto dumaop or makpakadto ha teen center katulad kita ha aton ha gym or mag-approach aton mga officers para hit para kita mataganhi na serbisyo dito na aton teen center. Oh, of course.
16: And also in addition po in terms naman na education in soon makag-provide po kami kaya siya po tamod gin plano na itamon kabataan kun sugad bagan may problema nera in terms of financial makag-provide po kami in free services era po, for example po iton pagprint iton era school works or computer now magagamit nera po magkamay da kami in funds na opo magag-provide po kami na era.
0: Kung ako manahatag na kamuhin kwarta.
16: Ay nakapang.
0: Oh, so service lang. So hay man kamuto na kuhain pondo.
14: Sige, in term of services po ha teen center, we have a lot so much to offer po including of health, education and awareness po. So diba na mention ko earlier na we have partners different offices and teen center di lang po hindi lang po yung yes officer mag-implement doon ng mga activity or services doon. So through counseling we have partners from psychiatrists or mga professionals from Tacloban City Hospitals na ngayon free check-ups po for dental, sila po yung gagawa doon. So yung contribution namin sa Teen Center is about environmental awareness po to educate okay. And education through our project BC Kabataan. So that na mention ng Vice President natin na in coming months we can provide assurance for students or youth individual na gusto mag-aral na 'di ba pasokan naman ngayon. So hindi lahat may opportunity or may access sa free printing or yeah, so, kung saan sila mag-aaral. So through the initiative of Yes Organization, we offer Teen Center to be a learning area po ha mga bata. Kung gusto niyo na kung iyo balay masamok if wari ka mo safe place na mag-study, you can visit our Teen Center para ngadto ka mo mag duhin academic tasks or assignments ganun po. And term of health po, yun na nga, we offer counseling, dental health and free HIV testing. Wow. So ino-offer po noon ng city population kasi then about adolescent sexual po na mga awareness session kasi tumataas yung cases ngayon ng HIV teenage pregnancy. So the bottom line there is our organization is preventing those diseases na mas lumala pa siya or issues dito sa ating community. So we want to prevent that. Hindi naman natin sila mapipigilan pero ma-reduce lang natin yung bilang nila. So through this project, so we are manifesting, we do this manifestation na yung project na to is makatulong talaga sa mga kabataan kasi yung panahon ngayon iba na. Magulo na po siya.
0: Iba so, ng kabataan ngayon. No?
14: Correct. Totoo po yun. So, yun na nga. So, through our hard work, through our commitment and compassion to serve our youth community, through the Yes Organization, gagawin po namin ng yung makakaya namin para ma-uplift and ma-empower po yung mga kabataan namin through the services that we offer in our Teen Center and our project and also to our organization po.
0: Okay. So yes, ma'am?
15: Isa lang talaga yung purpose para sa kinabukasan, magkaroon ng magandang kinabukasan ng kabataan para talaga sa mga kabataan. Halimbawa, yung mga nag-aalangan sa kanilang bahay, pwede silang tumakbo doon sa teen center.
0: Kumbaga, safe space.
15: Creating a safe space for them. Yung mga nabubuli or yung mga may mga family problem, pwede silang tumakbo instead doon sa mga peers nila na baka mamaya may hindi may magandang maidulot.
0: Yes.
15: Doon na lang hikayatin sila, at least doon sa teen center, marami silang pwedeng gawin, magbabasa, mag-enjoy pa sila doon. At basta maganda doon sa ano nila, sa teen center namin.
0: At saka, masaya. Yes, napansin ko gihapon ano ngatuhan han post very very welcome, very friendly talaga ang yes, atmosphere han teen center. Mm-hmm. So kadilawat kita aton mga youth members. Siguro tagantahin hin chance he Miss Zaira, tama, and then he Mark. So para ha iyo como youth members, ano nagmotivate ha iyo nga mag-volunteer hiniha? Yes,
17: good afternoon po. So an naka-motivate po ako nga mag-kon hini ay an amon po advisor kay gin-recruit po ako niyahan mga 2024 or 2023 adto nga maging yes member, and dire pa po talaga ako maaram kung ano an yes, kung ano an iya kuan aniya mga programs na ginihimo, and then an pagkasulod ko na po ha yes, bagat nakukuan ko na nga ay sugad nga yan ini mao pa tara mga ginihimo, nag nagkukanhera nag tukosal clean up sugad diton, and anya na po naging kuan na ako nga naging member na ako, mas damo na po opportunity nga naka kuan ko nga mahimo.
0: Oo, na opportunity nga nag-abri for
17: yes
0: you
17: po.
0: So anon mga opportunities adto hiya?
17: An sugad po iton nga nagpa-partnership na po kami ha ibang organizations, na attend na po kami mga seminars, and nagkamada na ligya po ako in knowledge about han AHD, han kanan teenage pregnancy, HIV, sugad po. And yan nala po is nag-conduct gap kami han training, ay han Rotaract, han kanan psychological first aid. So, amoy po ito, an amon bago nga kuan han opportunity nga nahibaruan ko niya na nga.
0: Very good experience talaga no nga naaapi ka mga sugaling organization. Si Mark naman, ano ang iyong anong nag-motivate sa iyo na mag-join?
18: Good afternoon everyone. Yung isang bagay po na nag-motivate sa akin na mag-join sa YES organization is gusto kong makatulong. Gusto kong tumulong sa ano, sa mga kapareho ko na teenagers.
0: Yes.
18: Kasi na-experience ko kasi sa like lumaki ako sa Manila, and na-experience ko na magkaroon ng like loneliness bilang ano, bilang bata dati, na maraming bata na napapariwara yung buhay dahil wala silang guidance na nakukuha galing sa paligid nila, sa kung ano yung nakapaligid sila, and yung nakamotivate talaga sa akin is gusto kong tumulong din sa mga kabataan, like papunta na kasi ako sa ano, sa like sa panahon na like nagiging ano na ako, na magli-legal age na ako, and I want to help others na magkaroon sila ng motivation na maging mabuting tao din, like hindi sila mapariwara, like mayroon silang mayroong tumutulong sa kanila na hindi nila maiisip na mag-isa lang sila, hindi nila maiisip na wala silang friends, and may malalapitan sila para mapagkwentuhan, masabihan, and mahingi ng tulong.
0: Mm-mm. Okay, so thank you no, Mark, and thank you talaga sa willingness na alam mo yon mag-join and to try to make a make a change para sa ating mga teenagers, para sa ating mga youth people. So haiyo observation como youth leaders, anong pinakadako nga threat or hulga ha mga kabataan niya na?
14: Well, before we answer that question, gusto ko laig ano ig highlight this, since the mention po na among treasure her, nag kung kami palahan psychological first aid, I would like to highlight this, especially to the Rotary Club of Tacloban. Through this partnership, nagkami da po ng opportunity han Barangay 60 as organization na maka-participate ngan maka-attend po ini na training ha, and psychological first aid through Project Protect, Care, and Connect po. So, daw po nga salamat ang Rotary Club of Tacloban. Through that, we have been so much in partnership na gihap and Pasada Pantry and very supportive ngayon, coordinated and Rotary Club of Tacloban. So we are grateful for that, having them also on our back po in our organization. So going back to the question po, ano po ang threat han mga kabataan yan na? So to answer that, sir, is damo po it threat yan at mga kabataan in a world na since yakan pa man na iba na yan at panahon na mo po it kabataan na engage ha mga iba-ibala na mga hindi rin maupay na hinabo nga di haton community. So so I will mention different types of threat ha aton mga kabataan. So first iton hiya is especially and teenage pregnancy. So tapos and about HIV na ano hera na na-expose hera mga especially ang mga bata na wari knowledge or
0: very curious
14: mga curious about ano it in kuan in bagat age legal age na yun ang mga buruhaton. So through that, so so ang mga threat ito ang about STI, STD, HIV, so ito na mga diseases, so threat po tiya mga bata. And especially at mga bata yan na na-expose ha social media.
0: Yes.
14: Biskan diri paangay, 'di ba? So yon. So tapos gihap lack of awareness especially ha term of environmental issues ha aton community. So and also about agriculture kasi yung mga bata ngayon puro cellphone na lang, wala nang anong ginagawa sa mga ano nala. So yun po sir yung mga threat sa mga bata.
0: Okay.
14: So since okay. Diba? So, yun, we will also special mention gihapon kasi recently pa, sir, through the hard work gihapon initiative of our officer and members, natagan po kami ng opportunity han Plan International Pilipinas. Natagan po kami hin grant hin 50,000 pesos through Eco Tayo Project po. Han a nature-based solution and Plan International Pilipinas. So, damot ang pasalamat ha era kasi nabigyan gyapon kami hin ho para mabuhay about agriculture, ma-engage yung mga bata namin, matuto paano magtanim at paano mag-manage ng about agrikultura. So, this coming July 25, yun po yung training namin about hydroponics management through partnership of City Agriculture Office, Sir Romel Anade and Ma'am Ami po.

0: Okay. So, since maganda talaga itong program ng Teen Center, ano, so, since ito ay ikalawa pa lang, no, dito sa Tacloban City, may plano din po ba tayo na pahalawigon pa haibang mga barangay?
1: Yes. So, this, especially, as the Federation President of Yes Organization, since yun na nga na hindi na maganda yung nangyayari ngayon sa mga kabataan through the OIC of Hidilisa Pier Camo, so through the offices of our partners and our mga staff ngayon, our coordinator this project, we are truly push this na lumawak yung magkaroon ng teen center sa iba-ibang barangay dito sa Tacloban. Mm-hmm. Kasi, yun na nga, so yung mga kabataan namin sa barangay, they have advantage and opportunity kasi meron yung barangay namin. Pero paano namang yung walang teen center?
0: Access,
1: yung walang access, diba? So, baka yung ibang barangay na engage na yung mga bata doon na hindi mga sa mga magandang gawain.
0: Mm-hmm.
1: So, we are manifesting to build Teen Center gihapon ito na specific barangay through Amon Partnership gihapon. So, papaniguruhon namon it City Population Office, ngahin Yes Organization, ngahin the AHD program about mm-hmm. adolescents na may kamot na magkamaydahin each barangay. Igpupush na talaga namon inihiya kasi hindi na talaga ano, hindi na giving yung mga issues and concern ng ano ng mga bata, but we need to face the challenges kasi yung concern namin din, kung we are hoping also na sana makikoordinate din sa amin yung barangay council and SK council sa office namin at sa organization para more ano nga, more engagement yung para sa mga kabataan naman to, 'di ba?
0: Yes.
1: So if the time na pumunta na po yung organization namin or the office na makikoordinate sa inyong mga barangay, we do manifest na sana makikoordinate po kayo kasi we need to invest this project for our youth kasi sila na yung ano natin, pag-asa, 'di ba? So we are building them to be a leader in today or not in the future. We need to talk about today. So they are the leaders of today, not tomorrow po. So yun po, sir.
0: Okay. So siguro last na, no, message na la ito na message ito na aton mga kabataan nga nagkakaproblema or diri maaram kung kanay makikigistorya. Or para hadton mga kabarangay naton nga diri pa maaram about ini nga teen center. So ano aton message nga maya hatag haira? Short message lang.
1: So the message mahatag namon is wag po kayong matakot. Kasi wag kayong matakot na bumisita at magkaroon ng connection dito sa ating specialist teen center. We are open. We are open for visitors, for young na who is willing to make change and to have action in their especially era life, ha, era kinabuhi. So mahulat kami ha iyo. Kakadtuon namon kamo, 'di ba? We will change you and para magkamaydahin action nga diha aton create lasting impact in our community. So, to close this message, we are eternally grateful to KN5 News FM, diba, thank you for having us here today. So, dako ini nabulig para mapasamwa ka mga kabataan na exist. May da ini organization na mahatag herin suporta, mag-guide era, nakasama kakampi at nagmamahal sa kanila. So, huwag silang matakot, maging mahusay, matino at magkaroon ng may puso sa ating kabataan. So, padayon han mga bata na

0: to lead and to have compassion in serving in our community. So, dako gift ang pasalamat ha City Population Office, ha Barangay 60 Council, kan Honorable Capmila Baoy, to our SK Chairperson Orlando E. Ochea, because hira talaga't nag-guide haamon para wari ini na organization, especially our SK Chairperson Orlando Ochea, wari ini diri ini madako na organization kun wari kami gin-guide niya ng support na ginahatagan Barangay Council ng SK Council. So, diri man tanan may da opportunity na ginahatagan era tagsa-tagsa na barangay, pero ayoko mo kahulop, 'di ba? So, aadi kami. So, we are willing to collaborate and do partnership with you guys. So, we are coming for you. We will come for you.
1: Wow.
0: Diba?
1: Okay. So, thank you so much, President Anthony and haaton mga bisita. Yan. So, damo tro nga salamat haaton mga yes officers ha na pagtambong din atong programa ka K5 na kabarangay pa. Thank you so much po. Ayan. So, may chant daw sila. Sige po. Go ahead.
0: Together we say,
2: yes for change, yes for action.
0: Padayon, pag-uswag, batang say senta.
2: Yay!
1: Wow! So thank you so much. So mo ito mga ka-K5, ma-open ito nga programa hiton Yes Han Barangay 60, labi na yan nga mga kabataan in naatubang hina depression, anxiety nga iba pa, iba na talaga, itinerasyon yan na ano. Kaya na pumatay it kabataan niya na, so delikado salit mo opening nga programa hana Yes Han Barangay 60 para ha aton mga kabataan nga may da ni ramadadaupan ha oras sa mga sugariton nga era inaabat. Ayan, so shout out kanda Alea Mosca, Johnson Oriona, Ruby Jean Amara, Yazel Pons, Zorin Navarro nga belated happy birthday kan Brian Acero. Of course, special shout out to akon family, especially and Barbo and Pirinha family, most especially akon mga akon mahusay nga mama, Sel Barbo, nga na akon kabugtuan ng kananana, yung tatay, titos and tita. Happy listening gyapon akon minayuyo nga barangay, ang Barangay Pikastan Awan Leyte, nga hatanan nga mga manmarati ha aton taramdan. Mga kabarangay, mga ka K5, ginkakablas na kita ton oras. Damo-damo nga salamat sa inyong pagpamati din niya aton taramdan ka K5 na kambarangay pa. Temporaryo ta nga pagsasadhana aton sesyon niya ng kulup. Pasunod liwat nga Domingo, mga kabarangay. Hangaran, han, personales, tikang aton technical gadapit ka K5 Milton Mate. Salamat ang pagpamati aton programa. Utro, ako niyo kapitan na kahanginan, Kapitan Jean Pelinyo, parahan kampiyon nga balita serbisyo publiko. Ngan kaliawan na syudadan takloban ngan habugus na sinirangan Visayas. K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: May puso!
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
9: Aha, nya, mga tanan na punta. Nganong D3 Bio man over plain D3?
10: Ang D3 Bio nindot nga alternative sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
9: Oy.
10: Siyempre, kaya ang D3 Bio na ay extra virgin coconut oil.
9: Mm-hmm.
10: Taas ang MCT nga giconvert sa inyong liver padulong sa ketones.
9: Wow.
10: Muagi ni siya sa imuang blood-brain barrier.
9: Mm-hmm.
10: Monang ma-energize ang imuang brain. Unya, kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3 Bio, Sir GP.
9: Mm-hmm.
10: Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3 Bio. Dapat jud ang D3 Bio ug ang serotonin.
9: Oh,
10: siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3 Bio, pero ang plain D3, wala Sir GP.
9: Wala,
10: mamahimong prebiotic ng extra virgin coconut oil or pagkaon sa imong nga
9: probiotics
10: or good bacteria.
9: Mm.
10: Mudaghan ang imong probiotics.
9: Wow.
10: Unya, kini nga mga probiotics maoy mugama sa imuhang serotonin.
9: Oh.
10: aron malikayan ang anxiety,
9: depression,
10: mga depression kung gagamit ka og ditribayo. Mm. Kabantay ka ng mga bata, Sir JP, oh, nga kung imong tutukan, mura og magulanon, problemado, paimna na og ditribayo.
9: Nindot ang ditribayo, Dr. Mil, kay ang D3 content ini, igo ra jud. Dili jud ingon nga dagan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite, dagan kaayo, Dok. I-research magod ninyo.
10: Sa ditribayo, ang vitamin D3, ginpakapin ranas BCO.
9: Correct.
10: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3.
9: Hmm.
10: Pananglitan, Sir GP, buntag hapon ka mag D3 bio. Oh. Wala jud problema kay right amount ra man jud ang anaas D3 bio. Kay man, ang importante, the ingredients of D3 bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bakterya man na, fungus man na, o guban pa, mauna yung mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
6: D3 Bio!
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
6: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
9: Paborito jud nako ang D3 Bio over plain D3, nga naman, Dok. Ramil, kay may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin nga ana sa D3 Bio is basically priceless.
10: Correct.
9: Mm. Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan.
10: Mm.
9: Kung mataptan man jud ka, usara, kadlaw, mawala na imong hilanat.
10: Ina, kanindot ang ditribayo, Sir JP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
9: Yes. Kay man, ang imong lawas na ay security agency sa sulod.
10: Mm.
9: Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong private
10: ang uban,
9: army.
10: Ang uban nga term na, Sir JP, your second immune system.
9: Correct. Nga naasa D3 Bio,
10: correct,
9: no? Kay patyun jud sa monolaurin, ang bisag unsang klaseng lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila yung membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha ra jud nimo sa D3 Bio o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
10: Mm, maunay nakalindot, anak, Sir JP. Para nako, mayo jud ang D3 by overplane nga vitamin D3 kay ang imong kurinti sa lawas, ang mga nerves, ang insulator, anak, gikan sa mga good fats. Unya, ang D3 by adunay extra virgin coconut oil. Malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung naka-ditribayo ka.
9: Kana, kung nag-ditribayo ka, ha?
10: Nya, try nyo. Gawas na, nindot po gamiton pang topical ning ditribayo.
9: Correct.
10: Na kay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
9: na
10: pwede jud kayo butangan og ditribayo. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang ditribayo sa inyong mga food supplements.
9: Gusto. So mag-ditribayo na, ha? Wa na tayo igong oras, Dok. Ramil. So, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na sab si Dok. Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
9: Dili, abusuhon.
6: Ditribayo!
8: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
11: ditribayo.
8: Sa Osaka, Simana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
6: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo! Ditribayo! Health News! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa K5 News FM, alas 6:01.
11: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
12: Mga ka-K5, adin na mga magpasug mga notisya haaton mga laray uluhan. Haton na balita lokal, barangay konsihal ng Mrs. Hini, patay hasunog ha New Hope Village, Tacloban City.
13: Reklamo nga plunder kontra kan anay Speaker Martin Romualdez, andam na igsalawad han Ombudsman.
12: Ato naman, balita nasyonal, Taiwan ginpahilawig ang visa-free entry para mga Pilipino tubtub hatuig hiton 2027.
13: Samtang 81 ng mga Pinoy nga tripulante talwas nga nakaagi sa Strait of Hormuz.
12: Ato naman, balita internasyonal, duhang nga sundalo han United States patay ha airstrike han Iran ha Jordan.
13: Nan walo katawo patay ha drone attack han Ukraine ha Russia.
12: Ato naman, a business report, suspension and pag-utod at kuryente han mga konsumidor. Ginpahilawig han ERC hintulupang nga bulan.
13: Samtang habalitang kakaiba, subay han pag-aram, kadakuhan erong, may kalabutan ha kahilabangan ikinatawhan usang lalaki.
12: Ato naman, balita pampaugnat kusog, Alex Ayala ng Venus Williams. Otro nga magkakaupod ha mubadala DC Open.
13: Ngan ha ato balita entertainment, kandidata han Baguio City ginkoronahan como Binibining Pilipinas International 2026.
12: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas. Ini ang D3 Bio Evening Newscast, yan ang adlaw hiton Hulyo 19, 2026.
13: Live niyo nga mababatian ha K5 News FM Tacloban 103.1.
12: Mababatian nga makikita kami diin man ha party iton kalibutan. Ipinaagi iton amon YouTube channel, TikTok nga Facebook page. I-search nyo lang iton K5 News FM Tacloban Digital.
13: Nga ha detalyahan aton mga balita.
12: Oras naton mga K5, alas 6:05 nga rito naton siyahan nga balita lokal. Patayan usang nga barangay konsihal nga Mrs. Hini han matrap ha iranda susunog nga balay ha New Hope Village, barangay 107, Santa Elena, Tacloban City. Kanina hidon alas 6:08 aga yan ang adlaw. Ha inisyal nga impormasyon nga nakuha ang K5 News FM. Kauuli pala han mag-asawa banda alas 4 gidon kaagahon. Tikang ha birthday han ira umangkon. Sumala ha pirang nga mga residente nga nakabatihirahin boses han mag-asawa nga nangangaruhin bulig pero pakyasira nga makaresponde matungod han naka-double lock an gate. Waray gihapon ira makabulig ha pagpuypuyan kalayo kay matungod. Waray awasin tubig an ira lugar. Ginhihingitay na ang posibilidad nga an nag-overheat nga circuit breaker ang naging hinungdan han maunga sunog. Nagpapadayon pa naman ang investigasyon ng BFP kung ano ang tinuod nga kausahan ang maunga sunog ngan ang kantidad ng danyos nga igin bilin hini. Samtang hakadugangan naman ang insidente itong sunog, tulo naman nga mga kabablayan ang naugbawhan na tabu nga sunog habang kay Kabadyangan na Lawanga, Northern Samar, pasado alas 3 ang maagahon, iyan na gihapon nga adlaw.
13: Hakadugangan pa nga sumat lokala, paslak na hakarsel ang duha nga lalaki, ha magkabulag nga operasyon han mga kapulisan, ha mga bungtuhan Leyte nga dagami, nilahan nakalabay nga simana. Inintungunhan pagtalapas ni Raha Republic Act No. 10591 on Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ginkilala na arestado nga lalaki, habarangay kula si Leyte Leyte, kan alias Manoy. Ginaaligar nga gintarhogan niya no sa nga individual, gamit niya improvised shotgun nga waray serial number. Matungod ni gindakop gyapon niya tungod hana panarhog. Samtang ni alias Nadnad naman ang arestado habarangay hinulugan na dagami Leyte tungod ha, kay may nagreport ha kapulisan nga armado hiya. Narecover ha iyan usa nga shotgun nga may magazine nga may pito nga bala. Ando ang arestado nga lalaki inigil pailarom na ha dokumentasyon nga kaangayan nga disposisyon.
12: Samtang hakadugangan pa nga balita lokal, andam na ang Office of the Ombudsman ang magsalawad hinkaso nga plunder kontra kan anay House Speaker Martin Romualdez. Agud igpailarom na ha initial nga investigasyon. Sumala kan Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, kinahanglan nga umagi anay ha preliminary investigation ang maong reklamo. Agud masiguro nga madig-on iton mga ebidensya antes iniformal nga igsampa ha Sandigan Bayan. Samtang waray pa iginhatag nga pizza o timeline, tatagan anay hinhigayon hi Romualdez nga magsubmiter hin counter affidavit. Hasulod hin sa Isinta Diaz, agud dipinsaran ang iya kalugaringo na hanasabi nga mga aligasyon. Labot lakan Romualdez, nakatalaan gihapon nga igpailarom hapariho nga investigasyon ang pirang mga magbaralaod nga nahidabi kumo kontraktor. Lakipira Representative Maria Cristina Angeles, Edwin Garjola, nga Alona Ong Gonzalez.
13: Hato naman katapusan nga notisya halokal, nagmando higiwan Eastern Samar Mayor Analiza Gonzalez Kwan hangatanan nga sa isinta nga barangay nga magbuhatin clean up drive kada simana agud mapugngan ang pagsaranghan sakit nga dengue. Iningapitad in katima magreport han Municipal Health Office ngayon mabut na hadi si Saiz ang kumpirmado nga kaso han dengue tikang han Enero tubtub Hulyo 2026 nga si Yamini in tikang mismo ha barangay Salug. Gisugo gihapon ng mga opisyal ng barangay nga pakusgon ng dengue awareness campaign nga nabuligan ng mga health personnel dito ito na larval surveys, misting, nga spraying. Katugbang hinigin aghatan alkalde ang mga mulupyo nga suportahan ini nga programa pinaagihan pagbulig, hapaglimpyo nga pagkooperar ito ng mga health workers kuna mayada inspeksyon. Kinmandan liwatan mga opisina han munisipyo sugadan engineering menro ngan MDRMO nga maghatag in technical ngan logistical support ha mga barangay para madali nga mapuo an mga puy-anan hiton lamok.
12: Mga kaka-K5 ang ato na balita lokal, iduro tayo na DTX Cofemex, nakagkapi ka na na detox ka pa.
14: Balita National.
12: Lagos naman kita na ato na balita national kung di inahasyahan ang sumat, makakasulod lagi hapon bisan kung waray visa ang mga Pilipino nga karuyag bumisita sa Taiwan katapos nga pahalawigon ang Taiwanese authorities and visa free privilege tugtuba Hulyo 2027. Sumala sa Taiwan Bureau of Consular Affairs sa pwede nga makabiyahe ang mga Pilipino sugad man ang mga taga Thailand ngan Brunei ginwaray visa tinikangan itong Agosto 1, 2026 tugtubhan Hulyo 31, 2027. Hailaruman programa ang mga Pilipino nga waray diplomatic o official or service passport and pwede makagbakasyon na Taiwan hasa kubin 14 kaadlaw nga dirigin kikinahanglan kumuha hin visa. Ginpahayagan Bureau nga ginaprobaran ang extension katapos nga panginanuon ang epekto ng resultahan ng visa exemption program. Ang nasabi nga pitad in kasunodan padayon nga pagbalyuay hin visa free access agad mapakurkusog ang turismo ng relasyon ng Pilipinas ng Taiwan.
13: Hay ba pa nga balita national, talwas nga nakaagi sa Strait of Hormuz ang 81 nga mga Pinoy nga tripulante. Sumala Department of Foreign Affairs o kung DFA, ang nasabi nga mga tripulante in sakay han mga barko nga MV Western Doncaster, MV Vivian Trader, MV Linga Trader, ngan MV Eva Fuji. iniinhabot nga han utro nga pagbutohan kasamok ha Middle East. Nagpasalamat ang DFA ha United Nations ng International Maritime Organization kon IMO ha pagsuporta ha mga civilian shipping nga napagbulig ha mga seafarers nga apektado han kasamok. Habulig ang UN ng IMO. Umabot na ha 136 ng mga barko ng 2,900 ng mga tripulante ang nakatabok ha Strait of Hormuz.
12: Mga kakay-5 ang ato na balita nasyonal, indurote yuhan ang DTX 500 ang makusungang pangunta ng high blood pressure ng diabetes.
14: Paradita International. International.
12: Lagos naman kita mga kakay-5 ang ato na balita international kung diin na patay ang duhang sundalo sa Estados Unidos samtang USA ang nawawara pa kahumanan ginbuhat ng airstrike ang Iran ha Jordan. Ginpahayag ang US Central Command nga ini at gisasahan nga higayon kundiin namatayan hirahin sundalo tikang hanwa bumuto ang giyara kontra Iran didahito naglabay nga Marso. Samara naman ang upat nga sundalo nga nagpapaupay na yun ha mga ospital. Ngayon waray pa naman magpagawas ang US Central Command hangaran han namatay nga biktima.
13: Samtang hakatapusan nga balita international, sumaka na hawalo katawo ang patay ha drone strike han Ukraine ha Western Russia. Iginpahayag ni Tambov Governor Evgeny Pervishov nga naigo han drone ang warehouse ha Kotovsk diin na piragihapon katawo ang samaran ha insidente. Padayon naman nga nagpapatambala ospital ang 25 katawo nga nagangkon hinkaramtan halawas. Haloy hini 28 nga mga drone han Ukraine ang napalaprak han Russia.
12: Kakay 5 ang ato na balita international induro tayo han Mighty C the alkaline vitamin C.
14: Balita negosyo.
12: Oras naton mga K5, alas 6:13 na nga ni Alagos naman kitang ganito na aton balita negosyo. Kundiin agin pahilawig pahintulo kabulan han Energy Regulatory Commission o ERC ang suspensyon ng pag-utod ng kuryente han mga residential nga non-residential nga mga konsumidor. Iniin kaparte lang gihapon han agin deklarar nga State of National Emergency Energy Emergency han gobyerno. Iginmanduhan ERC ang nga tanan nga mga distribution utilities sa Luzon, Visayas ngayon Mindanao nga suspenderon anay ang electricity service disconnections. Sa kupini ang bulan han Agosto ngan Oktobre, yan ang nga tuig. Sumalahan ahensya gintutugutan ang mga konsumidor nga may or nga may nakukonsumo nga diri malapos at 200 kilowatt hours nga kuryente nga himuon nga installment ang pagbayad ng ira mga nakonsumo nga kuryente hasa kubintulo kabulan at tikang han makarawat nira ang ira electric bill. Samtang ginaagat naman ang mga konsumidor nga may kapas magbayad ng ira kabarayda na kuryente nga baydan ang ira bill ha eksakto nga oras. Kakay 5 ang aton balita negosyo induro tayuhan na D3 Bio the Superfood Supplement.
14: Balitang wow!
13: Hato naman, balitang wow o balitang kakaiba, kakay-5. Matuod ka ba nga kung dakwit imo irong, dako gihapit imo dinara hasarwal? Subay, han pag-aram han Kyoto Prefectural University of Medicine, masasabdan nimo kung dako ang ikinatawo han usang lalaki kung hitaas ang irong hini. Maabot ha 5 cm paigbaw ang pwede igkahilaba hini kung tumikig. Samtanga 4.1 cm naman para hatun mga pungag an irong. Nakuha ini nga resulta pinaagihin pag-unat han mga eksperto hay kinatawhan masobra shin nga mga patay nga lawasin kalalakinan ha Japan para suklon ang gintatawag nga stretched penile length. Sumalahan mga eksperto ini nga resulta ina pagpamatuod nga ang kahilabahan junjun hindi rin nakadepender ha timbang o kahit taas kundi tikang painihan katawan usang atawo. Bisan pa man nga limitado lahang mga patay nga hapon ang maong nga pag-aram, nagpahimat ngon naman ang mga eksperto nga imo nawong in pwede makaghatag hinsinyalis hakadakuhan imo alams na.
12: Mga kakaifive, ang ato na balita kakaiba, induro tayo na DTX Extended Food Supplement for Men. Kukulangon, ano sa karound kung naka DTX Extended Food Supplement for Men ka?
14: Balita Sports.
12: Lagos naman kita ha ato na balita sports, magkakaupod utro ha tennis court era Alex Ayala ng US icon Venus Williams hamubadala DC Open nga pagbubuhaton ha Washington DC. Ini ang duha ka star-studded nga doubles lineup hanasabi nga torneo kundi ina makakaupod nira ang 18 or 18 Grand Slam doubles ng mixed doubles champions ha ATP ng WTA tours. Unang nagkaupod hiyala ng Williams sa Band Humbridge Open. Dida ito naglabay nga bulan kundi ina nagdaugira kontra kanda Alexandra Omborna ng Christine Harrison ha first round pero hira ingin perdi nira Olivia Nichols ng Teresa Mihalikova. Nakatalaan nga magtikang ang Mubadala DC Open ha maabot nga Hulyo 25 tubtub Agosto 2. Kakay 5 ang ato na balita sports indoor sa Yuhan Deo Fresh Deo Roll On.
14: Balita Entertainment.
15: Balita Entertainment.
13: Ato naman, balita entertainment, nakabutan kandidata han Baguio City nga hi Gwendolyn Meliz Soriano ang titulo nga binibining Pilipinas International 2026 kagabi, Hulyo 18 ha Smart Araneta Coliseum. Karuyag han beauty queen nga mahinumduman hiya as someone nga mayada, big faith ngan big heart. Hingyap gihapon niya nga makapag-inspire hin ibang tao nga tumuuho kahusayan han ira kalugaringon nga mga inupa. Nakuha gihapon niya ang best in evening gown, best in swimsuit, binibining Philippine Airlines, ngan binibining Urban Smiles nga special awards. Samtang ginkoronahan naman como Miss Globe Philippines 2026, hi Sasha Julie Bell han Tarlac Province, first runner-up naman ni Julian han Dumaguete City, and second runner-up hi Tracy han Bacolod City. Naging host naman han 62nd edition han binibining Pilipinas, hira Miss Universe 2018 Catriona Gray, Miss Universe Philippines 2014 MJ Lastimosa, Miss Universe 1999 first runner-up Miriam Kiambao, ngan binibining Pilipinas Grand International 2016 Nicole Cordoves. Naging star-studded gihapon ang panel of judges naging kakalakipan ni Miss Universe 1969 Gloria Diaz, Miss International 2005 Precious Lara Kigaman, Miss International 2025 Catalina Duque, ngan Miss Globe 2025 winner Cheraima Chayatanos Saradata. Nagserbe gihapon como judges ang actress nga Janine Gutierrez, Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, asawa ni US Ambassador to the Philippines nga Erica Lipton, Filipino-Australian Chef Oliver Buenaviaje, PBA player Scotty Thompson, fashion designer Paul Cabral, nga ni Senadora Risa Hontiveros nga nagserbi como chairperson and board of judges.
12: Kakay 5 ang ato na balita entertainment in Durotiyuhan DTX Beauty Soap. Kampantika sa alagang DTX Beauty Soap. Mga kakay 5, iyo pala nabatian ang mga katukiban han D3Bio Evening Newscast. Yan ang adlaw hiton Hulyo 19, 2026. Ako naman, hika K5, Carlo Arisgado.
13: Ako, hika K5, Jean Pilingyo.
12: Para ang kampiyon ng mga balita serbisyo publiko
13: ngan kaliawan na syudad ng Tacloban nga nabugos nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso!
6: D3Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Mga D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
9: Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
10: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka. Kay kung hinay dagway ang blood flow sa GP, naa jud tsansa nga magbarani.
9: Syempre. Ga-deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL, pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak ra na.
10: Lahi ra jud kung maayo ang pag-flow ba? Flow. Kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong cholesterol.
9: Correct.
10: Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya deposito. Pero kung sige kag inom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize niining mga lipids.
9: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid. Another one is ferulic acid.
10: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
9: Correct.
10: Tungod sa gallic acid nga naa sa D3 Bio, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og D3 Bio.
9: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
10: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
9: Kana, mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra mo pundo. Tipuson jud ni siya ni D3 Bio. Padaghano ni D3 Bio ang mga imuhang HDL, kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries pang hipuso na ni HDL. Kuhaon na tanan ni HDL o dalon sa atay aron pagawson.
6: D3 Bio.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Maunay nakanindot, Sir GP, sa D3 Bio tungod sa iyang gallic acid.
9: Correct.
10: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom, Sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
9: Oo.
10: Pero kung D3 Bio, naadyo siya gallic acid. Aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots.
9: Correct.
10: Nga mao'y mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag D3 Bio na. The gallic acid nga makita sa D3 Bio.
9: So unsa man ang gibuhat ni D3 Bio batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow.
10: Yes.
9: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Mel, si D3 Bio padaghanon niya ang imong HDL level.
10: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa D3 Bio. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
9: Correct.
10: So, sa ato pa, kaya niyang hipuson o patyon ang mga cancer cells.
9: Correct.
10: Ang nakandindot ni D3 Bio, ang gitawag nato nga gallic o lauric acid. Si gallic acid bu-endure siya apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells. Aron dili na kini makakuhag sustansya, patay ang cancer cells kung nakainom og D3 Bio. Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napod siya ferulic acid. Ang ferulic acid mo'y gapugong sa imong katigulangon. Uy, sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabanga niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
9: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
10: Mo'y rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio. Overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
9: Dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio Overplane D3. Wa na po tayo igong oras. Doc, ko si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
9: Dili abusuhon.
6: D3 Bio.
17: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health
18: News D3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
18: D3 Bio. Ang D3 ngamay BCO. BCO ngamay D3. Para sa malinis na dugo, DGX 500. Para sa marusog na tayo, DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Kimberly Tumo. Nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape. DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
18: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, Clinical Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria, nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinical Spore Biotics, nga makapaundak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinical Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. DTX Beauty Salon.
21: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
18: DTX Beauty Soap. Mabalit sa mga butika. Xtend Food Superman.
22: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Xtend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga meg. The best gid ang Xtend Food Superman for men.
18: Xtend Food Superman for men.
23: iCare Gold. Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
24: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
25: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho? O kaya naman, galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil. Gawang herbal. Walang halong kemikal. Kaya siguradong walang side effects. Kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man, nationwide.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
28: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bagong schedule, hanlibre nga check-up. Tigam niyan mga pecha. Julio 20 at Julio 24, 2026. Alas 8 ng aga, tugtog alas 4:30 hatun kulob. Ngan pagka Julio 26, alas 8 ng aga, tugtog alas 3 ng kulob. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up. Han Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimumutang. Ha Avenida Veteranos ng mga dalan, siyudan ng Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure.
0: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karay bumatraya itong mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganun DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1 Haro Leyte, ngan Farmacia Nicola ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy ha Burayan San Jose, P-Med Pharmacy ha Palo ngan Santa Fe Leyte, Cooper Drug ha Tanawan, Burawen ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy ha Burawen Leyte, SK Pharma ha San Jose Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
2: Akong pagpangihi. Salamat.
3: Nga good bacteria, spore, biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori. Nga makapa-ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mabalitan niyo mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa buhay.
3: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
8: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis. Ang paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
11: Kapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat kay DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
11: Pabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
3: DTX Coffee Mix.
11: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
29: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako yung ibating pang lipong-lipong. Ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko ug tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong panantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado ug epektibo gayon.
3: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto.
24: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Kay ngano man nga angay nato siyang himayaon. Tungod kay ato nga gitagad ang iyahang katuyuan sa pagtubos kanato nga dili mahimong sayang. Kay ang dugo biya ni Ginoong Hesus may galam kay sunan. Di biya tuparyos atong dugo nga daghan kayong mga sagol nga mga kinugay. Unsay ngalan anang kinugay gani dinhi sa Negros. Kinugay bagya po na, maskubado. Nakasabot kag maskubado, engineer. Kanang kinugay ba, kanang kalamay ba nga dili refine. Oh, maskubado. Oh, kanang nay tibugol pa unya dark color niya, murag kon kayo. Oh, lahi siya sa anang brown sugar, lahi anang white sugar, dark gina siya nga sugar. Kini atong dugo usahay ng hinubrang asukal. Mao nang dili ni madawat atong dugo og baone ibayad sa makasasala. Kay ang dugo nga giula sa Kalbaryo sa krus, may galam kig sunan dugo to nga walay ikasaway. Wala gayoy ikakomentaryo. Wagyoy ikasaway. Mauni mahigala ang bayad sa atong pagkapinasaylo sa atong sala. Unya humanta na pasaylo sa sala, magpakasala na punta na yun. Magsige na lang punta pagpakasala kay mura natag matulpas uban, murag kusing alam ng bata nga murag dili bitaw disiplinahon, pasagdan lang bisag ay kinaiyaw sa hay, murag kanang gitaw na sa nagdasa, murag lalo man ni akong silibuano nagdasa. Kusing nga lang na sa English nga pagkatawag nga bata usahay nga mura magpa saway, mura magdi na yun hinoon mo, sokol na ganin hinoon yung badlongon tungod kay labihan na sa pagkapinangga. O yun anak, mauni mga higala magkigsunan nga ato yung ang sabton. Tungod kay wa namang yun tayo mahimos tong kagalingon, kay di namang kita tag-iya, ang tag-iya ini ato yun permanente konsultahon. Ha? Kanang tao nga nag-ilangan na ay tag-iya niya, bisan pa panalitan karon ikaw na narbaho ka, unya binayran ang imong oras, binayran ang imong adlaw, ayaw ginagamitan ng mga oras at mga adlaw for your gitawag personal, gitawag o matod pa singan anay personal ni mo nga glory, personal glory to glorify yourselves alang sa atong kaugalingong kalipayan, atong kaugalingong kaymayaan. Ingon anak, kay dapat mo konsulta ta sa tag-iya sa mga oras, tag-iya sa mga adlaw, tag-iya yun sa atong kinabuhi labaw sa tanan. Mao na ang tao higala nga nag-isip nga dunay tag-iya niya, puno gina sa pagka mainampuon. Pariho ba ni Abraham, mainampuon? O espirituhanon, ang Diyos niyo kanunay naasa iyahang mga pagkinabuhi. Kay maunay usa ka sekreto nga gisulting San Pablo nga kung ang Diyos ania ka nato, kinsa may kabatok nato. Pagunsa man ang kaaway sa Diyos ang yawa o Satanas sigala, kinirabang mahumantag bautismo, duulon na yung tas panuway. Kaya aron nga iyatang tintalon nga makasala tayo, ngunana naman si Ginoong Hesus. Human si Ginoong Hesus, gibautismohan dito suba sa Jordan. Ngoon, nagsugo na dahil sa siyahang pagpangalaga, nagministeryo na yun siya. Siya pa lang to, wa pa si kauban ng mga disipulo. Gidoon man sa panuway, kay nagpuasa man po si Ginoong Hesus makaigsunan. Kita human na to bautismo, nagkumbira man, wa may puasa. Si Ginoong Hesus 40 kaadlaw, 40 kagabi nagpuasa. Gigutom biya gyud siya pod. Di biya sayon di ining magpuasa no? Kinsa may nakasuway puasa 40 kaadlaw, 40 kagabi ipareho ni Ginoong Hesus. Kinsa man? Di ta mahimong tinuod nga susunod aning kalakiha og di ta makahimo sa iyahang gibuhat. Puasa. Wag gid sa kaon, gigutom gid siya tinuod. Mateo kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 8 na adihang kasaysayan, natulog yun kahigayon siyang

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
2: Ethereum Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Ethereum Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Para sa malinis na dugo! DGX 500! Para sa marusog na tayo! DGX 500! Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500! Sumok na ng mga eksperto! Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Kimberly Tumo. Nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape. DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
2: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Clinical Spore Biotics contra sa viral infection loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinical Spore Biotics nga makapaundak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinical Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Mabalit sa mga butika. Xterm Food Superman for Men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Xterm. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga ibala mga meg. Gabes gid ang Xterm Food Superman for Men.
2: Xterm Food Superman for Men. Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym. Aba, pahiran yan ng DTX Liniman Oil. DTX Liniman Oil, pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniman Oil, gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniman Oil, hindi lang basta oil, kundi Liniman Oil. DTX Liniman Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man, nationwide.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!

News FM Philippine Standard Time, 21 minutes past 7 o'clock, mga K5. Good evening. Checking in is your Manny Louie for the program. Marites on air. Happy Sunday, mga K5. July 19, 2026. Grabe, ang bilis ng araw, mga K5. Akalain mo yun, matatapos na naman yung buwan. Kumusta po ang weekend natin, mga K5? Nakapag-recharge, nakapag-rest ba ang ating mga K5? Na-enjoy ba natin ang ating weekend kasama ang ating family?

po ng tumatanda tayo kasi buong araw po, ang ginawa ko ay mag-general cleaning, maglinis, mag-ayos, maghugas, at talaga namang, I would say, napaka-productive ko ngayong araw. Kaya naman, ang sakit ng aking

pare, kung paano mo ba aayusin at talagang ano yung unahin mo. Pero sige lang, Mother K5, diba? Lahat yan, alam ko, kaya niyong ma-manage. Siguro ang isang sikreto na pwede kong ma-share is to make sure no na yung oras mo ay talagang magagamit mo doon sa mas importanteng bagay or kung ano ba yung mga dapat unahin, di ba? And kailangan din i-maximize natin yung time na, for example, yung meeting na

sa agenda nyo, mga ka-K5, para naman to save time, diba? Ayan, at sa mga ka-K5 naman natin, no, isa rin sa tip ko, kailangan talaga you start your day na very early kasi pag maaga mong sinimulan, maaga kang nagtrabaho, sobrang dami mong natatapos. And iba pa rin yung may, alam mo yun, may listahan ka, di ba, na sinusundan dahil, aminin natin, pag nagkakaedad na tayo, yung tendency, makakalimutin na tayo. Di ba, marami na tayong namimiss na mga gawain. Di ba, pag yung alam mo yun, pinapaira lang natin yung ating memory. At ako, speaking of memory, mga ka-K5, kung kailangan yung ma-enhance ang inyong memory para hindi ka na maging makakalimutin tulad ko, mag-Clinica D3 Bio ka na, mga ka-K5. Actually, natulungan ako no, ng food supplement na to. Hindi na siya katulad dati na talagang napakalala, mga ka-K5. Alam mo yung tipong ngayon lang, as in like now lang, naisip ko siya. Tapos, bigla na lang nakalimutan ko dahil hindi ko na kayang mag-multitask sa aking isipan. Pero in all fairness, simula ng lumaklak

na mas naging healthy si Maring Louie. Hindi na buyag lang. No, hindi na ako masyadong sakitin at kahit sobrang pagod at buyat ko mga ka-K5. Talagang hindi ako mabilis kapitan ng ubo, sipon at lagnat. At kung magkaroon man ako nito, parang talagang yung sobrang pinabayaan ko na yan yung sarili ko. Kaya naman mga ka-K5, mag-invest ng mga food supplements na siguradong mag-aalaga at magpaprotekta sa inyo araw-araw. Tandaan, health is wealth. Mahirap magkasakit at mahal magkasakit. Kaya naman, siguraduhin na sumugod sa Clinica del Alternativo Medicine and Wellness Center located yan sa downtown area. Dapat lang po yan ang Bose John at Bose Coffee. Sabi nila, veteranos. At ngayong araw, mga ka-K5, ngayong gabi, bibigay ko po sa inyo ang mga nagbabagang balita na kung sino yung mga naloka na windang at talagang kinabahan. Dahil tila nawala ng ilang oras ang Facebook, hindi yata gumana ang social media. Well, to be honest, hindi ko to napansin kanina sa sobrang busy ko nga mga ka-KFM na hindi ko na namalayan mag-aalas sa isda kanina at talagang nagmadali kami para humabol magsimba, no? Yes, mga ka-KFM, marami ang nawindang, marami ang naloka at marami ang, kinabahan kanina dahil akala nila ay hindi na nila ma-access ang kanilang mga social media accounts, lalo na ang kanilang Facebook, mga ka-K5. Naka-down ang Facebook kanina. Well, para naman sa iba, maganda na rin din na nangyari ito dahil

at nag-Facebook ka pa na hindi na siya healthy. Mga ka-K5, isa rin yan, no, na kailangan natin i-avoid at kailangan natin i-control at kailangan din natin, I would say, disiplinahin ang ating mga sarili. Oh, aminin natin, guilty tayo dyan. Diba, isa din yan sa mga reason kung bakit naaalantala ang ating mga trabaho, diba? At may mga nakakalimutan tayo dahil napapadalas or I would say para mas nagugugol yung time natin pag talagang nag-browse ka na yung mga 15 minutes, 30 minutes and sometimes di mo na naamamalayan na more na pala mga ka-K5 ang iyong na-spent sa Facebook mga ka-K5. At eto mga ka-K5, isang nakakalokang balita! Oh my God! Ni-launch na ba? May soft launch na nga ba? Si Blackpink Jennie. Oh my God! Meron siyang pinost, no? Nakasamang isang mystery man. Ay, naka! Sino kaya ito mga ka-K5? At finally, may jowa reveal na ba? Si Blackpink Jennie, mga ka-K5. Malalaman natin yan mamaya sa pagbabalik ng K5 News FM kasama si Maring Louie Formalitas on air. But of course, huwag kakalimutan i-like at i-follow kami sa aming Facebook page at mag-comment sa ating live streaming at samahan si Maring Louie hanggang alas 9 ng gabi. At mamaya rin mga ka-K5, titingnan natin kung ano pa bang mga nagbabagang balita, ano na ba yung development, di ba, sa impeachment trial. Si Senator Cayetano, ano bang mga bagong ganap at pasabog niya na halos everyday nag-vlog. And of course, mga ka-K5, patuloy o should I say nagbalik or diba, talagang uminit at I would say lumala ang hidwaan na naman ng Iran at US, mga ka-K5, kung saan nung isang araw ay binomba at inatake ng US ang Iran, di ba? Isa sa kanilang mga airport, mga ka-K5. At ano ang magiging epekto nito, mga ka-K5? Of course, globally, mga ka-K5. At aasahan na naman natin ang sunod-sunod na pagtaas ng krudo at gasolina. 7:30 on the clock, mga ka-K5. Again, like and follow us on Facebook. At huwag kakalimutan, mga ka-K5, na uminom, lalong-lalo na yung mga ano natin dyan, yung mga customers natin, yung mga talagang yung tumatangkilik at talagang yung mga ka-K5 natin na hindi nila kaya na wala ang mga produkto ng Clinica de Alternativo, mga ka-K5. Kung pangmalakas na vitamin C, MITC mo na yan, mga ka-K5. Ang malakas pangontra high blood DTX 500. Perfect din ito para sa may mga diabetes o diabetic na mga pasyente. And of course, ang Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3 para naman po ito sa medyo makakalimutin na or makakalimutin na talaga at may mga allergies. Mga ka-K5. Alas 7:30 na bulatan oras sa bugos ng Pilipinas. Samahan si Maring Louie hanggang alas 9 ng gabi, mga ka-K5. Dito lang yan sa inyong favorite radio station, K5 News FM, Tacloban 103.1.

K5 News FM, Philippines Standard Time. A minute before 8 o'clock mga K5, 7:59 na natin oras sa Bugso, Pilipinas. Kasama niyo pa rin po si Manny Louie for Marites on Air. Ayan, chico muna tayo mga K5. Diba? Dahil maraming mga nangyayari sa showbiz world na hanggang ngayon ay naloloko pa rin dahil hindi makapaniwala na tuluyan nang ikinasal si Bea Alonzo sa businessman na si Vincent ko mga K5. Pero totoo po talaga, kasal na sila mga K5. And ayan, hindi nga tinitigilan ng mga netizens kung susunod na raw ba si Dominic Roque at si Sue Ramirez, mga ka-K5. Ayan, ako. In fairness kay Zoo at kay Dominic, bagay na bagay dito naman sila, mga ka-K5. And in fact, magkasabay po silang ng birthday. Magka-birthday sila, mga ka-K5. At recently, sinelebrate pa lang nila. Actually, kahapon lang yata, nag-celebrate sila ng sabay ng kanilang birthday. Congratulations and happy birthday and congratulations. Kasi habang tumatagal, I would say, mga ka-K5, mas tumitibay ang relasyon nila at bagay na bagay sila. At ito pa, mga ka-K5, may humabol ngayong taon dahil engaged na rin sina actress host Yazzy Pressman at Camarines Sur District Representative Luigi Villafuerte, mga ka-K5. Akalain mo yon? Natatawa lang ako kasi ang daming mga comments, ang daming hindi masaya, maraming bitter. Kaya mga ka-K5, you know what? Kailangan din natin siguro na ma-learn na, you know, maging happy para sa ibang tao. Huwag tayong ang palaya, mga ka-K5, diba? Dapat maging masaya po tayo sa happiness, sa achievements, sa success, mga ka-K5, ng ibang tao, diba? Kasi it only shows na parang hindi ka masaya. At diba, wala namang reason para maingit or para magalit. Or maybe because meron din kasing iba na parang, I would say, may mga bet sila na ibang artist sa person na yan, na, diba? And I would say, kaya rin maraming medyo nagalit kay Yazzy simula nang maghiwalay si Nadine at si James, dahil alam naman natin na yung kapatid niya na si Iza, yan ang bagong nobya ni James Reid. Mga ka-K5, move on din. Pag may time. Congratulations, Iza! And Luigi, see you sa inyong wedding. See you. Invited. Eto mga ka-K5. Another nakakawindang na chika. Naka, posibleng maging totoo, no? Si yung love team na namuo ngayon na si Bimbi. Ayan, Bimbi talaga yung tawag ko. Basta yung anak ni ni Chris Aquino, mga ka-K5. At saka ni James, yung basketball player, yung ex, the husband ni Chris, mga ka-K5, at si Ryza. Diba? Yung maliit na girl dati sa Itbulaga na nasa anong network na ba to sila ngayon? Anyway, napaka-sweet nila at may chemistry talaga sila at parang napaka-natural yung sweet-sweetan nila at talagang isang buhat lang guys ni Bimbi. Ryza, pak na. Ayan, so papaldo talaga si Ryza kung sakaling magkatuluyan sila. At may mga nakita rin tayo ng mga reports, mga news at mga chika no, na botong-boto naman si Chris Aquino sa kanilang dalawa. Anyway, mga ka-K5, yan muna ang latest sa Showbiz World for Showbiz 103. Ang chikang iyan ay hatid po sa inyo ng Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center Products. Ang mga produkto ng aming CEO, mga ka-K5, na si Dr. Ramil Uy, na walang ibang gusto, walang ibang misyon, mga ka-K5, kundi makatulong sa lahat ng ating maging, mga ka-K5 na maging abot-kaya na po sa bulsa ang mga food supplements. Dahil gustong-gusto po talaga, very passionate ang aming CEO na, you know, makatulong at maging healthy ang ating mga ka-K5. Kaya naman, sugod na po sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center located sa downtown area. Tapat lang po yan ang Bose dyan at Bose Coffee. Marami na po ang nagpatunay. May mga testimonies tayo na nagsasabi na sila po ay natulungan at talagang hiyang sa mga supplements nito. Sa lahat ng mga ka-K5 natin na naghahanap ng pagmalakas na vitamin C, mighty muna yan. At kung ikaw naman ay may diabetes o naman kaya ay may high blood pressure,
i-DDX or 100 ang sagot sa problema mo at kung ikaw ay mahilig sa kape, i-DDX Coffee Mix muna yan. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. Sugod na mga ka-K-Fab sa Klinika Alternative Medicine and Wellness Center located sa downtown area. Tapat lang po yun ng Bose John at Bose Coffee and I'll be back after a few songs mga ka-K-Fab. Good evening!

Live News FM, Philippine Standard Time, 41 minutes past 8 o'clock. No playing till they take my heart away. Grabe, no? Ang lakas, maka-throwback. At parang ito yung mga songs na laging kinakanta sa video okay. Sino ba yung mga K-5 natin na nagdidinomingo? Ito ang mga nagtutuba. Ito natin mga K-5 na nagbabarbecue kasama ang K-5 News FM. Mga K-5, I'll see you again tomorrow, same time, same station. Medyo pinakapos ang oras natin. Pag dalawang oras lang, no, hindi natin namamalayan. Ganun talaga pag busy tayo. Ayan. I hope you guys had a very productive Sunday and weekend with your family. Ayan. At sana ready naman tayo sumapak for another week dahil Lunes na naman bukas. And of course, I would love you to end your day, mga K-5, na masaya at grateful. Let's count our blessings, mga K-5. And of course, ayan, tomorrow, another chikahan na naman tayo. And I will be giving you again yung mga latest na update sa balita, lalong-lalo ng mga K-5, no? Kung ano na ba ang ulat ng panahon, ano na ba ang nangyayari, diba? Sa gera, hindi lamang sa you know, gulo sa pagitan ng Iran at US, mga K-5, dahil may mga pagbomba na rin nangyayari, no, sa ibang bansa. So, sana matapos na ang kaguluhan itong mga K-5, diba? And magkaroon na po ng I would say kapayapaan ng peace, 'di ba? At pagpaparaya at pagpapatawad, 'di ba, mga K-5? Dahil marami na po ang naapektuhan and marami pong mga sibilyan at inosenteng tao ang nadadamay. Mga K-5, God bless you. Good night. I love you all so much. See you again tomorrow, same time, same station. Here's Kathy Dennis with the song Too Many Walls. Good evening, mga K-5.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bago nga schedule, han libre nga check-up. Tigam niya mga pecha, Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026. Alas 8 na aga, tugtub alas 4 e medya itong kulub. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 na aga, tugtub alas 3 ang kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimumutang. Avenida Veteranos ng mga dalan, siyudad ng Tacloban. Permigo din ang dumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure.
3: GTX 500 Health Alert. Kasama si Dr. June Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert.
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika Di Alternativo, ang gumagawa sa epektibo, legit at FDA approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na sa Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Muling nagbabalik ang inyong isa certified naturopathic practitioner, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcizar, para magbibigay na naman sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. At lalong-lalo na, live din po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. Kaya sa mga hindi pa nakapag-follow, likes mga kaibigan, pa-follow and likes naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. Si mga kabayan po ha, na gustong sumali sa ating programa, ating text line number 0919-002-8117 at magandang pakikinig sa lahat ng naka-simulcast ngayon sa ating programa. At lalong-lalo na sa araw na ito, ating pag-uusapan itong flavonoid. Isa sa dahilan na naging super antioxidant ang DTX 500 dahil sa taglay nito na flavonoids. Isa kasi ito na antioxidant na makukuha sa main ingredients ng DTX 500 na D-sugar, sugarcane extract o ang mapait na bahagi ng tubo, na umabot sa 1.3 million ang antioxidant units nung sinukat ito. Flavonoids ang tawag sa grupo ng mga plant metabolites na nagbibigay ng health benefits sa pamamagitan ng signaling pathways at antioxidant effect. Ito din ay polyphenolic molecules na may taglay na 15 carbon atoms na makukuha sa balat ng tubo. Kaya kung titingnan natin ang tubo, 10 months itong nakababad sa init ng araw bago ma-harvest. Pero ang nakakapagtaka, bakit hindi ito nasisira sa pamamagitan ng UV rays o sobrang init ng araw? Alam nyo ba kung bakit? Dahil ito sa kanyang balat. At nang sinuri ng ating mga eksperto, ang balat ng tubo ay nagtataglay pala ng napakataas na antioxidant na phenolic compounds at flavonoids na tumutulong harangan ang sikat ng araw para hindi masira ang tubo. Kaya ang Klinika di Alternativo Medicina, in-extract ito at naging main ingredients ng DTX 500 Herbal Capsule, isang super antioxidant capsule na wala pang nakakapantay nito, na available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
4: Ang super antioxidant na flavonoids ang pumoprotekta sa tubo upang hindi masira dahil sa oxidative stress galing sa sikat ng araw. At kapag ang DTX 500 Herbal Capsule, mainom mo ang super antioxidant na flavonoid na makukuha nito ay magiging transferred antioxidant na nagbibigay ng napakaraming benepisyo. At ang good news, dahil 14 pesos lang ang SRP nito at matatamasa mo na ang napakaraming benepisyo nito sa katawan. Maiiwasan ang stroke, maiiwasan ang sakit sa puso, diabetes at ang deadliest kind of skin cancer, ang melanoma. Pinoprotektahan nito ang atay, kidneys, gaganda ang tulog, maiiwasan ang arthritis at marami pang ibang benepisyo sa kalusugan. Kaya kung gusto mong maiwasan ang makaramdaman at humaba pa ang buhay, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. Mag-invest na sa kalusugan. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
3: DTX 500, irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag-DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
5: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa Vitamin C. Mag-Mighty C, nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakilis ng balat. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
4: At kung kape naman ang iyong nakaugaliang inumin sa umaga at gabi, mag-DTX Coffee Mix, ang super antioxidant coffee na pumoprotekta sa mga selula. May taglay pa ito na chia seeds at psyllium husk na naglilinis ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw. Mabili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at ang Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado na hindi mapeke. At ang original, ang FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule ang ating mabili. Siguraduhin puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado at ang original na DTX 500 Herbal Capsule ay nakabox naka-blaster at naka-capsule. Hindi po nakabote at hindi din po naka-softgel. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa atin pong programa. At lalong-lalo na mga kaibigan, ang programang ito ay hatid din sa atin sa Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. Hindi lang bastang sangkap para sa resistensya, kundi isang mahalagang elemento sa pagpapanatili ng ating kalusugan. Ngunit hindi lahat ng anyo ng vitamin C ay nasisipsip ng katawan ng pantay-pantay. Ang Mighty C ay isang alkaline vitamin C na may espesyal na kakayanan na mas madaling maabsorb ng ating katawan. Kaya't mas epektibo ito sa pagtulong sa ating immune system at sa ibang proseso ng katawan. Kaya naman sa pagpili ng mga vitamin C, siguruhing piliin ang Mighty C alkaline vitamin C para masiguradong maximum na benepisyo at proteksyon ang ating makukuha. At alam nyo ba mga kaibigan na kung saan ang iron galing sa gulay na ating kinakain? Kapag kulang tayo sa vitamin C ay hindi ito madaling maabsorb. Kaya kung meron kang anemia, sobrang labdaw ang dugo, kumain ng prutas at gulay at uminom ng Mighty C alkaline vitamin C para mas madaling maabsorb at magamit ang iron sa ating katawan. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na malabo na ang paningin dahil matagal nang may sugar imbalance at diabetes, mag-alkaline vitamin C Mighty C. Kasi ito yung tumutulong upang protektahan ang mga maliliit na ugat sa mga mata. At lalong-lalo na kung nakita nyong nangingitim na ang mga paa dahil meron kang diabetes, ibig sabihin, unti-unti nang nasisira ang mga maliliit na ugat sa lower extremities. Mas kailangan mo ng alkaline na vitamin C, Mighty C. Ang Mighty C ay isang alkaline vitamin C. Tumutulong palakasin ang ating katawan at maiwasan ang acidity. Hindi lang nagpapalakas ng resistensya, nagpapalakas pa ng ating mga buto. Mighty C alkaline vitamin C. At para sa mas epektibo na kombinasyon, samahan sa Superior Antioxidant Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
3: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
7: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
8: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
7: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
8: Okay.
3: DTX 500.
7: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
3: DTX 500.
9: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
10: Sa Panginoon.
9: Una po ay sa Panginoon.
3: DTX 500.
11: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
3: DTX 500!
10: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
3: DTX 500.
10: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
3: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500.
4: DTX 500 herbal capsule, makaibigan, ang panglaban sa mga nakakamatay na mga karamdaman. At sa magpatuloy sa ating programa, makaibigan, trivia muna tayo. Alam nyo ba na ang pag-iwas lang sa sobrang alat ay nakakatulong na para maiwasan ang pagtaas ng blood pressure? Kapag sobra kasi sa asin ang ating katawan, lalong-lalo na sa ating bloodstream, humihila ito ng tubig pabalik sa bloodstream. At according sa pag-aaral, more water sa bloodstream, nagbibigay ito ng more pressure. Kaya mas mainam, bawasan na ang pagkain sa mga pagkain na may taglay na maraming asin. At alam nyo ba na marami sa ating mga binibili na mga pagkain ay may nakatagong mataas na sodium content? At ito ang mga listahan na common source of dietary sodium. Nangunguna dito ang bread and rolls. Lalong-lalo na ang poultry, meat dishes, especially itong mga processed meat and red meat. Nako, may nakatagong mataas na sodium na kapag lagi natin itong kinakain ay isa sa dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure. Lalong-lalo na ang cheeseburgers at iba pang sandwich, luncheon meat, pizza, pasta dishes, cheese, mga chips and junk foods, at lalong-lalo na ang French fries na common na kinakain lalong-lalo na sa mga kabataan. According to Dietary Approach to Stop Hypertension, itong DASH, advice, makaibigan, na kumain ka ng prutas at gulay at kumain ng low-fat dairy products. Isa itong diet na nirerekomenda ng mga eksperto, isang diet na good source of antioxidant para maiwasan ang pagtaas ng kolesterol. Nakita kasi sa pag-aaral na ang oxidation of LDL or bad cholesterol, ito pala ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng bara ang daanan ng dugo at isa sa dahilan bakit tumaas ang blood pressure dahil sa pagtaas ng kolesterol. Kaya kailangan natin ng antioxidant para maiwasan ang oxidation ng bad cholesterol para hindi ito bumara sa mga ugat. Kaya ina-advise ng mga eksperto na kumain ng prutas at gulay dahil dyan natin makukuha ang mataas na antioxidant. At yan ang dahilan kung bakit ang DTX 500 Herbal Capsule ay lumabas sa pamamagitan ng Klinika di Alternatibo. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, nangungunang dahilan pa rin ng kamatayan ng mga Pilipino ay ang cardiovascular disease. Lalong-lalo na itong mga problema dahil makaibigan sa pagkakaroon ng problema sa mga ugat. At yan ang dahilan kung bakit ang DTX 500 Herbal Capsule ay kailangan nating inumin araw-araw. Ito kasi ay may 1.3 million units ng Oxygen Radical Absorbance Capacity o ORAC Scale na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga ugat, pagkasira ng puso dahil tumutulong itong hindi ma-oxidize ang cholesterol o bad cholesterol para hindi magiging bara. At ang kagandahan, mga kaibigan, ng DTX 500 Herbal Capsule dahil sa flavonoids at pinoli compounds, tumutulong itong protektahan ang ating mga selula para hindi masira dahil sa free radicals. Kaya kung gusto mong mas malakas ang atay, maprotektahan ang mga ugat, maiwasan ang diabetes at maiwasan ang pagtaas ng blood pressure at stroke, mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C ang alkaline na vitamin C. Ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
13: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpaparelax sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may inlove ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
13: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika.
3: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang kakulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagin at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
4: DTX Coffee Mix, mga kaibigan. Nagkape ka na. Nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix. Lalong-lalo na sa mga kabayan po natin dyan na mahilig magkape. At dahil sa pagkakape, ay naku, ihi na ng ihi sa gabi. Dahil po, mga kaibigan, ang over-caffeine consumption without antioxidant ay pwede itong magdadala ng prostate problem, lalong-lalo na sa kalalakihan. Kaya mas mainam kung ihi ng ihi ka na sa gabi at napakahilig mong magkape. Palitan na ang kape sa antioxidant coffee. Dahil kapag ang antioxidant ay nandyan sa kape mo, maiiwasan pa ang maraming mga problema, lalong-lalo na ang prostate problem sa mga kalalakihan na prone ito kapag nag-edad ka na ng 40 pataas. Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na mayaman sa antioxidant na tumutulong maiwasan ang pamamaga sa loob at labas ng katawan. Pinoprotektahan din ito ang mga selula at tinutulungan ang ating katawan labanan ang free radicals. Klinika DTX Coffee Mix, available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. May taglay pa ito na napakataas na fiber galing sa chia seeds at psyllium husk. Kaya kapag nakainom ka nito, ang una mong mararamdaman ay gaganda ang bowel movements. Mawawala ang hangin sa tiyan dahil yan sa psyllium husk at chia seeds. Kaya dito ka na sa kape ko, Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, Klinika DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan. At sa mga nagtatanong kung ano ang tamang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, ang tamang pag-inom, mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal or 30 minutes before meal. At lalong-lalo na sa mga merong maintenance, no? Halos lahat naman ng maintenance, iniinom after meal. Inumin nyo ang DTX 500 Herbal Capsule 30 minutes before meal para sigurado talaga ang magandang epekto. Lalo na pagsabayan mo pa ng Mighty C Alkaline Vitamin C, 1 capsule 2 times a day, 30 minutes before meal. Ating text line number ha, 0919-002-8117. At magandang panunood at pakikinig sa lahat na nakaantabay ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon. Galing po kay 681 Doc, during menstruation, lagi pong sumasakit ang aking didi. At grabe po ang pain during menstruation. Ano kaya, Doc, ang dahilan at ano po dapat kong iwasan? At ano tama pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule? Uy, pag ganito na problema, kaibigan, itong dysmenorrhea, itong pagkakaroon ng hormonal imbalance, dapat nating tandaan sa mga kababaihan ha, na kapag nagkakaroon ng pain during menstruation, ibig sabihin, meron pong problema. Ibig sabihin, makaibigan, may problema po either sa matres, makaibigan, or nagkakaroon ng hormonal imbalance. Kaya pag ganito na problema, iwas muna sa mga processed foods, no? Iwas po muna sa mga pulang karne. At mas mainam, makaibigan, inuman ng DTX 500 Herbal Capsule. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Lalong-lalo na ang mga kababaihan na may pananakit during menstruation, prone sa pagkakaroon ng problema sa matres, at lalong-lalo na kapag hindi ito makorek agad, posibleng magkakaroon ng bukol sa didi. Kaya mas mainam inuman ng Superior Antioxidant Combination. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At ang good news, available na ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado na hindi po peke ang ating mabili, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para sigurado. At ang original na DTX 500 Herbal Capsule, naka-box, naka-blaster, naka-capsule, hindi po nakabuti at naka-soft gel. Available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero makaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Yung nakasama ngayon ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alkizar, na laging nagpapaalala. Ingatan natin ang ating katawan dahil ito ang ating puhunan. Kaya mas magandang protektado tayo araw-araw. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At kung kape naman, dito ka na sa Antioxidant at Detox Coffee. Clinica DTX Coffee Mix. God bless sa ating lahat, mga kaibigan. At nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
3: DTX 500, alagaan ang iyong atay, sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
1: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
3: DTX 500, bibili sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata, sagana sa polyphenol, phenolic compounds at antioxidants na nagpoprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko, ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
15: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Sa mga butika.
17: Mighty C, the alkaline, vitamin C. Ang kakulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline, vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C.
18: DTX 500.
19: Salina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay gumagamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
20: At sa Panginoon.
15: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparad ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline, vitamin C. Mabibili sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpaparelax sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may in love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
15: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
23: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!

bilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: There's only

0: Pakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3, K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1, K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc June Alcazar. DTX 500 Health Alert!
0: DTX 500 Health Alert!
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert! Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa epektibo at mga legit na mga produkto na nakakatulong maiwasan ang mga karamdaman. Muli nagbabalik ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, ang inyong Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcazar, para magtalakay na naman at magbigay pag-asa kung paano po pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. Lalo-lalo na sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan. At syempre pa, live po tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, na kung saan mga kaibigan pwede nyo pong bisitahan para updated tayo sa mga health information na ating binibigay araw-araw. At lalong-lalo na, magandang pakikinig din sa lahat ng naka-simulcast ngayon sa ating programa sa lahat ng mga radio stations. At lalong-lalo po mga kaibigan, huwag kalimutang inumin ang inyong superior antioxidant combination na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na ang ating Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. Actually mga kaibigan, no? Kaya nga po ang DTX Coffee Mix, ginawa po talaga sinadya ng Clinica di Alternativo na magiging detox. Kasi ang detoxification mga kaibigan is a part of healing. Kailangan po talaga yan. Then after that, pag iinom ka ng DTX 500 at Mighty C, mas madaling ma-absorb at mas madaling umepekto sa atin pong katawan kasi nalinis na po ang ating sistema. Kaya kung araw-araw, pagising mo sa umaga, ang detox coffee ang iyong mainom, ay siguradong lalabas ang mga toxin. Kaya mas mabilis ang epekto ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Kaya huwag kalimutang inumin ito araw-araw para protektado tayo at protektado ang ating mga silyula. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito, isang live interview na naman ang ating mapapakinggan, na kung saan isang kababayan naman po natin ang napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500. Hirap na hirap mag-ihi mga kaibigan, dahil merong pamamaga sa prostate at problema sa kidney na tulungan sa pag-inom ng DDX 500 Herbal Capsule.
3: Ako po si Apolinario Makapiling, nag-inom ko ng gamot, DX 500, gumandang ihi ko.
4: Tuloy-tuloy
3: ang ihi ko. Ngayon, ang pakiramdam ko, okay, maganda na siya. DTX 500.
5: Meron kayong pamamaga sa prostate at saka calcification sa prostate pati sa kidney. Nung nahirapan kayong mag-ihi, nung makainom kayo ng DTX 500, uminam yung pakiramdam nyo.
3: Tuloy ng ihi ko, no? Maganda ng ihi ko. Maraming salamat sa BTX 500. Maraming salamat din, Dok.
5: So, anong masasabi niyo po sa mga nakikinig natin na mapapakinggan kayo sa buong Pilipinas? Anong masasabi niyo po sa DTX 500?
3: Sinasabi ko lang, nainom kayo BTX 500 para nga magandang pakiramdam niyo mga sakit-sakit niyo, para matanggal ang mga sakit niyo sa BTX 500. Maganda siya. Matulituling ihi mo sa BTX 500.
0: DTX 500 Health Alert!
2: Yan po mga kaibigan ay isang live interview kay Sir Apolinario. Actually mga kaibigan, si Sir ay hirap mag-ihi kasi according sa kanyang laboratory, meron po siyang prostate inflammation at meron pong kidney problem. Kaya mga kaibigan, sinubukan na pumunta sa ating mga clinic. At ayan, nakainom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C mga kaibigan. At ang naging resulta, nawala yung pamamaga ng prostate at ang problema sa kidney. Kaya yung hirap na hirap siya mag-ihi, pigil na pag-ihi mga kaibigan, ay nako, tuloy-tuloy na nung nakainom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na mayroon din pong mga pamamaga, kahit hindi pamamaga sa prostate, namamaga ba yung kasukasuhan mo kaya napakaarte mo ng lumakan? Namamaga ba yung sinus mo kaya hirap kang maghinga at nabago na yung iyong boses? Namamaga ba yung baga mo kaya pag humihinga ka o kapag ikaw ay humihinga, ay parang nagwi-weasel because of asthma, no? Or meron ka bang heart enlargement? Subukan ang DTX 500 Herbal Capsule. Alam ko, katulad ni Sir, ay matutulungan din po ang inyong mga karamdaman. Kasi nga po mga kaibigan, according sa pag-aaral ng ating mga eksperto, ang super antioxidant na makuha po natin sa DTX 500 na makukuha po sa kanyang main ingredients na desugared sugar cane, ang mapait na bahagi ng tubo ay may taglay na napakataas na antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong po tanggalin ang mga pamamaga at protektahan ang ating mga selula. Kaya po mga kaibigan, sa mga hirap na dyan sa mga pamamaga, inflammation at iba pang karamdaman, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At ang kagandahan mga kaibigan, ang mga produkto na ito ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
0: DTX 500. Manalana ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: DTX 500. Bibili sa mga DTX 500, Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert!
2: DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C, Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na ang ating klinika DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para makasigurado na hindi po mapeke, huwag pong bumili sa online. Kasi ang daming kumakalat ngayon na peke, kaya mas mainam sa mga pharmacy kayo bibili para siguradong ang original at legit na DTX 500 at mga produkto ng Klinika Di Alternativo ang ating mabili, mga kaibigan, na kung saan yung mga naririnig nyo po na mga live testimony, yan talaga ang ininom nila. Kaya natulungan ang kanilang mga iniindang mga karamdaman.
0: DTX 500 Health Alert.
2: At lalong-lalo na po, mga kaibigan, sa pagpatuloy po ng ating programa. Health information muna tayo, mga suking tagapakinig, para mapuno tayo na makaalamang pangkalusugan. Kasi according nga po sa ating mga eksperto, that more health information, less medication and less suffering. At lalong-lalo po, mga kaibigan, sa araw na ito, ating pag-uusapan ang nakakadisturbo na klase ng allergy. Itong tinatawag natin na allergic rhinitis o rhinitis. Ang allergic rhinitis, mga kaibigan, ay ang inflammation sa loob na bahagi ng ilong o butas ng ilong dahil sa allergens, no? Ang allergens ang isa sa klase ng antigen na nagpuproduce ng abnormal aggressive na immune response na kung saan ang immune system ang sumasalakay sa mga harmless substance. Para bang hindi nare-recognize ng immune system ang mga bagay na hindi naman nakakasira o nakakapinsala, na kung saan kahit simple lang na pagkain ay inaaway ng immune system at inaatake. At maiwasan lang ang problema na ito kung malakas ang iyong immune system. That's why lagi nating ina-advise sa mga may allergy, especially allergic rhinitis, uminom araw-araw ng DTX 500 at Mighty C, ang alkaline vitamin C. Dahil ang Mighty C, makaibigan, isa itong natural antihistamine na kung saan ito yung pumipigil sa sobrang histamine na pinoproduce ng immune system during allergy. At ang kagandahan sa DTX 500 Herbal Capsule, may taglay din po ito na napakataas na anti-inflammatory properties na tumutulong naman tanggalin ang pamamaga during allergy attack.
0: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
2: Allergic reaction, that's the bottom line sa problema sa ilong, ang allergic rhinitis. At ang sintomas nito ay ang palagi ang pagbahing, tumutulo ang sipon, kaya nakakadisturbo sa araw-araw na gawain. Inuubo at nagkakaroon ng sore throat at nagluluha ang mga mata. Siyempre, pag ikaw ay nagkakaganyan, tapos busy ka sa trabaho, disturbong-disturbo talaga. Ayon pa nga sa American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology, 10 to 30% ng world population ay may allergic rhinitis. Lalo na kapag di ka pa nakainom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, pabalik-balik lang ang allergy. Hindi na makukuha sa simple na pag-inom ng nasal decongestants. Dapat kasi i-correct ang humihina na immune system. uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil ang Mighty C pinapalakas nito ang immune system. At ang super anti-inflammatory properties na nasa DTX 500 Herbal Capsule, tinatanggal nito ang pamamaga lalong-lalo na sa ilong kapag inaatake ng allergic rhinitis.
0: DTX 500.
4: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leesis, sa dibdib at more sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga puti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
2: Ilan sa mga common cause ng allergic rhinitis ay ang mga sumusunod: grass pollen, dust mites, old skin ng mga hayop, laway ng pusa, molds at certain types of food like white flour products and dairy products. May dalawang klase ang allergic rhinitis: ang seasonal at perennial rhinitis. Seasonal rhinitis allergies ang tawag kung umaatake ang pagbara ng ilong kapag panahon na lumalabas ang pollen, especially kapag summer at maraming alikabok dahil tuyo ang lupa. Kaya kung may allergic rhinitis ka, dapat talaga i-correct ang abnormalities ng immune system response. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline vitamin C araw-araw.
0: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. Ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Panakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
2: Ang perennial allergic rhinitis naman, wala nang hinto ang pagbara ng ilong. Dahil sa pamamaga, buong buwan o buong taon ang pagtitiis mo na hirap kang makahinga. Ito ang klase sa allergy na kailangang i-correct kaagad ang immune system at i-prevent ang inflammation. Lalong-lalo na buong buwan or taon, hirap kang huminga. Ibig sabihin, mahinang-mahina ang immune system. Uminom talaga ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil ang Mighty C ay nagtataglay ng natural antihistamine at ang DTX 500 naman ay nagtataglay ng napakataas na antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong tanggalin ang pamamaga at mas mainam kapag inaatake. Dapat bawasan talaga muna ang dairy products at mga produkto galing sa puting harina kasi isa din ito sa nagtitrigger na mga pagkain.
0: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. Ang DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Panakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
2: Bakit ba nagkaka-allergy ang isang tao? Every time kasi na makakonta ka sa allergen, nagre-release ng histamine ang katawan, isang natural chemical na dumidepensa sa ating katawan laban sa allergen. At ang chemical na ito ang dahilan ng allergic rhinitis. Pinaparami kasi nito ang plema, sipon, para matrap ang allergen sa ilong. Pinapakati nito ang ilong para masinga ang mga plema. Ito ay tinatawag na overreaction na hindi maganda kapag pabalik-balik. Ito ay napakalaking problema kapag tumutulo ang sipon. At ang hirap kapag mahulog ito sa bronchial asthma, isang mas seryoso na health problems. Kaya before pa lumala ang allergy, uminom na ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Araw-araw. At kung kape naman ang iyong nakahiligan kapag meron kang allergic rhinitis, iwasan mo na ang mga kape na may halo na gatas kasi pwedeng matrigger ang allergic rhinitis. At mas mainam, palitan mo muna ng healthy coffee, ang kape na may anti-inflammatory properties. Nakakatulong pa sa pamamaga ng iyong ilong kapag inaatake ng allergic rhinitis. Mag-Clinica DTX Coffee Mix, ang kape na mayaman sa antioxidant, ang kape na mayaman sa anti-inflammatory properties at fiber na makukuha sa psyllium husk at chia seeds na tumutulong ipalabas ang toxin sa katawan. Ito ang kape na hindi lang nagtatanggal ng pamamaga. Ito ang kape na hindi lang antioxidant ang iyong makukuha. Naglilinis pa ng katawan. Nagkape ka na. Nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX Coffee Mix. Gawa sa desugared sugarcane extract, mayampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape na sakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kalusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
10: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
11: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
10: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
11: Okay.
1: DTX 500.
10: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
12: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kung matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
13: At sa Panginoon.
12: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
14: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500!
13: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa ano, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
0: DTX 500.
13: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil observado ko eh, ang dami kong nagasto sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
0: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
2: Subukan mga kaibigan ng mapatunayan. Lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na may iniinda din pong karamdaman. Katulad sa ating mga live interviews, puntahan na ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar at hanapin ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline Vitamin C. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. At dahil kunti lang ating oras mga kaibigan, talakayin muna natin kung bakit bumababa ang vitamin C level sa ating katawan araw-araw. Unang punto mga kaibigan, ang katawan ng tao ay walang kapasidad na gumawa ng sarili nitong vitamin C. Pangalawa mga kaibigan, ang vitamin C ay isang water soluble na bitamina o natutunaw at humahalo sa tubig. Dahil dito, nilalabas ito ng katawan sa pamamagitan ng pagdumi at pag-ihi. At ang pangatlo, kapag ang vitamin C ay ginagamit sa katawan, ito ay na-oxidize o nagiging inactive form. Kaya dapat mag-supplemento ng Mighty C Alkaline Vitamin C na nasa sodium ascorbate formula. Ito ang formula na maaring pumipigil sa mga free radicals na nag-o-oxidize ng iyong vitamin C. According sa pag-aaral na napublish sa website ng Science Direct, ang vitamin C na nasa sodium ascorbate formula ay nakakapag-donate ng mga electrons sa oxidized na vitamin C sa iyong katawan upang ibalik nito ang kanyang active form at mapanatili ang sapat na antas ng vitamin C sa iyong katawan upang suportahan ang mabuting kalusugan, maiwasan at mabawasan ang pamamaga, mga panganib na magkaroon ng iba't ibang sakit tulad ng panglalabo ng paningin, panghihina ng katawan, nervyos at sakit sa puso at cancer. Mighty C Alkaline Vitamin C. At para sa mas malakas na kombinasyon, isabay talaga ang DTX 500 Herbal Capsule. Dahil ang superior antioxidant ito kapag masama sa antioxidant na makukuha sa vitamin C, magiging superior antioxidant ito na magbibigay ng superior protection sa ating mga selula at buong katawan. Kung kape naman ang iyong ipartner, hanapin ang Detox Coffee Clinica DTX Coffee Mix. Mabibili na po yan sa lahat ng mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Yan po yung mga epektibo na produkto ng Clinica di Alternativo Medicina na namamayagpag na po ito Visayas at Mindanao. At good news, makaibigan, dahil nandito na tayo sa Luzon. Masusubukan nyo na kung gaano katotoo at kung gaano ka-epektibo. At biruin nyo, makaibigan, ha? Wala pa tayo sa Luzon dahil po sa napakagandang epekto ng ating mga product. Pinike na kaagad. Naku po, makaibigan, parang napaka-advanced ng mga isip ng mga tao ngayon na. Parang nakakahalata na tayo, mga kaibigan. Bakit biglang lumabas itong mga peke na ito? Makaibigan, simula nang mag-o-open na dito sa Luzon. Kaya po makaibigan, mag-ingat po tayo mga suking tagapakinig na makabili ng peke, no? Masayang lang po ang ating mga ginastos, no? Dahil hindi natin alam kung saan 'yan galing kasi hindi mo alam kung ano ang ingredients. Hindi natin alam kung gaano 'yan ka-safe ginawa kasi wala namang manufacturer. Hindi po natin alam kung tama ba ang sukat kasi wala naman siyang CPR. Wala po siyang Certificate of Product Registration. So, ibig sabihin, peke po yan. Kaya mas mainam puntahan ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil sa mga pharmacy, hinihingian muna ng CPR ang mga product na gustong ilagay sa pharmacy. Na yun ang wala sa mga peke. Kaya para makasigurado, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Pero mga kaibigan, wala na tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programang Health Alert. Kasama pa rin po ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alquizar. Hanggang bukas namang muli sa ating programang Health Alert. God bless po sa ating lahat, mga kaibigan. At nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating malusog na pangangatawan at maabot natin ang ating mga pangarap sa buhay. At laging tandaan, pangalagaan ang kalusugan dahil ito ang ating puhunan.
15: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
16: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. June Alquizar. Hatid sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4 y media.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
22: Number one.
19: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Balitang K5 sa umaga.
24: Balitang K5 sa umaga.
23: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga!
24: Balitang K5 sa Umaga!
23: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga!
24: Balitang K5 sa Umaga!

0: Alright! Mopeng morning, Pilipinas! Mopeng morning, Eastern Visayas! Mopeng aga Metro Tacloban!
1: Balitang K-5 sa umaga!
0: Hey, ba, kumusta ka na? Welcome! Hinayon at ramdan, balitang K-5 sa umaga!
1: K-5 sa umaga!
0: Yan ang lapit sa bahay, tinakita hininga bulan, ito na Hulyo, 2026. Thank God it's Monday, Lunes na daman. Ikapila na nga Lunes, hininga bulan. Ikatulo na nga Lunes, Gagay 5, ano? Kasi next week, last Monday, amo na itong sona ni Presidente Marcos. Amot akon kung tinitinigam nan, no? Alright, kumusta ka mga K-5? Welcome! Hininga na ramdam ulit ang K-5 sa umaga. Hingga K-5, Oxemer Asidre. Ay mo makakaupo da alas 4:30, kutob kita alas 6, Lunes. Ang nga dahil ito ang Biyernes. Ano? Din nila yung paborito ng kampiyon ng estasyon, K-5 News FM, Tacloban. Hi mga radio, mababatian niyo 103.1 nga radio frequency, you know, radio dial. Nga live liwat kita mga K-5, labot lahat aton, or labot lang yung mga radio. O live kita ha, Facebook, nga may YouTube kita, K-5, Ray, YouTube, ano? Aton YouTube, Facebook page wala. Mga K-5, ano? Live kita. Wala na aton YouTube, yan na. Tikang pa ni last week, ano? O nagkakaadahin na technical nga problema pang-edit aton na YouTube channel. Alas 4:34 na, mga K-5. Sige, good morning, Anay! Mata na! Oh, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na! Naubusan taton busis. Oh, mata na kay Lunes, yun na, may na klase, may opisina, no, mga K-5, tama? Oh, may day na klase, hindi taton mga estudyante. Salit, good morning, ha, mga nagmamata na nila. Oh, alamin at mga nanay, tatay, nga nangangandamon na yan na ito na mga arandamon, ano? Oh, kinada aaga. Okay, Febre, mapalayon daw kayo mo, kayo masilaw, taksuga, pakikwan lang na ito at aton live. Oo,

0: Alright, balik kita. No, gin-adjust ko lang na suga kay masilaw. Mga K5 busag kasi. Oo. Rupay doon na dulaw yun. Oo, kinatakon din di suga kay nasisilawan na kinihin. Sugod kasi kalamrag mga K5. Anyway, sige. Alas 4:35 na. Good morning. Mga gusto magpa-shoutout. Ito ko binabasa. Ito mga pa-shoutout. Ito aton live live program, ano? Ang ganit aton FB Live. Hey, July Guillera, good morning, mga ka-K5. Hey, Edwin Locson Abia. O, papay ko nung aagya, balik ng K5 sa umaga. Ka-K5 Oximer, mapag-greet ako to Luz Moron. And family, ha, dulag late. Kumusta na ko nung sangkay? Greetings from Edwin Locson Abia. Oh, ito ang Basay Samar. Damo nga, salamat. Ito na yung pagbasa ka-K5 Oximer. Happy Monday to you today. Good health and God bless. Alright, good morning kahapon. Hato ang mga namamati na nila hamay taklob ang public market. Hato ang mga suki ng mga vendors. Malipayon na nga adlaw itong Lunes sa HAEU dida. Ano? Kumusta? At iba yan na mag-agala nga nag-mata kay 5 Ogs tungod kay kutob ko nung kami alas 6 yan nga agat ikang kakulophan na alas 3 it amon na mag-permit ano from 3 PM kakulop nga na nga dat alas 6 aga ano yan na hiton na Lunes nga daw. Good morning kahapon at mga kay 5 di na may taklob ang public market or may taklob ang new bus terminal Abukay. O, ang sugid man gani ha, may South Terminal, ha, may Maras Baras. Ano? Good morning, ha, mga di na, timprano pa nga mabiyahi, ano? Ang mga mabiyahin first trip. Maupay nga pagpamate ha iyo. Herot lang kita ha, hinay lang kita mga KK5. Kung medyo baga feeling ni mo, singin tag-alog, inaantok ka pa. pagmuhay-puhay laanay, ano? Inom lanay, itong DTX. Coffee mix kapihilaanay mga K5 naton na antioxidant coffee herbal coffee healthy coffee nakagkapi ka na o na detox ka pa so mag DTX coffee mix ita adlaw-adlaw ika K5 Ogs amoy nit ako na pangontra liwat itong piraw ano sugad na aton katimprano pang oras itong duty kinahanglan manggod naka DTX coffee mix kita ano mga K5 salit adlaw-adlaw amot aton na kinahihiligan nga kape ang DTX coffee mix amoy ni mga K5 ha? Pure herbal herbal coffee healthy coffee nakagkapi ka na na-detox ka pa napaka maupay ganina hi Doc Jun Alcizar og sa kita mag programa no di ba may nakita health alert nga naabot in 30 minutos iya gini-explicar ito mga benepisyo haaton panlawa sa mga aton mga produkto ano DTX coffee mix ining antioxidant coffee pati unan no anot iya function anot iya bulig aton panlawas mga KK5 ano DTX 500 naton the superior antioxidant nga kapsula ano iton mga benepisyo ito naton panlawas ano napaka paupay epektibo nga pangontra iton high blood may mga high blood ida o hagtaas iton na blood pressure man sugad man iton hagtaas iton blood sugar so i-DTX pa 500 mula ito mga KK5 and Mighty C gihapon the alkaline vitamin C ano ito na iton na Mighty C ni ka vitamin C herbal vitamin na mga KK5 dako tiya bulig kapag proteher daton lawas protection para harayo kita ano man nga posible nga sakit nga or napuan iton sakit labi na't epekto hininga aton pabago-bago nga panahon na kinahanglan adlaw-adlaw makusog itong aton immune system itong aton resistensya o dapat naka Mighty C the alkaline vitamin C ka balitang K5 sa umaga servisyong totoo balitang okay. Sige, hey, Vine Milgar. Good morning, happy Monday, sir. Hey, Rothland Umpad sa Bandal. Good morning po, KK5 Sir Oggs. Ayaw.
1: Hello.
0: Oh, Rizal Di Maanyo Perez. Good morning, Consihal Ogs. Watching from Barangay 80. Oh, ito na Maras Baras. O sige, good morning kahapon. Atot mga ka-KFM dito, ha? May San Jose District. Oh, nga doon, may Costa Brava ito San Jose. Good morning, may Costa Brava Hotel. Cancer Dom's Tagorda. Oh, nga tuliwat, may Papay Resort. Kanta Kuya Jigo Algaras. Kuya Jigs, good morning. Oh, kanta Ati Daday. Kuya Jewel. Ati Vicky. Ganito na itong mga ka-KFM dito, ha? May Papaya, ano? Papay Resort. Hamay Costa Brava ito San Jose. So, ganda na may Tirings Eatery, ano? Kanda Ati Tintin de Antos. Good morning, M&A Bakery. Kanda Ate Nanette. Kuya Landoy Rijes. Rijes Family, good morning. Nadaliwad kanda Agfa. Kanda Ati Linda. Ano pa ito? Linda Ati Ana, tama ba ako? Dito hamay Tirings Eatery. Nakalimut lugod ako. Ako kanta Biping, hamay sa Londrigs. Good morning. Happy Monday. O, haaton, katanan. Ngan, ikaw na mamati na saan kay maupay ang pagpamati ha imo. Ino pa, hangari hamay Northern Barangay. Oy, good morning. Ngan kanta Sir Kin Hinakay. Kanda Kuya Dundoy Kaliwan. Kanda Kuya si Sir Gavan. Maupay ngan malibay na pagpamati ha iyo. Hamay Housing, good morning. Kanda Kuya Juvin Layaog. Ano, kundi ni mapapalit doon marasa. Angan mapasok nga may bingkangan po to yan nga aga sigurado may da. Alright, alas ko naman rin day uno na ha, mga nagbe-birthday ng adlaw July 20, 2026. Oh, happy, happy, happy birthday! Mga ka-K5, pati na akong halad nga birthday song para ha iyo. Happy, happy, happy birthday! Hey, hey.

Yun, happy, happy, happy birthday! Mga nagbe-birthday ng Adlaw, ano? Happy birthday ka kay Five. Tagan ka pauntan na maupay nga panlawas. Damo pang birthday, tayo mo i-celebrate. Damo pang gracia, ano? Blessings, si Don Imo naman na makarawat sa kay. Happy, happy birthday! Pagbutan lang kita permi, ano? Kay damo yan na iton maglaban. Ay, kay Five Ogs! Kumusta tayo ng lakad itong panahon na yan ang adlaw itong Lunes. Di ba, sa malat pag-asa, apiktado itong habagat and western section, San Luzon. Magin itong Visayas, mga kakay Five. So, kung nag-exit ngon, makaka-experiensya yan na mga pag-uran, epekto itong habagat and Metro Manila, ano, Ilocos Region. Nasaya't kulay ng pag-asa. Cordillera, Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Maguindanao Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, BERMM, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Nganlanao del Norte. So yun ang mga lugar, mga K5, sumalah itong pag-asa, posible, ano, mga eksperyensya. Itong mga pag-uran nila ng atlaw, epekto itong southwest monsoon. Nabibilin, liwat nga parte itong Pilipinas, kaupod na kitangan ni Eastern Visayas. Sangkay, sumalat pag-asa yan ang Lunes kadlaw, makaka-experyensya kita ng maupay ng panahon. Pero di rin ginawawalat pag-asa itong mga posibilidad na mga pag-uran. Epekto liwat itong localized thunderstorm. So kagabi, naka-experience akin uran. Nagbibiyahe ako, pakalapos kon marabot. O hasta nga da hamay basay. Oo. Mauran, mga kakay-five. Pero pag ganin na hamay, pagsulod ko na San Juanico, maupay na buyag. Mamara itong kalsada. Ano? So amay na itong local thunderstorm, sangkay. Epekto itong localized thunderstorm. Ano? Hindi nga mga pag-uran, tigda nga mga pag-uran nga maihan na itong 30 minutos, ano? Mga kakay-five. So, sumalat pag-asa, kulop or gabi. Ito na aton pagka-experience itong local thunderstorm, mga lugar nga apektado hindi. Dini aton, Eastern Visayas, so far good weather kita, no? Para yan ang adlaw itong Lunes, mga kakay-five, pag-abot nga dito aton magiging lakat or kahimtang itong aton panahon. Sigurado alas 4! 45 na, kakay-five Ogs! Anot aton mga balita yan na. O, ganit aton mga balita, mga kakay-five. Kakay-five Ray and Sunog, ano? Amot na ko yan ang balita din ni Tacloban. Kay Intalon, may naawat itong kinabuhi. Ini nga natabo nga sunog sangkay didi ini hamay New Hope Village dini Tacloban mga kakay-five ano usa pagod nga barangay official ito na naawat itong kinabuhi ano barangay kagawad nga ito na Mrs. Sini patay ano mahuman matrap ito nasusunog nga Irabalay dito ini hamay New Hope Village barangay 107 Santa Elena Tacloban. So aga-aga pa ini no may min mga alasay sit aga kakulop natabo ito na mao naman nga sunog ito ngayon kinikita ha Facebook amon gin papa kita ha aton live amo ito ang kuhan usang netizen hindi nga natabo nga sunog pabahay ini nga to ha may New Hope Village no mga kakay five so amo ito ang sitwasyon kakulop alasay sito na aga aging totoohan ano nga na kuan na tabo ito na mauna man nga sunog
Kauuli pala, ano? Sumalat report nga nakuha itong K5 Tacloban. Kauuli pala, hininga mag-asawa, banda alas 4, hiton na maagahon. Oo, kay tikang iniha birthday, hiton era umangkon. Sumalat impormasyon na tikang hama residente nga nakabatihirahin boses sa mag-asawa nga nangangaro pa hinbulig, ano? O pero pakyas inihira marespondihan matungod na naka-double lock. O naka-double lock ko no ang gate hining maunga ira panimalay. So, waray gihapon makahira makabulig kapag puy-puy hiton kalayo. Matungod kay waray liwat awas hiton tubig ha maunga lugar. So, amo ini, mga K5, hapag padayon han investigasyon. Sumalat report nga nakuha itong K5 News FM, ginihingita nga an posibilidad nga an nag-overheat ko no, ano? Nga circuit breaker ang naginhinungdan itong mauliwat nga sunog. So padayon niya na itong investigasyon hini. Itong Bureau of Fire Protection. Kung ano ba ito na kausa, ano, ito na maunaman nga dako nga sunog o nga nag-awat ito na kinabuhi in talon hininga barangay Kagawad o nga ito iya hini Mrs. Kakulop mga KK5. Oh, salamat lahi ni, no? May liwat sunog nga natabo sangkay. Dito liwat ini may barangay Kabadyangan, Lauang, Northern Samar. Kakulop liwat ini, ano? Pasado alas tres sa maagahon. Sumalahan nakuha ang report dito on K5 News FM. So naalakbatan hamaong sunog ano sang eskwelahan nga naluluyola hiton maunaman nga kabablayan nga nasunog. So hapag kaya na padayon pat aton pangipagsumpayan ano tikang Kakulop hiton aton mga otoridad dito ha barangay Kabadyangan hiton Lauang ha Northern Samar ini. So usaliwat an nahi patik nga sunog kundi in tulo nga kabablayan hiton naugbaw nga may nadamay pa nga mga eskwelahan. Oh, naluluyula ko no hiton na maong nasunog nga kabablayan sangkay. So niyan. Amo ini taton mga balita no, mga dumagkong mga balita dinhi aton dapit han naglabay nga weekend. Oh, diliwat ha may palo lady ni KK5 Ray no. Viral yan ang social media mahuman na mismo iton aton na EVMC or Eastern Visayas Medical Center Chief Dr. Joseph Haro makasalbarhin na kinabuhi hinusang ulitawuhay nga nalumos. Amo ito hi Dr. Joseph Michael Haro. Itong chief itong Eastern Visayas Medical Center. Amo ito hiya nga itong gin yun, itong ulitawuhay nga nalumos di dahamay barangay Baras. Hiton palo late na timing nga nakadahira Dr. Haro na namamarigo liwat. Hiton mao naman nga pamariguan ano ha may barangay Baras iton palo late king katuman nga nakadahira Dr. Haro nga hiyanan nakagsalbar ano hiton mao naman nga nalumos nga ulitawuhay. Oh, so ito nga kinikita ta ha, nga video hiton aton live yan. Ayun ano. So hirot la kita ha mga namamarigo ano kay uso manggod yan na labi na kay mapasot aton panahon ha weekend Sabado Domingo di maiwasan damo iton na magpapamilya nga nagawas pangarigo ano nga diri man haros nga tanan nga mga pamariguan may mga lifeguard mga bantay mga K5 or diri man mamayda man diri man mauusa-usa tungod labi na hindamo no.
So herod lang kita kay mao pay ngani timing na kada hin Dr. Haro. Mga K5 ano, nakasalbar hiton kinabuhi hininga nalulunod nga ulit awuhay nga lalaki. Okay, kay K5 Oxymera. Ano pa mga balita niyan, mga police report liwat ha. Higa K5 Carlo, i-check nato diton mga police report, mga panhitabo nga diha gawas. Mga K5 samtang nga diha national anot mga balita ka K5 Oxymera. National Marisyo dini iton mga panhitabo kay diri good na pa ano ni? Oo, diri ani binanatan ni Senator Cayetano daw anot an iya

syempre magbugdogon ini hisan torpilla kay tano ngadi mga kuan ini adi may da yan na hisan tor Pinglacson mga K5 ano sering ni Senator Pinglacson gindadaon at iya integridad ano ni Senator Cayetano o salit diri kuno hiya matugot mga ka-K5 nga sugod nila bagadauton ito niya pagkatawo o nga maihan na niya nga gin maihan niya nga gin ano siya hini naging termino maihan niya gin o gin upay mga ka-K5 kumbaga sugod ba ito gin protiheran iton iya ngaran ano tikanghan iya pagiging miyembro han constabulary parang dan PNP ano nga nastangan naging na politiko naging senador hiya dire ko no hiya matugot nga susugaron lahiyan ng Cayetano salit it iya karuya gira opo di Cayetano kuno nga duha payata city jail or Quezon City ini nga bag-ong prisuhan dito ha Quezon City ano payatas so ini nga payatas sa jail mga ka-K5 so yun ha ngayon na di pa nagbabangayan ini NBI director matibag yung birahan liwat ni Cayetano ang mga former Senate President or mga naging Senate President hira ano ini hira Senator Gordon, Senator Drilon, Senator Coco Pimentel, mga anay senador nga naging Senate President ano itong Senado. So yun, amot mga kuan niya na, mga ka-K5 ano at mga highlight yan na itong mga panhitabuhan national yan na nga adlaw mga ka-K5 itong Senado magdidesisyon liwat kung na kukuhaon ano itong tax record ni VP Sara Duterte kay ginbalik ini ha BIR din naglabay nga semana no sangkay so may daahang yo itong prosecution o nga otro kuhaon itong tax record ni VP Sara Duterte abangan nato ano itong pagpadayon itong Senate proceedings or impeachment proceedings impeachment trial yan na nga semana kan VP Sara Duterte national nga mga balita nga diha Venezuela di ba may linog ang Venezuela han naglabay nga bulan sangkay so yan na imagine ha sumaka na ha 5,000 ito ni hap itong mga namatay han natabo nga linog dito ha may Venezuela ang twin quake ano sangkay kayro manintalon napakadamo itong casualties hapag kaya na update itong mga kuan dito no news itong na Venezuela sumaka na ini ha 5,000 itong ihap itong naawatan kinabuhi alas 4:57 na kay 5 og sa mga police report naton duha nga lalaki ha late arrestado tungod dito illegal nga posisyon o hinpusil nga lalaki nga wanted a kaso nga murder arrestado liwat ini mga K5 mahuman ang hanos 22 tuig nga iya pagtinago nga 73 anyos nga lola patay liwat han maaksidente ini or aksidente nga matudol hin motor dito liwat ha bye bye City. O nga, ha, iba pa nga balita mga K5, adi, dirilay ni maupay nga balita ka K5 Ogs kay naguhulga. Oh, naguhulga yan nga semana itong big time oil price hike. O mauminto mga K5, dirila kay mauminto ha kundi big time oil price hike dako nga uminto. Ito ang lalauman nga si Mana pag-abot ganit produktong petrolyo. Mga K5, kung may da fuel adjustment, kinada Martes. Itong pagpapatuman hini. So karuyag sidngon, buwas. Ipapatuman ito na big time fuel price hike. Maabot ha 3 pesos 50 centimos. Nga da ha 4 pesos

0: Ganit price shoot gasolina, mga KK5. O, salit ikaw, kung may da panimo ni da ipag-gasolina, yan na nala nga adlaw pagpag-gasolina. O, ganit ka na hiabdan buwas, itong big time price hike. Ngan nga din, itong diesel, ha, amot pinakadako ini. Itong diesel, posible, 9 pesos nga da 10 pesos. O, 9.50 pesos, 9 pesos ng 50 centimos. O, nga da, 10 pesos, 90 centimos liwat. Itong diesel, ano? Itong increase. O, itong diesel, mga kakay-five. So, dako ini. Pag-abot nga di itong kerosene, ha? Anong kerosene? Ang gas or petrolyo. 10 pesos, nga da, 11 pesos liwat. Grabe, no? So, yan na ang pirat presyo ito na gasolina. At gasolina yan na 70, 72, 73. Kung mag-umintuhin 4 pesos, bali ma 57. Kung tag 55, ma 59. Itong diesel, tagpira yan na, kakay-fibre, itong diesel, nakaka, kuhaan kahit pre-shoot diesel yan na. Kung tag-sitinta, let's say 70 pesos. So, kung 10 pesos, bali ma 80 ini, mga kakay-five. So, grabe, no? Itong hihitasan yan na, itong produktong petrolyo, buwas at pagpatuman hini. Tungod itong nagbalik nga tension. O, nga di hamay Strait of Hormuz, mga KK5, ano? Between Iran nga versus Amerika ang Israel. So, amot resulta hini. Masugad nga ni hini, mga KK5, magpinadayon nga ni hini, bangin magsunod-sunod liwat nga simana. Puro big time fuel price hike kita itong ma-experiensyahan, no? Mga alright, alas 5:01 na. O sige, huwag na mag-commercial. Good morning, Anay. Amantillo H. Pet Vincito. Good morning, Kuya Ogs. Shout out ko, no. Habarangay Ligaspe, Marabot Samar. Nga always listening every morning. Hai mo. He Medi and Jusit Amantillo. Oy, good morning. Dito hamay Ligaspe. Ano? Ito Marabot Samar. He Linda Kiminalis Gaida. Good morning. Gwapo nga konsihan. Ah, pakigreet naman ko na't akon apo, hin happy birthday. Kakulong pa niya birthday. July 19, kan Jenny Rose Gaida. Oh, salamat ko no, konsihal. Oh, good morning, kan Mami Linda. Oh, Kiminalis Gaida. Oh, good morning, gihapon kan Sir Jewel Gaida, no? Ani yan ni gigwagwapuhing anak. Ah, good morning, dinamay Barangay 1, Barangay 1, hiton Lawaan, Eastern Samar. Anasita Dacana Hernandez, good morning, Kakay 5, Ogzeber. Watching ko no from Utap. Oy, good morning, mga taga-Utap. Kanda Ati Jenna Conde, good morning, Conde family. Yeah! Kanda Sir Rex, kan Sir Long Manawataw. So, good man, kan Mamanasita Dacana Hernandez. Ano, maupay nga pagpamati. Alas 5, dos na ha, atong pagbalik mga KK5. Okay. Okay, buntay na nga doon mga headlines sa Bantay Merkado update. Bisitahon taanay, unahon ta Merkado. Hey! Okay, KK5, Carlo Arisgado. Oh, standby, sangkay. Mabalik na. Mahamalatira nga mga pahinomdom.
1: Yeah. KK5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ay, Dare Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang abdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang eye care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
3: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Ako si Celestina Sipara. 80 anyos na ang akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikadua, iniak mata ang akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
3: Ang istorya na Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haiya lawas han DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
4: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Mag-clinical spore biotics at tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinical spore biotics, ang fortified ga probiotics. Clinical spore biotics, mapalit sa inyong nasuki butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka o effective na skincare? DTX Beauty Soap at dunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit at dunay papaya fruit extract na magahatag dyan exfoliation sa panit.
4: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mega best gid ang extend food supplement for men.
3: Extend Food Superman for Men. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa, nahati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! Mike Pumso!
0: Alright, balik na ka K5 na nandiramdam. Balik na K5 sa umaga. Oras na alas 5.07 na. An oras, ganun naman na iyohan. O, DTX Beauty Soap. Ha? Kung may na kami DTX na kape, may na kami DTX 500, may naliwad kami DTX nga sabon. O, amo na yung imo, maiha na nga ginbibiling, maiha mo na nga inop ka K5 nga madugan yung kamahusay. O, madugan yung imo kagwapo nga kamalaom-laom. Gamit lahi ni ha nga DTX Beauty Soap. O, kan syempre, ipadis ni mo, kahuman ni mo parigo ka K5. Amot mag-partner ini, ipahid liwad yung kilikili ang Clinica Deo Fresh. Fresh Day You Roll On. Para diri ka lang mahusay o magwapo, ano? Mahamut ka pa. Labi na kung babalhason ka, mga K5, ano? Kung yan na, di ka pa nagamit, ibang baho it nagawas, sinat imlawas. Sigurado ako, mga K5, mag-clinic ka, Day You Fresh Day You Roll On ka. Sigurado mahamut it mabuga. O nga, igagawa si Timo naman na lawas, labi na hitim kilikili. Biskat mag-ginupa-dupa, sangkay. Bisan na biskat mag-ginupa-dupa nga nakasando o lubas. Masiring ititit makakahamot nga po, bida anot imo gamit. Oo nga, body spray. Ay, Clinica Deo Fresh, G-Roll-On la ito, sangkay. Mapapalit din yan yung mga butika. No? Available din, happy lang ang mga butika din yung aton syudad din sa Tacloban. Hanggang outside Tacloban, so good man, labi na aton Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Dida hamay Avenida Veteranos nga dalan. Speaking ito na aton Clinica, ma-start yan ang adlaw. Ito aton libre nga check-up, no? Ha, aton Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Yan ang adlaw, no? From July 20 to July 24. Ito na itong libreng check-up kakay 5, ano? Yan, July 26, may dagihapon kita, mga kakay 5, itong Domingo. From 8 a.m. to 3 p.m. lahat Domingo. Pero yan ang weekdays. Starting today to July 24, 8 p.m. to 4:30 p.m. Ano? So amot aton schedule aton libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Alas 5:09. Okay na kay K5 Carlo. Good morning anay kay K5 Carlo kan Min Galangge. Shout out kay mga taga-Lawaan Eastern Samar, gan barangay Dulungan, Basay Samar, watching live from Basay. Himir Nasalas, good morning kay K5. Oh, shout out kay Dandan Cipriano ng Mylin Salas. Sige, K5 Carlo.
13: K5 Bantay Mercado.
0: Ah, good morning K5 Carlo. Hain ka dapit dida banda Mercado. Yan ang aga. Good morning K5 Mom.
14: Yes, good morning kay K5 Fox. Ganun sabi niya hapon ito naton mga K5 nga hapag na inan mamati ato na mga radyo. Ano nga nakikita nga dito na ato na live, ano nga dito na ato na official Facebook page. So yun ano kay K5 Fox, adi kita itong merkado parang itong Lunis nga adlaw in adi kiliwat kita itong rice section. Ano? Agad nga pangumusta naton itong mga pamarisyungan na ato na magkalidline ng mga bugas.
0: Ano, madalumdum pa nila gawas? Nga
14: dito ang merkado. K5 Fox.
0: Madalumdum it panahon dila or baga malamrag na?
14: Well, so far, ano malamrag na ka-Cave of Oaks. Pero kung ato naman kikitaon nito ang kalangitan in Waray Dampog, nga hindi rin madalumdum ito na ato panahon niya na. So expected, pareho kakulip ito na ato na ma-experiensya niya na ano ka-Cave of Oaks. Masira ka ito na ato ang adlawa.
0: Madalumdum nga yan. Kaya didit akong monitor kay medyo di rin ngayon kung ati a color.
14: Oo, medyo diba? Plain ito niya color ano kay K5 Oaks. That's why nga wari kita makikitaan nga clouds, wari kita makikitaan nga dampog. So that's why nga wari paliwat sige. Ano no, sirak ka. So amo iton nga medyo nagpa-proslight iton color nga diton ubos nga diton igbaw.
0: Sige, sige, K5 Carlo. Kumusta man? Damot pa maralit na yan ha?
14: Well, so far, ano kay K5 Oaks, kanina durda mo itong mga napalit, ano, bisan nga niya na may lagi hapon mga napalit. So, matungkod magod, ano kay K5 Oaks nga, kung di na hindi naglabay nga Lunes, in umubusin peso itong aton mga local rice nga, so gabi hapon, itong aton mga imported rice. Yan na kay K5 Oaks, umubus na liwat happy in peso, ano, itong, na buro barato na itong aton mga bugas. Kaya na, in may adan ako nakikita nga 50 pesos itong kada kilo, itong aton local rice. Rice nga na sugad di hapon ano iton aton imported rice. So iton mga tag 53 dire ito naglabay nga semana sa 52 na la inihiya yan ka K5 og sugad iton palo rice no in usa gyapon ini nga local may ada kita 52 pesos iton kada kilo while iton tabon-tabo naman in ada gihapon ini ano umubos gihapon na 52 piso sa kada kilo nga iton aton maharlika naman may ada na kita available nga maharlika last week waray ini so yan na. And may ada anong among gihapon iton masurong ka K5 Oaks ano nga gipapalita nga dihito ang mga paraga palit ano hina bugas nga diton merkado kay ada ini ha 53 pesos iton kada kilo so iton ato naman mga imported rice may kita din ni Thailand nga nagpapabilin ini ha 53 pesos iton kada kilo while iton Vietnam naman in ada gihapon ini ha 54 pesos iton kada kilo iton aton Jaguar Blue naman ada ini ha 53 pesos iton kada kilo while may napakita nga din nga usapang local rice nga abuyog na 54 pesos naman iton kada kilo. Ano, ito na itong Japanese rice nga imported. Amo ini itong buro barato din ni Kakifavox nga 50 pesos iton kada kilo. While iton aton red rice naman ano Kakifavox nagpapabilin ini ha 60 pesos iton kada kilo. So far, ano, hinahinay nga kada simana siguro ano Kakifavox maubos ini in pesos sumalakan. Sir Jun, ano iton ira baligyan nga dito bugas. Kay matungod manggod nga nagtitika or I mean damo no nagpapabilin nga damo ito na supply hiton bugas so bangin posible pa ini nga umubos. Yes, Kakifavox.
0: Mao pa ini kon na asunod nga semana may pag-ubos kay yan na nga semana naguhulga liwat iton big time price hike iton na diesel ng gasolina. Oo, sumangin kasi makaapekto ini kay Five Carlo, di ba? So last week nagkaadaman liwatin increase iton fuel pero diri sugad kahitaas. Pero nakita man naton nga nagubos nga ni itong presyon bugas in piso or hatos piso. Pero kikitaon ta posible epekto liwatin ni yana nga semana kay Five Carlo. Big time nga fuel price hike nga po nga ipapatuman niya na nga semana. Okay, buwas ini, buwas it pag-implementar hini kinada Martes.
14: Actually, amo talaga ini ano ka kay Favox iton na pinaka-challenging nga dihiton aton mga magtirinda aside ini nga bugas. No kay tanan apektado din ni kay iniin patikang ito nira mga supplier na biyahe na konsumuhin na gasolina produkto petrolyo so if ever man nga itaas ito na presyo na aton produkto petrolyo in maumento gihapon ito na mga nagbabaligya din ni kay syempre in ito nira kapital nga sugad gihapon itong services nadungan gihapon ano din ito kinahanglan gihapon ini i-consider ano itong mga negosyante ka Cape of Ox
0: ano medyo kuan niya na medyo barubarato nga klase in bugas na tagpira ka kay Five Carlo ng anong nga klase?
14: May ito din ka kay Favox nga 50 pesos iton kada kilo ini nga Japanese rice. Oo, so oh diri naman niya ano no.
0: Kuan ini, bagahin hin ko kita daw ti binhin ni bagahin crystal clear.
14: Oo, bagan na suga diya ka kay Favox ano medyo iton iya iton medyo durodag ko iton iya ano ka K-Fab Ogs. If i-compare naton anuhan, ibang abugas din eh. Pagan pa circle, iton iya style.
0: Kaya baga nakakuha na kinihin, pagpalit ha din nakalabay nga si Manan Bugas, may dahan to Japanese rice. Anyway, sige. Ano, mahal din ha? Ito nga tag 100. Ano ito nga klaseng bugas?
14: Pikuhon inihiya ka Cape of Ox no iton pula no iton itatawag ni ratini nga tapol amo iton tag 100 pesos iton kada kilo iton pambiko ini a partner hini iton white pellet while iton aton white pellet naman in adag gihapon ini a 60 pesos iton kada kilo ka Cape of Ox so medyo mahal-mahal pa yan na iton aton mga birikuhon nga diha may syudad iton Tacloban.
0: Oo, it na pala dida ginbabaho anay ni Rat Bugas ano kay Five Carlo.
14: Kay number one mango din ni ano kay Five Ox nga kumbaga pa in pag mahibaruan ko na kalidad ba ini nga mga bugas nga in stock. So dini mismo iton mga konsumidor na base ano aside diton presyo kay diri gyapon ni ra na base la iton presyo ko di gyapon diton kalidad diton bugas kay Five Ox.
0: Hiya ko diri nakito na baho presyo na ta kinikitaan kay Five Carlo. Ha?
14: Okay, may ada kasi ibang stock na kaduro ba, then di na hiya maupay kung lulutuon, may ada na hiya amoy. So that's why nga, para gihapon ito naton mga konsumidor nga, di gihapon malutsan ito mga sugad hini nga mga, may ada kasi iba talaga gintitake advantage ano ito na. Panahon. So, ginbabalik yalag gihapon bisan duro ng stock nga hindi rin na maupay itong baho ka K-Fab Ox.
0: Sige. K-Fab Carlo. Anyway, thank you so much, K-Fab Carlo! Go ahead, K-Fab Carlo!
14: Alright, ka K-Fab Ox, no? Ito na ito na mga ka K-Fab, mapakadina ito na merkado. Yan ang oras kay apilable, magkalain-lain nga mga klase itong bugas nga dito ng merkado. Alright, mga ka K-Fab, ang ito na market report, Induro Tayuhan, DTX Coffee Mix, nakagkapi ka na dito, kapainihi ka K-Fab, Carlo Arisgado. parang kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ng kaliawan. Hasod na ng taklobat ng bugos ng sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
0: Alright, damong sa mga K5, Carlo Arisgado. Naroon, market report. May bugasan section. Ano? Nag-ubos in piso ka-K5. Ito ang pamresyuhan niya at bugas. At least may piso. Ano? At least may piso ng pag-ubos ka-K5. It barantayan hini next week sangkay. Okay, ano ka-K5 Oxymer? Kay nga si Manda, naguhulga itong big time fuel price hike. Maumintohin na dako, yan ang semana itong produktong petrolyo. Imagine itong diesel 9 pesos nga daha 10 pesos. Itong posible dugang ano itong kada litro mga ka-K5. Tungod hini nga pagkaada na naman pagbalik hit agway sa ramok. Dito ha Strait of Hormuz ano. Itong Iran versus Amerika ng Israel. Pastilan ano. Anyway, sige, good morning Anay. Helma Makmak Komendador, mahal la kuno gihap. Oh, mahal good lang gihap ngungod. O sige, resulta kitahan na ano ini, Sweetress Lotto ka kulopin ka kay Fibre, ano? Yeah, all right, sige sige. Ha mga nag-aabang liwat ini adit aton resulta ka kulop mga ka K5. Ultra Lotto. Ultra Lotto 658 143 million itong peso itong premyo hini. Kadako na mga ka K5 143 million pesos. Maupay kun hikitat madaog hini kay biskitan Manhattan. Adiman ito na winning combination numero 15. 1 33 19 8 9. Ayun. Lumalat piso is waray nagdaog mga ka K5. So kuno yang singon madudugan pa ini ano mga masunod nga adlaw. Ngani kita itong Super Lotto 649. It jackpot price liwat hini naabot in 78.7 million pesos. Winning combination numero 2. 41 15 28 37 25. No, sumalat piso is waray gihapon nagdaog mga ka K5. Oh, mga kita sa Sweetress, kakulop ini ha, Domingo nga resulta, alas dos ang kulop, 9.04. Pag alas 5, 6.08. Ngan kagabi, mga ka-K5, 9.87 or Escalera. Ano ibiotso 7, ito ang resulta hanggang ang kagabi, alas 9. Oh, nag-slide na itong hearing, Hambernes nga 199, nga 916, ano? Kay ang resulta, din alas 9 nga bula, hadto nga adlaw, hadto nga Bernes, 891. So, nakaslide kita, mga ka-K5. Ka-K5 Oxymer, ano itong hearing niya na? Adiman, 016, 974, nga 414, mga ka-K5, 016, 974, nga 414. Ikaw na't bahala kung i-maintain ni mo ito, sangkay, o baga bag-uhon mo pa. O, nadepende ito, Haim. Total, di man nga nik makakahatag ititiraya, Haim. Huh? sangkay. Anyway, sige, alas 5.22. Balikan tayo ka-K5, Carlo, para liwati doon mga police report, ano, ka-K5. Kay duha nga lalaki, didha late, province of Leyte, arestado tungod itong illegal nga posisyon hinpusil. O damot mga pusilan niya na mga ka-K5, bisan mga kabataan. O may dala naman niya na viral nga hulga hin eskwelahan dito somewhere in Bacolod. O dito ha Bacolod, sangkay may nagpost nga estudyante may niya papil, ang papil na kasurat bagahin hulga. Ngan may balahin pusil, nakadahat-hit nga papil, hanbaw-baw. Wadid at mga tao yun amod at nagkakahuna-huna, ano? Lalaki wanted liwata, kaso nga murder, arestado. O 22 na kuno nga pagtinago, mga ka-K5. Ngan 73 anyos nga lola, patay. Hanang silinti ni nga matudol, hin motor, ha bye-bye city. O sige, ka-K5 Carlo!
13: K5 News FM, Police Report!
0: Ka-K5 Carlo, i-K5 mo!
14: Yes, ka-K5 Ox, atin natin mga nakikay nga mga police report, at ika nga pagkalilain nga police station, na bubus nga sinirangan, Bisaya sa kundiin na habuntok itong late nga dagami and paslak na hakarsa itong doon nga lalaki, ang magkapulag nga operasyon, ang mga kapulisana, ang mga buntuhan late nga dagami, di na itong nakalabay nga adlaw, iniintungod itong pagtalapas nila itong Republic Act number 10591, a Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gin kilala ang arestado nga lalaki, habarang kay Kulasi Leite, kan alias Manuya. Ginaadigar nga gitarhog niya ang usang individual gamit ito niya improvised nga shotgun nga wari serial number. Matungod ini in gindakot gyapon niya tungod itong panarhog. Samtang ni alias Nadnad naman ang arestado habarangay hinugan dagamit Leite, tungod kay may nag-report hakaplisan nga armado ito nasabi nga lalaki. Narikobera iya ang usang na shotgun nga may magasin nga pito nga bala. Itong duhang arestado nga lalaki ginpailarom na dokumentasyon na nga kaangayan nga disposisyon na. Samtang lagos naman kita nga rito ng Katarma Northern Samar nga mahuman ito na harus duha kadikada nga pagtinago kaput na han mga kapulisan. Itong usang nga lalaki nga wanted na kaso nga murder hagin buhat nga operasyon na Barangay San Julian Katarma Northern Samar nila ito naglabay nga adlaw nga pinaagi. Han pinag-usang kapwersa ito na First Northern Samar Provincial Mobile Force Company ngan Katarman Municipal Police Station na waray makalusot ang na-aresto nga suspek nga ginkilala kan alias Ralph at 43 anyos ngan usangap paraguma. Iya ina-aresto pinaagi itong warrant of arrest nga ginpalusad nga dapa itong September 22, 2006 para itong kasong murder ngan waray naman ini iginrekomendar nga piyansa. Samtang hato naman katapusan nga police report lagos kita nga itong bye-bye city date kundin dead on arrival ha ospital ang usang nga babae nga senior citizen mahuman ini aksidente nga matudol hin motorsiklo ha kailaban ang National Highway ang Barangay Caridad bye-bye city date di na itong naglabay nga mga adlaw. Ginkilalan biktima ngay alias Berlin, 63 anyos sa usang nga balo nga residente naman ini hana bye-bye city. Ang motorsiklo naman hindi mamanihuan ni Ayan na 34 anyos, single agan residente itong Agusan del Sur. Ha initial nga investigasyon, biyahe ang motorsiklo tikang bye-bye city proper pakatuon ta Barangay Caridad bye-bye city. Nga napag-abot ang lugar itong insidente in nawarayan hin kontrol itong driver han iya sarakyan ang aksidente nga natudol ang biktima nga hanto nga mga takna in nagbabaktas la haligi ditong kalsada. Matungod itong paninabok ka K-Pop Ops, nag-antong sinkasamdan ang driver ng biktima. Ngayon dahil nga gindara bye-bye city Immaculate Conception Hospital para itong pagtambal. Pero gindeklarar nga dead on arrival itong senior citizen ng biktima na nag-attender ng doktor. Gindara naman itong motorsiklo bye-bye city police station na substation 2 para itong insakto nga disposisyon. Mga ka-K5 na itong police report, iduro tayo na DTX 500 ang makusog nga pangontra ng high blood pressure ng diabetes. Inihi ka-K5 Carlo Arisgado para ang kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ng kaliawan na syudad na takloban ng bugos ng sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
0: Alright, damang salamat yung K5 Carlo Arisgado. Alas 5:26 na. So amo ito mga K5, ito mga police report, ano? O nga na niyan na tokibong taliwat para aton K5 kumustahan ang dako nga panhitabo, no? Sunog nga natabo din niya takloban. Kakulop inihan na aga, ano? Kundiin na duha ito na awat at kinabuhi. Usang barangay kagawad ng an Mrs. Sini, ano? Dito ha may Santa Elena, Northern Barangay, ito na Tacloban. So niyan tayo nito tukibon, ito na aton K5 Gumustahan nga segment. Alas 5:27 na, Hitristan Gulay, maupay nga aga K5 Oxymer. Hi Helma Comendador, good morning sir. Hirosal Lakbayin, good morning coffee po tayo mga idol. Ka K5 shout shoutout po sa tatay kong nag-iisa na lang sa Samar. It's Monday morning, kuno everyone. Good morning, Rosa Lakbayan. Hey, Job Sulayaw, Manlapas. Good morning, KK5 Ogs. Oh, shoutout ko no kan Nanay Lina, kan Zeya, kan Dave, ngan kan Ann. Oh, sige, good morning. Happy listening ha iyo. Okay, sige. Ngatit aton na K5, kumustahan. Mga K5, alas 5.28 na. Di maihang nga oras. Masulod dito na aton na K5 kumustahan nga segment. Ngatit ha, K5 News FM Palawan. Tokibunta ini kay Size and News nga bata nga babae. Tinukobhin halas. O tinukob gunohin kobra. At ini nga malara pagod nga halas. Patay! Mga K5. Samtang K5 News FM Santiago, Governor Albano naghatag, nagpalusad hing kasuguanan hin madagmit nga investigasyon ano hiton viral nga paprumba hin mga jeep liwat dito hamay nagulian Isabela. Oh, sige, may dapangayan panahon hin paprumba hini nga mga jeep. Oh, yan na nga si Mana kaya naguhulga ito na big time oil price hike. Ambot kun baga magpaprumba pa kamo mga K5. di ba? Oh, samtang ha, K5 CDO, Cagayan de Oro, maabot liwat 2 million pesos nga kantidad hin droga. O, dakop, ito na itong mga otoridad, hagin buhat nga by-bust operation. O, so, amin it, mga balita ka K5, ano? Tikang ito na itong mga sister stations. Mahiunong itong kuan. Mahiunong itira mga magpaso, ano? Mga viral nga mga balita, hininga itong mga sister station. Alas 5.29 na, mga ka K5, o. O, sige, pipira pala tada kay February. Sige. Sinya-sinala ako kung okay na itong linya hit natong mga sister stations. Anyway, sangkay, alas 5.30, ininga oras, durot haton han, Power Trio. O, DTX 500, the superior antioxidant. O, Mighty Seed Alkaline Vitamin C, gina natong Clinica D3 Bio. Anaton superfood supplement, derilay ni Anna, ordinaryo nga D3 Bio tungkol iniin na Maida VCO ano virgin coconut oil nga siring pa proven and tested na nga napa ka maupay ha aton panlawas ano ha pagpabilin nga mahimsog o maupay aton panlawas kinahanglan ikaw nga namamati na sangkay ha naka power trio ka All right, alas 5:30, prepare pala tada, tulo pala. Wala, sige, ano oray, Palawan? Hold tala naton itong K5 News FM Palawan. Bangin late la sumulod maka okay, bangin tong dit era internet. Anyway, sige. Alas 5:31 na mga K5, isang magandang umaga sa ating lahat. Welcome po sa ating segment K5 Gumo Kumustahan kung saan ating mapapakinggan ang mga maiinit, viral at trending na mga balita galing po sa ating mga kapatid na himpilan. Ang K5 News FM Palawan, K5 News FM Santiago sa Isabela Province at ang K5 Cagayan de Oro sa Mindanao. O, signal check muna tayo. Kumustahin natin ang ating mga naggagwapuhang anchorman. O, kung ganun ba kalinaw ang signal ngayong umaga. O, sige, unahin natin K5 News FM Cagayan de Oro. Si K5 Martin Rapanot. K5 Martin!
15: K5 News FM Cagayan de Oro City 89.3.
0: K5 Martin, good morning!
16: Good morning! Happy Monday sa ating lahat. Signal po nyo dito, K5 Oxymer, a.k.a. Gardo Versosa. Walang problema. Ang linaw na linaw dito sa Cagayan de Oro.
0: Back to you, sir. Thank you so much, K5 Martin, ang CDO. Alas 5.32 na mga K5. Tunguhin natin ang K5 News FM Santiago. O sa Isabela Province, K5 Conrad de los Reyes. K5 Conrad!
15: K5 News FM 100.1 Santiago City.
0: Kay 5 Conrad, good morning.
17: Oksimer, ay si Kay 5 Conrad ay magpapag-graduate ng kanya pong anak ngayong umaga pong ito. Pansamantala ko po inyong nakakasama, but in terms of our signal, abay, kasing ganda po ng pasok ng Lunes, Kay 5 Oksimer.
0: Ayun, si Kay 5 Dan Chavez pa lang makakasama natin. Good morning, Kay 5 Dan. Okay, sige.
17: Magandang umaga po, Kay 5 Oksimer, at mga Kay 5 po namin from different stations. At sa lahat, siyempre, ng listeners, nang atin pong kampyo na himpilan.
0: Ayun, sige, thank you so much sa iyo, KK5 Dan. As a 5.33, si KK5 John Paul Dacoco, Sir JP, SM JP. O, ng KK5 Palawan naman, KK5 John Paul.
15: K5 News FM, Palawan, 103.9.
0: Good morning.
18: Na umaga, mga KK5, walang sabit. Napakalinaw ng signal ninyo lahat dito sa amin, mga KK5. Back to you, KK5 Oksimer.
0: Alright, sige. Maraming salamat, SMJP. Alas 5.33, mga KK5. Umpisa na natin ang balitaktakan. Okay, walahin natin, KK5 News FM, Cagayan de Oro. Abay, malaking halaga ano ng hinihinalang droga ang nalambat ng ating mga otoridad sa ikinasang by-bust operation. Imagine, mga KK5, ha? Aabot ng 2 million pesos ang halaga. KK5 Martin, na KK5 mo!
16: Yes, KK5, another big accomplishment na naman sa aming mga kapulisan dito sa Cagayan de Oro, dahil may malaking isda ang nahuli na naman sa aming mga otoridad. Bagsak sa kulungan ngayon ang isang high-value individual na kinilalang si alias AJ. Mga KK5, matapos makumpiskahan ng tinatansyang 300 grams ng pinaginalang shabu na nagkahalaga ng 2,040,000 pesos sa isang by-bust operation na isinagawa dito po sa Zone 6 Bulao sa Barangay Ipunan, dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ang matagumpay na operasyon ay sinagawa ng pinagsamang puwersa ng RPDEU Team 1, Cagayan de Oro City Police Office, RID, CMF, Con City Mobile Force Company, PDEG, SOU 10, at Bulwa Police Station. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Bulwa Police Station ang nasabing suspect na ang suspect sa kasong paglabag ng Republic Act 9165. Samantalang ang mga ebidensya ay dinadala na sa RFU para sa pagsusuri, mga KK5. Sunod-sunod, itong accomplishment namin dito sa mga kapulisan sa pagkampanya against illegal drugs, mga KK5. Ngayon lang din, flash report, mga kakipaibo, doon sa malaking palingki namin sa Kugon Public Market, umuiyak yung may-ari ng bao-bao. Dito, while nakaparking siya, may karga siyang mga pan dahil magdi-deliver ng pandisal, minakay yung bao-bao niya, mga kakipaib. Ngayon lang, sa mga otoridad namin, tinitingnan pa kung na-capture ba sa CCTV ang mukha sa nasabing responsable, mga KK5. Yan na po ang mga viral namin na mga balita mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, sir. Back to you, KK5 Bogsaber.
0: Itong bao-bao, KK5 Martin, yung tatlo yung gulong, tama ba?
16: Yeah, oo. Bao-bao tawag sa amin dito.
19: Yung tatlo yung gulong. Tricycle sa amin?
0: Tricycle.
17: Tawag po sa amin, tuk-tuk.
16: Dito sa amin, sa Mindanao, bao-bao.
0: Bakit kaya tinawag na bao-bao yan?
16: Eh, parang bao-bao ang mukha eh. Ang imahe niya ba? Parang bao-bao.
0: Oh, bao. Parang yung mukha lang bao.
16: Oh,
19: parang yung gupit. Parang yung gupit natin nung bata pa tayo, bao.
0: Bao. All right, sige, maraming salamat yung K5 Martin Rabanot ng K5 CDO. Alas 5:37 na mga K5. Tunguhin naman natin ng K5 News FM Santiago dahil si Governor Albano nagbigay na ng go signal na imbestigahan itong viral na karirahan ng jeep sa Nagulian, Isabela. Marami atang stock ng fuel itong mga involved na jeepney driver, ano? Mga K5. Ano kayang masasabi nila? Bukas may big time price hike ng produktong petrolyo. Sige, K5, Dan! K5 mo!
17: Ayan mga K5, abay tila itong dalawang driver na ito ng isang jeep ay feeling ata nila nasa racing area sila. Samantalang ang hawak-hawak po kasi nilang minamaneho ay mga jeep. At ito, nagkarerahan po sila at kuhang-kuha ng isang netizen itong paghahabulan itong dalawang ito. O dahil dyan, abay agad na pong ipinag-utos ng amin pong gobernador dito na si Governor Rodito Albano III ang investigasyon para po sa agaran umanong pag-iimbestiga at pagtukoy. Ayan, dito po sa dalawang jeepney driver na ito na naglagay sa panganib sa mga estudyanteng nakasakay hanggang sa bubong po ng sasakyan habang sila po ay nagkakarirahan. Kasunod po nito, mga K5, abay, nagbigay na rin ng direktiba ang gobernador na nagsagawa ng verifikasyon ang Nagulian Municipal Police Station at ganun din po ang Municipal Police Station at saka maging ang Public Safety Office at Land Transportation Office na nagresulta po sa pagtukoy sa dalawang tsuper na sangkot sa insidente. Dahil po rito, ang LTO ay nagbigay na po ng show cause order laban sa mga driver na yan at habang isinasailalim na rin sila sa preventive suspension ng Kawayan Nagulian Benito Sullivan San Mariano Transport Cooperative. So yan po ang isa sa mga viral na usapin dito po sa amin ngayon sa area po ng Isabela, particularly mga K5. Back to you, K5 Oxymer.
0: Ayun. Oh. Ano to? K5, Dan, trip lang na. O talagang may postahan dyan. Alright, sige. Mamaya na lang, balikan natin si K5 Dan Chavez. Alas 5:39 na, mga K5. Tunguhin naman natin ang K5 News FM Palawan, si SMJP Dacuco. May 6 na taong gulang na batang babae, ano? Tinuklaw ng cobra. Sangkay, patay. Grabe, no? Sige, SMJP, K5 mo.
19: Parang napansin ko kanina si K5 Dan, walang imiki nung sinabi ko na bao yung gupit natin noon. Sa isip-isip niya, ano kaya pinagsasabi ng mga matatandang ito? Hindi ko na inaabot yun ah.
0: Bao yung semi-kalbo na ano? Army cut?
19: Hindi sa amin, naranasan ko talaga, tinakluban ako ng tatay ko ng bao.
0: Bao?
19: Ganun yung buhok ko.
0: Yun yung inano?
19: Tapos inahit ng labaha. Inahit ng labaha. Oh, hindi ba kayo ginugupitan ng gano'n noon?
0: Parang ako hindi ko na-experience.
17: Parang musika kay 5 JP, parang sa mga babae ata madalas yun eh.
19: Oh, hindi mo na inabot yun kasi
17: hindi na.
19: Matatanda na kami.
0: Ngayong uso na ang social media, hindi na yan, Sir JP, kasi baka mabully.
19: Kaya nga.
0: Baril na naman, delikado.
19: Kaya, nako naman. Pero ito nga, pinag-uusapan natin ng mga bata, medyo malungkot na balita dahil 6 na taong gulang na batang babae yung pong namatay nang matapos daw na tuklawin ng cobra. Nangyari po yung insidente nung bandang alas 9 ng gabi nung Biyernes. Doon sa kanilang lugar sa Barangay Ukayan sa Batara sa Palawan. Dulo na ito ng South Palawan. Habang natutulog lang daw kasi doon sa kanilang bahay, biglang sumigaw yung bata. Nagulat yung nanay at akala nila na kinagat ng alupihan. Medyo liblib kasi yung bahay nila at malapit sa ilog, mga K5, kaya sinubukang dalhin o dinala yung bata sa manggagamot. At siguro doon napasipay yung pain o yung sakit ano ho, mga ka-K5 at muling inuwi sa kanilang bahay yung bata, pero pagdating doon parang nagkisay-kisay na at parang naninigas na raw yung panga nung biktima, kaya nagduda na yung nanay na baka hindi alupihan yung nakakagat. Sinubukan nilang tingnan, inangat yung kutsyon na kanilang hinihigaan at doon nakita yung isang kobra na pinaniniwala ang tumuklaw at nakapatay doon sa bata. Kasi dinala pa sana nila ito sa ospital, pero hindi na o idiniklara na rin itong patay doon sa ospital, mga ka-K5. Kaya malungkot na balita at kagabi o nung nakarang araw na ibalita pa ito sa National, sa ibang balita naman ito dito lang sa atin, malapit sa Barangay San Manuel, isang bata naman yung muntik mamatay kasi muntik maluno dahil sinubukan niyang sisirin yung isang culvert, tatagusan na sa kabila pero medyo malaki yung bulas, hindi nakalusot, baka naipit dun sa culvert. At matapos yung ilang minuto ay sinalba ito at mabuti na lang mayroong mga tao doon sa lugar na mayroong alam sa first aid, sa awa ng Diyos ay nabuhay yung bata na yon, mga ka-K5 dyan sa Barangay San Manuel. Yan yung ilan sa mga nagbabiral na mga balita dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 Bogsemer.
0: Okay, maraming salamat SMJP ng K5 Palawan. Alas 5:43 na, mga K5, ano, speaking of nalunod ano, dito rin sa amin ano, sa Palo later. May viral ngayon itong muntikang ng itong nalunod na binatilyo ano, kasi yung nakasalba sa kanya ay ang aming EVM si Chief, Eastern Visayas Medical Center Chief na si Dr. Michael Haro nung nakaraang araw. Siya yung nagkasalba doon, timing na nandun si Dr. Haro at mabuti na lang na nasalba itong binatilyong nalulunod. So yun, mga K5, viral ngayon ano, sa trending ngayon online itong pagkakasagip nitong nalunod na binatilyo. Anyway, ngayon naman, kahapon ng umaga, mga ka-K5, malungkot na balita dito sa Tacloban dahil nasawi ang isang barangay kagawad at ang kanyang asawa, no? Matapos matrap ito sa loob ng kanilang nasusunog na bahay. Nangyari ito sa may New Hope Village, Barangay 107 sa Santa Elena dito sa lungsod ng Tacloban. Ayon sa initial na impormasyon na mula sa nakuha natin sa K5 Tacloban, kararating lang daw nitong mag-asawa galing sa galing sa kaarawan, o dumalo ito ng kaarawan ng kanilang pamangkin, mga banda alas 4 ng madaling araw kahapon, kararating lang nila nito. O batay sa salaysay ng ilang residente, narinig pa nila na itong mga biktima humihingi ng saklolo sa loob ng kanilang bahay. Gayunman, hindi daw agad nakapasok o napasok ng mga residente itong bahay nila kagawad dahil naka-double lock, mga ka-K5, ang gate nila. Bukod dito, nahirapan din ang mga residente na apulahin ang apoy dahil sa kawalan ng supply ng tubig sa nasabing lugar. So sa kasalukuyan, tinitingnan ngayon ng mga otoridad ang posibilidad na overheat or nag-overheat ang circuit breaker na pinagmulan ng sunog or ang pinagmulan ng sunog, mga ka-K5. So patuloy pa rin ang malalimang investigasyon ng mga taga-Bureau of Fire Protection upang matukoy ang tiyak na sanhi ano, nitong insidente at ang kabuoang halaga ng pinsalang iniwan nito. So yan po, mga ka-K5, ang isa sa ating malalaking or malaking balita dito po sa himpilan ng K5 News FM Tacloban. Okay, kumusta? Ano bang kaabang-abang ngayon na mga ka-K5? Impeachment trial, ha?
19: K5 Bogsemer, yung bang natukoy na ba na doon sa ano? Bahay nila kagawad nang galing nagsimula yung sunog.
0: Yun pa yung inaalam Sir JP SM ng ating mga taga BFP kung sa kanilang yung kanilang breaker ba, o kasi walang tao doon. walang tao dahil nandun nga sila sa birthday ng kanilang pamangkin at 4 a.m. na ng madaling araw kahapon sila dumating. Oo, so yun pa, yung pa yung binibiri pa for confirmation pa ng ating mga taga BFP.
19: Ilang bahay yung nasunog? Kanila lang o may mga nadamay pa?
0: May mga nadamay yung kapitbahay pero mataas kasi yung wall doon, SMJP. Pero yun pa yung biniberipika ng ating mga otoridad kung ilan particular na bahay ang nadamay sa naturang sunog. Kasi walang nakaresponde dahil wala talagang supply ng tubig. So malayo to. Ito yung resettlement. Ito yung mga pabahay na ginawa ng after Yolanda sa may New Home Village. Mm-mm.
19: Buti may nagawa dyan kasi marami pa nagre-reklamo. Dami pa mga pabahay doon sa Yolanda na hindi pa natutupad. Pero anyway, maraming salamat kay Five Oxymer at abangan na lang namin yung follow-up na balita dyan sa issue na yan.
0: Mm-mm. So yun nga, SM, mga ka-K5, ano ba? K5 Martin, kumusta? Anong mga kaabang-abang ngayon? Lalong umiinit ang hidwaan ng ating mga senador. Ito yung laman ng social media ngayon.
16: Oo nga eh, dahil si Senator Lacson sa kanyang latest statement, busisiin daw niya, no? Mag-conduct siya ng investigation sa Taguig City, especially yung mga anomalosong proyekto kay Cayetano. Yan katindi ngayon, yan kainit ang ating mga senador.
0: Iba na yung tawag ni Senator Alan kay Senator Ping, hindi na Ping Panfilo, Panlito.
19: Panlito. Panlito.
16: Oh. Yun nga eh. And then pinagtulong-tulungan na si Senator Cayetano dahil kaharap na niya sa mga isyu si Senator Erwin Tulpo. At saka si Senador Pagilinan.
19: Kanya-kanya na silang turuan. Kaya ano kaya mangyayari sa impeachment? Lalo pa susulpot si Director D. Matibag.
16: Matibag. Pero ang pinaka-importante ngayon, mga ka-K5, napaka nagpatubel na ba kayo? Dahil bukas, ang laki ng oil price hike bukas.
17: Lalo pa ang diesel.
0: 10 pesos diesel.
19: Saka, para sa kabatiran ng lahat na kay Paiba Oxymer, magkano ang krudo ngayon sa inyo dyan per liter sa Tacloban?
0: Dito, 72. 75. Yung diesel. Yung gasolina, 72, 73. Ganon.
19: Sa inyo, kay Paiba Dan?
17: Nasa 70, naglalaro po sa 78 to 80. Dito po sa area po namin. Ang diesel, ha? Diesel po.
19: Santiago. Sa Cagayan de Oro,
16: magkapare-pareha lang ang presyo ng Tacloban, yung gasolina namin, 72-73. Yan ang presyo, pareho lang.
19: Mura sa inyo, sa amin ni K5 Dan, halos pareho naman, 79 hanggang 80 pesos sa krudo. So, laki. Bukas, 10 pesos hanggang 11 pesos. Naku po.
0: Sige. Oo.
19: Pero malaki ang multa natin dyan.
0: Abangan natin bukas. Sige. Unahin na kita, SM, from your end, SMJP.
19: Maraming salamat. Batiin ko lang muna yung aking teacher nung high school, nanonood, si Ma'am Nelen Ramirez. Mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, K5, John Paul Dacoco, mayad na temprano.
0: Ayun, at K5 Martin, Rapano at Femur and...
16: Hanggang bukas, K5 Bogsimen, mula naman dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the city of Golden Friendship, the gateway of Northern Mindanao. Ako po si K5 Martin Rapano at nagsasabing, mayong buntag, kalatantaran.
0: At K5 Dan...
17: At mula naman po rito po sa lungsod po ng Santiago at sa ngalan po ni K5 Conrad de los Reyes, ako po ang inyong ka-K5 Dan Chavez. Bumabati po ng naimbag na bigat, kanya yung amin, ka-K5.
0: At ako po si ka-K5 Oxymer Asidre, maupay nga aga.
20: Servisyong totoo, balitang sigurado, K5 sa umaga, yeah.
0: alas 5:51 na. Amoy itong taton mga nagko nga mga balita, ano? Tigang taton mga sister stations. Sige, hey, Sir Rain. Sir Rain, na lang. Kay Five Ray. Itaton na ground clean niya, no? Mga musta kita taton magiging lakat niya na at panahon. Yan ang adlaw Lunes. So, amoy ito, mga ka-K5, ano? Lauman na itong big time price hike. Fuel price hike buwas, ha? Salit kung may na nimo di na, mas maupay. Yan ang good pag-gasolina. Para di kahi abot buwas itong hitaas nga presyo itong kuan itong diesel, ano? Imagine 10 pesos itong diesel, mga K5. It kerosene or gas ini nga petrolyo, amo gihapon 10 nga daha 11 pesos. All right, sige, sinyasin lang ako kay Five Rain. Okay na, si Roel, din na linya para taton na panahon. Si Roel?
2: Pula panahon!
0: Good morning, Sir Roel, K5 mo.
21: Good morning, K5 Consial, Future Mayor Oxymer.
0: Yes, sir.
21: Ngan sugad man na natin mga K5 na nakikita natin Facebook Live, ngan nanmamati hanira mga radio. At yan natin ang lagway, yan natin panahon para yan ang adlaw, han Lunes, ikaw 20 kadlaw, han Hulyo, 2026. At natin minayoyungan minahal nga provinsyon Leyte, padayong kita posible makaabat, in good weather, kayo singon, masirak, posible masirak ang panahon, ito natin maabat, kung may mga pagkunan man, tingda ay laini. At panalagsa, may tungkod lang sinisiling nga local thunderstorm, ang sa nga na 2 ka oras, sana man ang pwede nga local thunderstorm,

0: K-5 kun siya long sir, posible kitan mo pa yung panahon na pagtera.
1: Mm-hmm. Sige, Sir Lowell, thank you so much, sir. Good morning.
0: Labo ka salamat, kan mo pa yung aga late.
1: Oh, sige, Sir Lowell Montes, nakaupod na ito. Shoutout, Anay, Angel Medino Jr., Malin Villanueva, Jig Jig Ting Habinal. Good morning, kuno. Barangay Bughoy Abong Samar. Salamat, Idol Ogs. Rogelio Martinez. Shout out ko at akong pamilya Martinez, ng Kunos family, ng Sugadman, pamilya, taga 63 Mangga, Sagkahan. Salamat, hay mo pagbasa. Alright, baso na ng DTX 500 Morning Newscast, mga kadugangan natin nga balita. Ako naman yung naging anchorman, KK5 Oxemer, Asidre. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan na siyudad ng Taklobang, na bugos nga sa Hirangan, Visayas, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3 Bio Health News! D3 Bio!
5: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung...
4: Eye Care Drops!
6: Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang
4: Eye Care Drops! Eye Care Drops!
6: Tulong para laging hydrated ang iyong mata.
4: Eye Care Drops!
6: Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin.
4: Eye Care Drops!
7: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: D3 Bio Health News! D3 Bio!
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
8: Ang Visio
4: nga may D3!
8: Kapalit sa mga butika!
4: D3 Bio!
9: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na usab si Doc Ramiloy. Ako nanging naot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio. Adto tas mga benefits, Sir GP.
9: Sure!
10: Dugang nga mga benefits. Mm. Gawas nga ang D3 Bio nindot sa gitawag nga hunger suppressant o appetite suppressant.
9: Wa nay mas lisod pang tambalan ang nga virus, ang HIV. Kung matakdan ka ani, murag death sentence. Hmm.
10: Wala na, Sir GP. Makaya na ni D3 alone. Ang gistadihan raman is ang BCO.
9: Hmm.
10: Dako ang improvement sa San Lazaro Hospital sa mga adunay HIV positive ug naapoy na nga matay.
9: Hmm.
10: Naa katong mga nagpadayon jud inom og BCO. Ilang na inom og nakasurvive sila hangtod karon, Sir GP, buhi pa taon sila.
9: Unya 20 years na ang nilabay.
10: Mm. Ang importante man lang, Sir GP,
9: mm,
10: madugangan ba ang imong kinabuhi bisag may HIV ka?
9: Mm.
10: Kana bang paglaom nga gihatag nimo nila?
9: Oo.
10: Dako jud kaayo nga bagay.
9: Adako.
10: At least naa pa sila'y panahon aron nga maginulsol, Sir GP.
9: Kaya man gani ang HIV, Doc, nga walay tambal. Unya kung matakdan ka ni ini, age dayon.
10: Mm.
9: Unsa pa kaayod ang pandemic nga daghan man gani Japan nga ang makasurvive.
10: Correct.
9: So diha na lang kay pag viral ang problema, inom og D3 Bio kay naa ni siya unsa gani, Doc?
10: May monocaprin pa jud, monocaprilin og monolaurin. Mono na tanan ha.
9: Pasabot nga maka-diet ka na, matambalan pa jud imo ang viral load.
10: Ang bintaha ani, Sir GP, ngano matag adlaw jud ka mo inom og D3 Bio.
9: Mm, so man,
10: pagkahuman sa 8 ka oras, mawala na na siya. Unya, Sir GP, ang imong lawas ana wala na produce og BCO.
9: Correct.
10: Mao nang matag 8 ka oras butangan nimo og D3 Bio or mo inom yung gag D3 Bio. Kay may tabo ana, diha gikan ang monolaurin. Pag human sa 8 ka oras, mahimo na na siya nga ketones.
9: Ketones.
10: Pasabot nga paghimo niya nga ketones, mawala na ang monolaurin, mao nang kinahanglan ka og every 8 hours ang pag-inom ani. Matag 8 ka oras inom jud og D3 Bio aron naay motuyok-tuyok og mupatay sa imong makagaw kung naay mosulod.
9: Mm.
10: Aron protektado ka. Usara kay gayon nga di ka mo inom, pwede jud ka nga matakdan.
9: Correct. Dapat buntag og hapon, no? Mm.
10: Buntag og hapon.
9: Mm.
10: Ang bintaha ra na kay kung gatrangkaso ka na, pag inom nimo, ma-minimize siya bisan makatrangkaso unta ka og tulok adlaw o pito bak adlaw, pero kini siya ma-shorten kay nga naman nakainom na ka og D3 Bio. Gawas ana, ganindot pud ang imo nga brain function.
9: Mm.
10: Kay wala nay lain pang pagkaon nga the best sa imo nga brain kundi ang ketones nga naa sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
11: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
4: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
8: Mapalit sa mga butika!
4: D3 Bio!
9: Si DOST Secretary Fortunato de la Peña nagdeklara nga sa gayon nga mo take ka og virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, makapanubo kini sa coronavirus load nga to sa 62

0: 50% once taken by the patient. O kini, anaa jud sa page sa DOST, pinaagi mismo sa secretary. Igon pa jud nila, unsa pa jud di ay kung mas daghan pa jud ang imong itake sa extra virgin coconut oil. Ingon sila nga, it's very promising but they could not basically declare it. Ang DOST mismo ang niingon ni ana. So sato pa, ang epekto sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, dili jud matawaran. Patyo ni ini ang tanang klase sa virus. Ang HIV gani, mapunggan, ug sumala pod sa DOST, sato pa, mapunggan usab ning COVID.
1: Correct. Importante nga makasulay ka og COVID. Kabalo ba ka kung anong importante nga makasulay kag COVID sa JP?
0: Nga naman.
1: Aron may antibodies
0: ka.
1: Yes. Mora man na ang importante. Pero ako, diri jud ako nasabtan nga dili jud pwede usahon nimo inom ang D3 Bio. Pananglitan, inom kag usa ka baril imong imnon sa GP. Dili na pwede. Kay pag human sa 8 ka oras ang monolaurin, mamahimo naman ang kitons. Mao nang kinahanglan nga matag 8 ka oras ka mo inom protektado ang imong lawas batok sa mga kagaw.
0: Buti pa sa butok, proper timing. Kana galing na jud kay hilanat, dapat every 4 hours na gani. So dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Na tayo oras, Doc. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
0: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ora! Sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 6:02.
2: Live mula sa Bulwagang Balita,

0: sa International Palakasan Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Mapayang aga ka kay 5, wala nang magpasong ang mga notisya. Ato naman mga laray, uluhan. Balita lokal, Anay House Speaker Marjorie Romualdez, andam o matubang ang mga kaso na posible igsampa ha ombudsman.
2: Samtang waray dengue outbreak at akloban, bisan kung sobra na usa kagatosa, ang nahipati nga kasuhan sakit, pahayag Han City Health Office.
1: Balita nasyonal, Senator Alan Peter Cayetano, angay nga igpasla kakaresel, inin sumalakan Senador Ping Lacson.
2: Samtang NBI Director Melvin Matibang magahatagin kasayuran han ginaaligar nga panarhog ni Vice Presidente Sara Duterte kan Pangulo Bongbong Marcos Jr.
1: Balita international, balyuahin pagatakehan Iran ngan Amerika, nagtigakusog dulutan kamatayhan duha nga Amerikano nga sundalo.
2: Samtang upat katawo patay han maglunsarhin ballistic missile an Russia ha mga syudad han Ukraine.
1: Business report, sticky pricing, rason, nitaas nga presyon baboy haluyuhan damong import hin karne.
2: Ngan hato naman, balitang kakaiba, pasintabi itong mga nangangaon. Usang nurse, ginturukan hin itat sa andextros haniya pasyente.
1: Nagbalita po ang natangkusog kay Fa, Pinoy boxer Charlie Suarez, kita target WBO champion Emmanuel Navarrete. Katapos na niya knockout victory kagabi kontra ang Amerikano nga iya ikasurapo.
2: Ngan hato naman, balita entertainment, Katrina Bernardo ng Daniel Padilla, may The Bagudman comeback movie.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maupang aga Pilipinas, maupang aga Eastern Visayas. Ito DTX 500 Morning Newscast. Dinangadlawhan Lunes, Hulyo 20, 2025.
2: Ako'y ka K5 Carol Medina.
1: Ako naman, K5 Oxymer Asidre.
2: Live ang yung mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian, ngan makikita kami din manliwad nga parating itong kalibutan. Pinagin YouTube channel, TikTok, ngan Facebook page. I-search mo lang ang K5 News FM Tacloban Digital.
2: Ngan ha detalye hanaton mga balita.
1: Alas ay 5 na, kaka-5 siya naman nga balita lokal. Andam, ni Anay House Speaker Martin Romualdez nga atubangon ang mga reklamo nga posibleng silawadhan ombudsman may pagisumpay hagin aaligar nga iya paghidabi. Half-flood control scandal. Ginpahayag na abogado ni Romualdez nga hi Adi Fajardo nga waray ebidensya nga makakalambigin kay Romualdez sa atubangan ang mga kaso nga may da niya papel hapag alutangan pondo nga tuhan na puputos si anomalia nga mga proyekto. Ginklaro ni Fajardo nga waray ebidensya kay kutob yana. Waray pangani preliminary investigation nga aadala or nga aadala ha build up status an maong reklamo. Kung mga nung duman, nagsiring ombudsman Crispin Rimulya hantong Biyernes nga diri na mag-iiha igsasampana ang kaso nga plander kontra han kongresista hasyahan distrito han Leyte. Simple guideline ni sumalakan Fajardo Romualdez in waray barato noon hininga iskandalo in pangurakot kay waray mahihikay nga ebidensya kontra naman haiya. Kadungan hinigindigon pa ni Fajardo nga diri mabiyahi tigawas han Pilipinas base makaikyas han mga reklamo. Siring paniya linusa di Romualdez como House Speaker para tagan hin lugar an maong investigasyon. Diri nagditinago ni Romualdez ngan sagi po hiya niya mga obligasyon como tinaglawas han First District han Leyte. Tutob yan kay 5, buray subi na ka Romualdez ngan kinahanglan tagan hiyahin ni gayon nga makagbaton ha mga akusasyon antes pa man maghimo in konklusyon. Pahayag pa ni Fajardo.
2: Kadugangan pa nga balita lokal, Konsehal Jerry Uy nanawagan nga igpatuman ang desisyon ng Korte Suprema HLMWD Manila joint venture. Kay Feb Roger Nilo Tilana, IK5 Mo.
3: Gihatagan ni Tacloban City Councilor Jerry Uy nga sundon han Leyte Metropolitan Water District o kon LMWD ang desisyon han Korte Suprema may kalabutan han Joint Venture Agreement ay kaupod ang Manila Water Company. Ay a privilege speech ha sesyon regular nga gindumara din hato naglabay nga Hulyo 16 ha sanggunian panglungsod. Egen sa ring ni Uy nga kinahanglan matuman ang desisyon basi matagan hin maupay masasarigan ngan padayon nga serbisyo han tubig ang mga residente han siyudad han Tacloban. Gintagan hinduon han opisyal ang padayon nga problema hakakulangan han presyon han tubig ngan palpak nga serbisyo haybayba nga barangay han siyudad. Egen dosuliwat ni Uy ang usang resolusyon nga nagsusuporta habugos nga pagbatuman han desisyon han Korte Suprema nga nanawagan naman ha LMWD nga tumanon ang mga direktiba hini para hakaupayan han mga konsumidor han tubig at Tacloban. Kung manon duman nga may da joint venture agreement habut nga han LMWD nga Manila Water pero igin papinid ini dinadto na makuha han city government han Tacloban ang pagpadalagan han LMWD dinadto na tuig 2017 ngan sumulod hin iba pa uusapang joint venture agreement ha Prime Water. Para DTX 500 Morning Newscast, ini Hika K5, Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban yan bugos ng sinirang Visayas. K5 News FM.
1: K5, ay babang balita, waray dengue outbreak at Tacloban. Bisan kon sobra na usa ka gatos sa naipatig nga kaso han maong sakit. Inin pahayag han City Health Office. K5 Carlo Arisgado, K5 mo.
4: Nakagipatig na hin 134 nga aktibo nga kaso ng dengue at Tacloban. Pero ginklaro han City Health Office ang nawaray pa dengue outbreak sa syudad. Hakaluyuhin ginpahurugan Rugota CHO ang kampanya kontra dengue, pinaagyan fogging operations sa mga lugar nga may nahirecord ng mga kaso. Sugad man ang pag-aghat sa mga residente nga batasanon ang paglimpyuan kalibungan agod ang mapugnan ang pagdamuhan lamok. Nagsagdun gihapon ang CHO publiko nga magpakonsulta dayon ang pinakahiran nga health center o ospital kung makakaabat yung mga sintomas ng dengue, sugad han ni taas nga haranat, pag-ul-ulhan ulungan lawas ngan pagkamayadahin mga pantal-pantal. Sumala pa CHO, importante ang aktibo nga kooperasyon na han kada residente. Agod ang mapapilin nga kontrolado ang kaso ng dengue, habugos nga Tacloban. Para sa DTX 500 Morning Newscast, inihika K5, Carlo Arisgado, parang kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban ng bugos ng sinirangan Bisayas sa K5 News FM.
2: Halain pa nga balita lokal, sped teacher, ginaaraban kakulangan in suporta tikang hagobyerno. Sa K5 Kima Soriano, i-K5 mo.
5: Inaarabahan usang sped teacher halite ang kakulangan ha suporta nga ginpapadangat ha irahan gobyerno. Sumalakan Genesis Domingo, sped teacher ha usang center habong tuhan tanawana, dirihian na kukurian ha pagbilihin paagi agud matutuanhin maupay ang iya mga estudyante. Pero nakikita niya ha iya mga igka si sped teacher nga mas nakukurian hira gumios ang nga waray suporta nga diri nababatian.
6: Asya nga nito nga, diri man ang kuan actually and nakakakapoy ang mga bata. Ang sistema ba? Ang sistema nakakapoy, makuri gumiyo sa usang nga lugar nga dire ka suportado, tapos dire ka nababatian.
5: Siring niya nga nagdudurot gihapon in stress sa ira mga sped teachers ang ira sahod, tungod kaya dire nira manikayan nga gamiton ang ira personal nga kwarta hapag palitin iba pa nga kinahanglan parahan ira pagtutdo, durotan kakulangan hapondo. Dugang pa ni Domingo, maupay ngan ideal ang Republic Act No. 11650 o ang Instituting a Policy of Inclusion and Services for Learners with Disabilities in Support of Inclusive Education Act. Pero kinahanglan pa ay doon ang pag-implementar hini nga balaod, labi na kay pending pa ang pirang mga guidelines hini. Panuyuhin ni nga balaod nga masiguro ang patas nga access ha dekalidad ngan inklusibo nga edukasyon para han mga learners with disabilities. Pero iginsiring ni Domingo nga naglalaom lagi hapon hiya nga magin maupay ang implementasyon hini nga balaod. Para haditi X500 Morning News ka sa Kuwika K5, Kim Soriano. Parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawa na siyudad ang Tacloban ngan bugus nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Alas 12 na, katapusin naman nga balita lokal, mga K5, ang Teen Center, ginabrihan na Barangay 60, Aslom Sagkahan, sa Open and Yes Organization. Agud nga maghatag in serbisyo ha kabataan. K5 Jean Pelinio, K5 mo.
7: Normal nga ginlunsarhan ang Barangay 60 Aslom Sagkahan Tacloban City ang ira bag-o nga teen center nga may panuyuan nga maghatag in safe space ngan paggiya para ha mga kabataan han mao nga barangay. Hapakighimang raw ni Yes President Anthony Ochea K5 News FM ang pasilidad in resulta han pakigsumpayan han Youth for Human and Ecological Security sangguniang kabataan ngan han Barangay Council hapagpanguna ni Kapitana Milagros Baoy.
8: Through the Yes Organization, gagawin po namin ng yung makakaya namin para ma-uplift and ma-empower po yung mga kabataan namin through the services that we offer in our Teen Center and our project and also to our organization.
7: Magahatagin libre nga serbisyo ang maong nga center, sugadhan medical nga dental consultation, psychological first aid counseling, HIV testing, ngan suporta hapang eskwelahan ng kabataan ni pinagihan libre nga paprintahan mga schoolworks. Labot laha isyu ang teenage pregnancy and mental health, popokusan gihapon ng center ang agrikultura, ipinagihan hydroponics management training nga Hulyo 25. Ginpahayag naman ni Ochea nga target nira nga mapadamo itong mga teen center sa Tacloban, agud durudamo pa nga mga kabataan ang mabuligan hini, labi na ha mga problema nga ira ginaatubang yana. Parahan DTX 500 Morning Newscast ini, ika K5 Jean Pelinio parahan kampiyon nga balita serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudad ng Tacloban nga nabugus ng sinirangan Bisayas, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: K5, nato naman balita lokal, dito tayo han. DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee. Nakagkapi ka na, na-detox ka pa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Samtang, lagos naman kita ha aton mga balita regional. Unahon tayo itong K5 News FM pala. Lawan. Tulo ka tao arestado ha drug by bust operation ha Puerto Princesa. Mabot naman ha 100 mil pesos nga kantidad din siya buo ha nakumpiskara. Ka K5 Gilbert Abasso, IK5 mo.
9: Arestado ang tatlong hinihinalang sangkot sa illegal na droga matapos ang sinagawang drug by bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Palawan Provincial Office. Katuwang ang Regional Police sa Drug Enforcement Unit, City Police Drug Enforcement Unit at ganun din ang Police Station 2 sa Barangay Santa Monica dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kinilala mga naaresto na sina alias Ulo, 65 taong gulang na tinuturing na high value target kasama sina alias Derek, 28 anyos at alias Dwight, 19 anyos. Nakumpiska sa operasyon ang humigit kumulang 15 gramo ng hinihinalang shabu na may standard value na 97,500 pesos, gayon din ang iba pang drug paraphernalia. Samantala, nahaharapan tatlo sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 kaugnay ng Section 26B ng Article 2 of Republic Act Number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito, si K5 Gilbert Basio para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: K5, kadayong taman ang K5 News FM o longa po, maabot naman hin 22 milyones pesos nga kantidad hin illegal nga produktong petrolyo na sakote ha bataan walo arestado. K5 Island Gueva Sanchez, K5 mo.
10: Nasabat ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at iba pang law enforcement agencies ang tinatayang 22 milyong halaga ng ilegal na produktong petrolyo at inaresto ang 8 katao sa isinagawang anti-smuggling operation sa Barangay San Benito, Dinalupihan, Bataan, Kamakailan. Ayon sa pulisya, nagsimula ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa umano'y ilegal na bentahan at paglilihis ng mga produktong petrolyo. 2 suspek ang unang nang naaresto sa entrapment operation dahil sa pagbebenta ng fuel ng walang kaukulang permit mula sa Department of Energy. Sa follow-up inspection, nadiskubre ang mga tanker truck at hindi autorisadong imbaka ng gasolina dahilan upang madakip pa ang anim na iba. Nakumpiska ang mahigit 104 litro ng diesel, gasolina at ethanol, 4 na fuel tanker truck, electric pump at mga dokumentong binaniniwalaang may kaugnayan sa ilegal na operasyon. Ayon kay Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jasmine Des, patunay ang matugumpay na operasyon ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa economic sabotage at ilegal na kalakalan ng produktong petrolyo sa Central Luzon. Balita mula sa Bataan, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Impilan, Kampyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: Katapusan nga balita regional, kwantiton linya han K5 News FM Cagayan de Oro. Usang lalaki patay, mohman lumayog ha overpass ka K5K Buscaino i K5 mo.
11: Patay ang isang lalaki matapos tumalon sa overpass. Ayon sa Maramag Municipal Police Station, nakatanggap sila ng ulat hinggil sa pangyayari ng pagkitil sa sariling buhay sa Purok 19, Muswan Dulugon, Maramag Bukidnon. Hindi naabutan ng PNP ang nasabing individual dahil agad siyang dinala sa Bukidnon Provincial Hospital. Tumalon umano ang biktima mula sa overpass na may taas na 40 hanggang 50 talampakan. Naiwan pa ang kanyang tsinela sa lugar na pag-alaman na may depresyon ang hindi pinangalan ng individual. Wala namang nakitang foul play sa naganap na insidente.
12: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: K5, ito naman Balita Regional. Dito tayo ang DTX 500. Ang epektibo nga pangontrahan high blood pressure ngan diabetes.
0: Balita National.
1: Ano naman Balita National, marigon nga pagsuson at nagrawat ni Senador Alan Peter Cayetano, tigang kang Senador Panfilo Lacson, han magyakan ini nga haprisuhan hiya angay nga igbutang tungo dito mga ginaaligar kang korupsyon. Bato ni Lacson, mahuman hiya ko sarang ni Cayetano, lakip gihapon ni Senador Erwin Tulfo nga dumako nga dumublin iya kabugusan nga net worth. Hindi ko ni Lacson nga lihiti mo ang nga tanan niya nga kita tigang ha mga negosyo ng real estate deals. Kadungan hini, ginkanit ni Lacson ni Cayetano nga may 6 billion pesos nga budget insertions ng mga ghost projects sa Tagig. Sumalangan Lacson palayon nga nadaop ang mga testigos agod nga maghatag in ebidensya kontra kang Cayetano agod nga mahipaslak inihaangay nga pagbutangan nga amo ang karesel. Ginkumparar gihapon niyan sitwasyon ng mga fake news at nga nadadabi or nagdabi haiya ha illegal nga droga ngan gindoon nga diri good niya tatalikdan an iya integridad.
2: Katapusan nga balita national, ginlalauman nga hi NBI Director Melvin Matibag at makakaghatagin kasayuran han ginhimong imbestigasyon han NBI haligasyon nga pagtarhong ni Vice Presidente Sara Duterte ha kinabuhi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Si Matibag inakatalaan nga maghatagin testimonya ha Senado buhas nga adlaw ha pagpadayon han impeachment trial kan Duterte. Nagsiling nga tagyakan han prosecution panel nga hi attorney Benjamin Tolosa himatibag ang magsusumat han importante nga mga detalye nga wara igsumat han nahiuna nga duha nga testigos nga mga opisyal han NBI. Kira NBI officials Jeremy Lutok nga John Mark Kalilong inlimitado la an iray ginbuyagyag matungod han ira otoridad nga iniin pagkaklaruhon ni Matibag. Kung manunumduman, hiluto ka in nagsiring nga ang pwede maghatag in detalyehan mando nga ang pagpatay o kung pagpatay kan presidente amo an intelligence service han NBI nga di dahin nga punto amo na ang pagsulod han testimonya ni Matibag sumala kan Tolosa. Ang NBI director ang maghahatag in impormasyon han ginhimong investigasyon han ahensya kasumpay han tao nga igin kahimang rawahan vice presidente para patayon ang Pangulo dugang pa ni Tolosa.
0: GTX RTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kakay 5. Ito naman balita national. Dito tayo ang Mighty Seed Alkaline Vitamin C.
0: Balita International. International.
1: Siya naman nga balita lang yung labnasan. Dumuroy ang paglarabhan sa mog sa Middle East matapos nga maglansar ang Estados Unidos. Ang panibagong airstrike ka mga pasilidad ng Iran. Pagbulos ang kamatayan duha nga Amerikano nga sundalo ha Jordan. Sumalan militar ng Amerika gintarget han ira operatiba ang air defense facilities ng Iran ngan mismo Revolutionary Guards nga nagpapaluyo han mga pag-atake ng Iran or haira mga kampo han mga naglabay nga adlaw. Bumulos naman ang Iran pinaagihin pambomba ha usa nga plantang kuryente ng tubig ha Kuwait nga nagdurot ini hindako nga sunog. Tungod dito kay 5 naguba na ang initial nga preliminary ceasefire naging kasabutan ng duhang nasod mahuman nga tuldukan ni US President Donald Trump ang maong ceasefire. Kapag gaya na maabot na 16 ka mga sundalo ang kumpirmado nga namatay samtang 50 katao naman ang naawat ang kinabuhi ha panighan Iran.
2: Katapusan nga balita internasyonal. Upat katawa na matay samtang diri maubos sa 36 katawo ang nagantusin karamtan halawas matapos nga iglansarahan Russia ang iragidadakuin nga pag-atakehin missile ha mga syudad han Ukraine. Target han Russia ang mga syudad han Kiev nga Kharkiv undi indako nga danyo sa nagindurot hini ha mga residential buildings, supermarket, dormitoryo nga usang nga postal terminal. Sumalakan Ukraine President Volodymyr Zelensky ang mao nga pag-atakehan Russia in mahuman nga pabuthan liwatan Ukraine ang duha nga dagko nga bodega han online shopping han Russia ngan tulong nga oil tanker ha Black Sea. Bisan pa nga napalaprakan Ukraine ang 18 nga mga missile ngan masubrasin nga drone dako lagi hapon nga destroso ni gindurot han mga hypersonic missile han Russia. Matungod dinhi otro nga nanawagan ni Zelensky ha ira mga kaalyado ha Europa nga magalutagara hin panibag-o nga supply hin ballistic missile interceptor agod maprotehiran ang Iraq katawhan.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kagay 5. Ano naman balita international dito tayo, Johan? Klinika D3Bio, the super food supplement. Tingnan nimo kito genic diet, inom ang Klinika D3Bio. Ngan pagpulsa na napakadamo ang benepisyo panlawas ini.
0: Balitang wow!
1: Kakaiba, ito naman balitang kakaiba. O pasintabi ang mga nangangaon niya na sensitibo nga balita. Imbis nga medisina, itats ang iginturo kininga usang nga nurse sa dextrose sa niya pasyente dito ini sa Japan. Hinda ko pitong kapulisan na nasabi nga nurse mahuman mamatay aniya 75 anyos nga pasyente matungod han kontaminasyon. Ini nga nurse inusang nga 51 anyos nga babae ngan anay ini nagtitrabaho ha Kashiwa Tanaka Hospital ha Kashiwa, Japan. Subay hagin buhat nga investigasyon gintutuuhan nga nagkaada hin kontaminasyon ha intravenous o IV drip nga ginamit han pasyente samtang naka-duty doon maong nurse ha night shift han hospital. Pero ka oras kay 5 mahuman maobserbaran han mga healthcare worker ang tigdaay nga paggrabe han kondisyon ng pasyente nga igin pailaron pa ini ha mga eksaminasyon pero waray magdugay namatay ini tungod ha komplikasyon dulot naman hang grabe nga infeksyon ha dugo ngan multiple organ failure. Subay ha investigasyon ng mga otoridad may nakitaan nga dire ordinaryong substance sa IV line han pasyente. Nagawas gihapon ng laboratory examinations nga nagtutugma ang nakitaan nga bakterya ha IV apparatus ngan hadugo han biktima. Nabaruan nga duha lang nga nurse ang naka-assign award kundi naka-confine itong biktima ngan usa ha mga naging basihan han mga otoridad ha pagdeterminar han suspect. suspek ang kuha din ang CCTV cameras nga naka-installar hasulod ng hospital. Nag-resign na iningenar sa iyong trabaho pero kaadlaw tigang hanmatabo ang insidente. Nga niya na padayon na giniimbestigaran itong mga otoridad ang posible nga motibo hininga suspek.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kakay 5, nato naman balitang kakaiba. Intro tayo hang Eye Care Gold Capsule.
0: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
2: Samtang hato naman na balita negosyo, nagpapabili na ang mahalan presyo ang kada kilohan liyempo ang mga merkado, haluyuhan dako nga pag-ubos ang farm gate price ang mga baboy hanasod. Sumalakan MITA Importers and Traders Association President Emeritus Jesus Chama, inin matungod han ginsisiring nga sticky pricing kundi indiri dayo nag-uubosin presyo ang mga retailer samtang diri pa sigurado nga permanente na ang pag-iban han presyo hini. Ginsustan gihapon han grupo an Executive Order 116 nga nagpahiluag han importasyon in karne matungod kay kulang man ang gobyerno hin cold storage facilities para han mga frozen meat cuts. Subayhan dato sa bisan pa nga nagpadayon ang pagdamuhan meat imports nga nakokolektar nga taripa ang gobyerno, damo lagi hapon nga mga Pilipino ang napipiritan nga mag-iban laanay pagkaon in karne matungod kay diri inisulod ha budget. Gintangan gihapon ni doon ni Cham nga sumagyad ha 50% ang lokal nga produksyon han baboy tikang han tuig 2019 durot han African Swine Fever nga abuton pahin pira katuig antes makabawi ang industriya hin pagbababoy.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maha K5 ang balita negosyo indurot ay Juan Klinika Deo Fresh at Deo Roll-On.
0: Balita Sports.
1: Alasize 28 na balik na paog na ng kusog ang K5 Pinoy boxer Charlie Suarez genta target ni WBO champion Emmanuel Navarrete katapos niya knockout victory kagabi kontra ng Amerikano nga iya ginkasurapo. Kagay 5 Kevin Shusana ikifay mo
13: sabi ang Filipino boxer na Charlie Suarez kan World Boxing Organization ng International Boxing Federation Super Featherweight World Champion Emmanuel Navarrete. Ikaw Navarrete, ayaw na paglinikay hakon kay kitagod. Iton angay magkaatbang. Ini anagin mensahe ni Suarez kagabi. Kataliwan na niya nga palunayon ang Amerikano nga Emmanuel Avila dida. Hansiyahan palang around. Hanira pagkaatbang dito ha San Bernardino, California. Iya na, si Suarez amo na ang number one contender han World Boxing Organization o kung WBO nga dapat hiya na ang aatubango ni Navarrete kay hiyaman ang mandatory challenger. Kung ato manunumduman, hadto nag-agi nga Mayo, nagkaatbang na si Suarez nga Navarrete pero nahimula nga no contest ang iralaban. Sugad-sugad nga waray nagdaog nga waray na perde. Salit si Navarrete ang nagpabilin nga WBO champion. Yan ang nagdaog si Suarez kontra Khan Avila. Waray na mahihimo hinpaglinikay ini si Navarrete kundi ang atubangon na si Suarez. Kagabi, dinahan laban ni Suarez kontra Khan Avila. Usa nga right straight ngagtuhan panga ni Avila amo ang nakagpaluhod kan Avila nga waray na ini makatokdaw salit ang referee nga Ivan Guillermo amo nagsignal nga tapos na ang laban tungod ini nagsiring ni Suarez waray hiya makalasi han katumba dayon haniya panguntra kay ira inigin andaman haniya coach nga Delphine Buholz hapag kaya na hi Suarez, intro ng kabulan dito ha Amerika. Ngan para ha iya, diri hiya mauli ngan hiya Pilipinas, samtang diri pa igin mamando ang ira rematch ngan hi Navarrete. Sumalakan Suarez, waray na angay igrasun pa hi Emmanuel Navarrete, kundi ang pagkamayaga ni rahin otro nga pagkaatbang. Hapag kaya na, waray ibagod naging pupunterya hi Suarez, kundi ang ira rematch na hi Navarrete kay amo ini ang magdadarahiya ngadtuhan corona. O sa liwatang ginplaplanuhan, amo ang pagkaatbang ni Charlie Suarez ngan hi anay world champion nga taga Ukraine, Vasyl Lomachenko. Pero nagsaling ni Suarez, dirigan maupay. Kung hilumachenko ang ako ni Kak Atbang, kay waray man titulo nga iyagin kakaptan niya na. Ni Suarez, induhana ka beses nga naging Olympic boxer parang Pilipinas, nga induhana ka beses nga nakakuha hiyahin medalya ha Olympics ganyan na. Aniyagin ta target, amo na ang pagiging world champion. Sports update durutan by TC, the alkaline vitamin C. Ini ka K5 Kevin Susana parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ng kaliawan na siyudad ng Tacloban, ng bugos kasinarangan Visayas, K5 News FM.
0: Balitang Entertainment.
14: Balitang Entertainment.
2: Alas 6:31 na para ato na Balita Entertainment. Catherine Bernardo ng Daniel Padilla, may comeback movie. Alitong chika ni K5, Maring Louie, i-K5 mo.
15: Nagkalilisang ang mga Marites ng Casiniel fans han bumuto ang chismis ng may da reunion movie hira Catherine ng Daniel Padilla. Pero heps, sa iyo ang naipag-celebrate kaging kukumbinser pa ni Direct Kathy Garcia Sampana ang idea kan Catherine nga umarte kaupo na niya ex. Pero bagan makukurian ang director kay nakikita ang mga netizens ng fans and actress mabaga hinuhubyan na ini. Gindoon gihap nira nga bisan pa mag-promote hinira sa lida nga someone someday kaupod ni James Reed hindi rin ni naupod. Pansin gihapon ang mga fans nga bagan burned out na ang actress han lumakat ini dayon kahuman han motorcade hinira sa lida. Usa pa, naiihaan anay kuno an mahuman ang taping tungod kan Catherine. Pero para naman ang mga nakatrabaho nira, masarusay yun nga kumbinsihon ni Daniela. Pero bisan man ni Daniela in naruyag na lagi hapon nga magnegosyo na lakay may kumpanya na ini nga katutukod pala. Para ha showbiz and news, ako yung K5 Maring Liwi para ha kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kalihawan, ha syudad at nakloban ng bugos sa Sarang Visayas. K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maha K5 and Balita Entertainment, induro tayuhan DTX sa Beauty Soap, kampanti ka sa alagang dalan ng DTX sa Beauty Show.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:33 na mga K5. Ngayon ay pala na batian ng mga katukiban. DTX 500 Morning Newscast. Sinangadlawan Lunes, Hulyo 20, 2025.
2: Ako'y ka-K5 Carol Medino.
1: Ako naman ka-K5 Oxemera Sidre. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Ngayon kaliawan ang syudad na Tacloban, ngayon bugos kasiniragan Visayas. K5 News FM.
0: Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
17: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
18: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500,
17: ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
18: duwa sa gabi.
17: 2 weeks pa lang,
18: may alibyo na.
17: Pag 1 month ka pin,
18: naayo na ako.
0: DTX 500! Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert!
19: Tuhuan matugdili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuy sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
20: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pod ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
19: bitaw
20: daghag sa uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
19: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
20: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
0: DTX 500.
21: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong
3: akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
21: tulog pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
21: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
22: DTX 500. Mabali sa mga butika.
19: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
20: Gadahan ko lang tulog sayo.
19: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 og
20: vitamin C.
19: Aroma taas imong antioxidant.
20: Usarang timailhan sa kataas kaayong level sa stressor GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
19: Mojod.
20: Unya, kanang bag-ora nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
19: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
20: Correct.
19: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
20: Manaw say maglagot ang ginikanan sir GP ang inahan. Ikaw bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, siyempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Muna sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
19: bankrap,
20: JP.
19: Bankrap, Jod.
20: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Sige man ikahurot. Kung wala tagakaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
19: So doc, wala jud tay igong oras ani. Ako si Jean Paul Hineroso.
20: Ug ako si Doc Ramil Oy saying maayong lawas ang pingan.
19: Dili abusuhan.
22: DTX 500.
23: Ako si Danny. Na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
22: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
24: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkanto na, Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madangmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na, i-Pixelance Printing and Supplies muna yan.
25: Mga ka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga perme barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton han mahal nga papliton.
26: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City.
27: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
28: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
27: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
29: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
27: Drink responsibly.
30: K5. News FM. Championing the live of the Filipino.
31: Wow! May puso!
1: Oras sa K5 News FM na 6:40 na oras ginpadanga tayo ang DTX 500!
30: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
32: Number one!
30: Ang himpilan ng sambayanan, K5. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. For all, the most problems. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Oro de los Pueblos.

Monday! July 20, 2026! And then you got K5, Edward Sanyagan! Welcome, hiling ikinadagang ang programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta mga hinigugma ko ang mga manmaratiya bugos nga sinirangan, Visayas, Dinyo, Sudan, Tacloban? Ito na itong mga nagkikitabaya Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinagit na ito ng official Facebook page and YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital. Nagpaka-remedyo na ba mga K5? Sige na't magpag-remedyo o baga di pag-remedyo pala? Ano nyo ginandam nga remedyo niya ng adlaw? Kung baga nag-remedyo na kamo, hino niyo baga yung ka-remedyo? Kung baga di pag-remedyo pala, hirahin mo't iyo nakatalaan nga ka-remedyo nga. Kung baga sige na't remedyo, hino. Eton iyo liwat baga yung kikina-remedyo yan ng mga taak na mga K5. Ikaw, K5 Edward, naka-remedyo na kita. Mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Kadiyo nanay naton mga gagaybab, ito na ka latest sa weather forecast. Ito na pag-asa para ito ka sa yuran. Ito naton mga nanmamati. Labi naton baga may mga lakat yan ang adlaw. Sano ka mo magkalakat tayo mga tag sa mga panimalay. Por lo minus na ibabaro ka mo kung baga ano't magiging kartan itong panahon. Yan ang adlaw itong Lunes nagpakita itong haring araw. Didi Hatakloban mga gagaybab. Itong southwest monsoon kung habagat. Apektado itong western section itong Luzon, ngan Visayas, yan nga adlaw. Mahitungod hini itong Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, itong Barm, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Lanao del Norte, magiging madampog itira kalangitan yan ng adlaw. May patsarang apagtarahitingan paguran, labi na itong kakurulpong. Mahitungon itong southwest monsoon kung habagat mga kakipayap samtang itong iba nga part ito na itong nasod o punit sinirangan Visayas, partly cloudy to cloudy skies yan ang adlaw. Mahitungon liwat itong localized thunderstorm. Para mabiyahi hakadagatan yan ang adlaw, ano itong forecast? Ito na coastal water condition yan ang adlaw. Nasiring didi itong Visayas, Mindanao, ngan itong western section. Ito na Luzon, magiging slight to moderate la. Ito na magiging kartan, ito na itong kalalaw dan, pinakataas nga baludan ang mga 1.8 meters mga KK5. Pero at temperatura yan ang adlaw, maximum magmumulay 33 degrees Celsius. At itong adlaw sumidlit, nagpakita yan ang aga alas 5.36. Matutunod liwat niyan alas 6.29, hapit itong kagabihon mga KK5. Din niya takloban kagay Bob Edward, anot kartan itong panahon na siring didi? Partly sunny! May naghihapon mga purupurong ang mga dampog nga itong makikita kalangitan. Na itong atong temperatura, yan ang mga tak na ada 26 degrees Celsius. Ito na itong cloud cover, mga 70%. Ito na itong kalangitan, may mga dampog mga kakipayip, okay? Itong air quality, yan ang aga fair na siring didi itong datos nga itong kintatamdan. And magbabarubalyo inin na masirak dan ay mostly cloudy, partly sunny. Amo ito't baga magiging kartan ito na panahon. Yan ang adlaw mga K5. Kapag mapakiana ka mo, Duarte, may nabatsansa. Hinimpatsara nga pagtarahitingan paguran niyan. Alauna nga dahil ito mga alas 3, alas 4, tubtubangan ni alas 5. May da 50-50 nga chance hinimpatsara nga pagtarahitingan paguran para ito'n kasayuran ito'n aton mga nanmamati, ha? Oo, mga niyan nga kulup, itong dako, itong puruhan, hinimpat sarang, ngan pakalas, nga pag-uran, mga gagay-five. But generally, yan ang adlaw itong Lunes, magkakaanag kita mga gagay-five, and fair weather conditions, sanglit enjoy! Foro de los Pueblos. Oras mga gagay-five, bala sa East 46 na. Oras nga ginpadangat tayuhan Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga tinigangan niya ng adlaw pagdudumaraon ninen libre nga check-up. Tugtubin itong pizza 24, alas 8 at agad, tugtub alas 4:30 itong kulob. Yan. July 20 to 24, ngan pagka July 26, alas 8 at agad, tugtub alas 3 itong kulob, mga gagibayin. Ay kakaupan niyo ni Dr. Carlito Balag, ha Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Tacloban Branch. Nga na'y mumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan in Ciudad ng Tacloban, okay? Ining era libre nga check-up in first come, first serve basis.
And para liwat ka mo makahingayon pagpalitinin mga dekalidad ng mga produktong herbal na naglalakipan na Mighty C, the Alkaline Vitamin C, DTX 500, and pinaka-superior nga source ng antioxidant, yan siyempre ang Clinica D3 Bio. And Vitamin D3 nga may the virgin coconut oil, yan siyempre at dun sikat na sikat na nga kape. DTX Coffee Mix, nagagkape ka na, na-detox ka pa mga kakifay. Yan, yan siyempre ang extend food supplement for men nga kukulangon ano sa karoun. Kung ikaw ay nag-extend food supplement for men, available ini hangatanan ng mga branches ito na Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center nationwide. Ngan available gihapon mga gagay pa mga parmasya ngan mga butika. Puro Delos Pueblo. Oras ala sa 6:47 na oras gin padanga tayo ang 578 Emporium. Ang tindahan nga baton han mga mahal nga papliton. Kaki Pep Edward kinagremedyo ka naman yan ang aga. Ano ang baga tinira mo yan ang agahon hinin na Lunes. Yan, why nagmantiner kitahin na daing nga bangus nga prinito. Pinadisan naton hinin ginisa nga sigidilyas. And baga nahidlo kita pagkaon ng hotdog na hinin sunny side up nga bunay. Yan, bat guti ay nga kanon lan at kinaon. Kay damo man mga gakipay ang sura nga labot la dirimanggod pa kusog hinin atong trabaho. Di man kita nagiinal sa mga magbugat, aadi nagiinakan man lang kita mga kakipay. Itong baga pakusog, itong trabaho, amod kinanglang hining kumaon, hining damo. Yan, pero Duarte, kung nagsisya nakasaka ka hining na bukid, kinanglan mo kumaon. Balita, nag-recover ako, pagsakahan bukid, di dahan pinakataas nga parte hining bukid, sinirangan Visayas, ha? Oo, an alto peak dito Mount Amanduin. Yan. Ha, pag-ultan ito na ormok ngan ito na haro mga gakipay. Oo, nidang Sabado, alas dos pala kita maagahon sumaka. Agiginoon, makarlilitsang. Mag alas tres kita na nakatikang pagsakahang bukid, nakabalik kita liwat paglusad. Mga anong oras na ba ito, Duard? Ay, mga pasado, alas 12 nahan na udto, mamay, pero ito ka-oras nga paglinakat. Diri ordinaryo nga lakat, okay? Pagsinakan na bukid nga may kahitason nga 1,332 meters above sea level. Ay, diri ordinaryo kay labot lahan ka, Steve, purhiya assault haros. Anot assault, Duarte, ha, iyo nga mga hiker? Sumaring ka nga ni nga assault, ininwariwan tas kapag sinaka mga kakipay, bininataas nga parte hininbukid, assault itawag. Okay, gadlaon ta kung na diri masyado hingka hataas, ano, and kung diri dagkuan batongan magtaruman mga bato mga kakipay. Nga magamit ka gayon yung PC para makadaangat ka nga to igbaw mga kakipay. Okay, laon ta. Ay, pero ang dagkuan bato, magtarong mga kakipay. May mga bunog niya naklawas. Ay, naku mga kakipay. Duarte, hay mo pangidaro, nagagad ka pa ito. You know, naruroy ako ng mga sugad queening event kaya napupirsa ako pag-training, napupirsa ako pag-exercise. Kaya medyo ko ginaandaman ng mga sugad hini mga kakipay. Okay? And it's been a while nga waray kita maka, you know, makasakahin sugad hini kagtaasin na bukid mga kakipay. But akong baga napagtanto nga pwede pa ngayon mga kakipay. Ig-overload na natin inin training. Yan. Okay, oo. So naadag kita proseso, hiton recovery. May mga gamay nga mga paul gihapon hininlawas. Ano? Kay inin pagsaka, makuri. Pero paglusad, mas makurukuri mga kakipay. Kaya di ka man mahuhulog, tipa igbaw, tipa ubos ka man gayon yung mahuhulog. Kung baga simba ko, madisgrasya ka. Yan, karayang kong i-congratulate na akong mga naging nakaupod, hadtong karaglakat. Ayaw lang ka mo karugda, ha? Oo, ma-recover kita and mga pira kaadlaw, pwede kita balik liwat para hin tinatawag nga baga pagkondisyon na liwatinin aton lawas, ha? Oo, oras mga kagayon, pabugos nga Pilipinas!
Alas 6.51 na, oras ngayon pa na nga tayo ang JNT Express. Naglalawam ako mga ka-K-pop nga kamo, nagpaka-remedyo na gihapon niya ng adlaw nga. Unta, ito nga iyo rin ni medyo in maghatag. Hinkaupayan na hiton aton lawas mga kakipay. Yan. And kumusta man ngay ang kamong kakulup? Adlawhan na Domingo. Yan. Kung baga kamo in magiinom, dapat inin kuan la. Moderation. Okay? Drink moderately. May bago na yan ang tinatawag nga drink responsibly. Yan. At itong oras, sige, padangat tayo ang Red Horse Super ang shot ng tropa. Ngayon oras gin padangat tayo ang Red Horse Beer kasangga mo sa relax sarap. Puro Delos Pueblos. Kakipam Edward, ano itong mga balita? Yan na nga adlaw. Nasusubugod kita hininga panhitabuga kulup dito ha Santa Elena, hinin na Tacloban na City. Dito hininga mga housing units, ano nga na kundi natabo inin usang sunog mag-asawa patay nga na trapera dito ang sulod na ira panimalay. Itkur hini nga mga socialized housing project nga ingin panhatag labinhan mga biktima hinin mga kalamidad, mga kakipay kay diri good ini magdig-on hirang akla gudti hiya nga mga unit and may diba hini ka mga fire exit bangin. Iton imo portahan, amo ton imo entrance and exit at the same time. Karoy agad tumabag han mga tao, ano, but nakapadlock daw. Ano kasugan liwat nga inin, naka-double padlock, panimalay han mag-asawa. Waray may nahimo an mga amyaw nga karuyag unta baga tumabag samtang nga naglalalahinggab an ira panimalay. Waray magpakagawas na ang mga biktima hini nga sunog. Kitain na nasusubo hini nga panhitabo mga kakipay. And karag na itong ipadangat ang atong pagduyog ang kasubo ng dahan na pamilya. Niyan, may dahin ni report ni kakipay Roger Tilana kay hiyan nakad to kakulop. And siyempre kakulop kay Domingo na itong programming and special nga program. Waray kita mga public affairs program, labot-ladidhan aga, okay? But

Gapon ni Bureau of Fire Protection later kung ano good ang naging hinungdan mga kakipaib han sunog. So kung natabo ka kulop han aga mga sugad hini nga mga oras mga kakipaib, okay? Tapos nanguli ra alas 4 han na maagahon kakulop. Maupay gud siguro aton mga pangaturog nga natabuan na sunog. Ada kay makahanggab ka na nga ni hinin aso itong nasusunog nga imo panimalay. Katapos maupay itong imo katurog, may dugod itong puruhan mga kakipaib nga di ka nagud magmamata nga posible amo naging hinungdan nga nasunog mga kakipaib, nagkamatay ini nga mag-asawa. Puro de los Pueblos. Hay ba pa nga mga balita yan ang adlaw ginhingadayan namon didahan naglabay nga Biyernes. Dito naglaway nga Webes mga kakipay, maging dumarang Regional Science and Technology Week Celebration. Nga kung diin nakanin usang scientist and the Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga usayang naging speaker ha atubangan han mga representante nga nagtitika nga magkalinlain nga mga local government units. Anira tagsatangsa nga mga disaster risk reduction and management offices para in usang forum, okay, seminar pagpadero dig-on hiton kapas hiton aton mga lokal nga panggobyernuhan para hiton aton response hiton magkalain-lain nga mga kalamidad nga makakaapekto aton dinhi labi na ining pagtagabagyo ngan angin kakahadlukan nga posible nga linog nga matabo mga kakipaib nga bangin umabot ha magnitude 8 mga kakipaib iton kakusgon hini. So kung may na kung may na ginirestoryahan nga the big one dito ha Luzon or ha National Capital Region nasiring ini nga scientist nga aton nakaupod mga kakipaib ha usang nga interview nga kung may the big one nga ginangaranan nga big one at media nga pwede matabo dito ha Metro Manila. May nagyap kita kalugaringon nga version din niya sinirangan Visayas. May tungod hinin duduha, may fault, may trench nga pwede amot mag-aktibar nga magadurot hinin makusog nga linog pati inin tsunami nga bangin masataas pa kuno hantubig han Yolanda iton mahingan hihaaton mga kakipay purbidan. Dere ganinihin pagkapaghadlok iton aton mga nanmamati. An importante, may baruan naton ini nga mga impormasyon para kita ed makagandam. Kay itmakurihin in linog mga kakipay, buray kagod hini isulan kay una di ka nahibabar kung saan no ini mahinanabo. Unlike inin Bagyo nga adto pala nadidevelop pala hiya West Pacific mga kakipay. Nasabtan na naton, ito niya kartada, ito niya direksyon, kakusgun itong hangin. Ngayon, anot probability ngayon magla-landfall hindiin man nga lugar din na Pilipinas kay labi na inin eastern section hinin Pilipinas upod nga aadat sinirangan Visayas, kita Region 8. And ginlayon na lagi hapon naton pag-interview, usang engineer, nga kwan hiya meteorological officer, hiton na Department of Science and Technology, hiton pag-asa, okay? Parte hinin na mga pangandaman naton hinin mga tiarabot nga bagyo mga kakipay. Labi na inin pagkaadahin sufisyente nga impormasyon nga magahatag haton in real time nga mga katukiban parte hinin kabutangan hinin aton panahon. Ilalakip gihapon naton hinin yan ang adlaw, papaspasan naton hinin nga aton na programa Foro de los Pueblos para damot aton ma-accommodate nga mga istoryahon. Foro de los Pueblos. Hay ba pa nga mga istoryahon niya ng adlaw, andam daw nga atubangon ni former Speaker Martin Romualdez at anuman nga kaso nga ipafile kontra iya hiton gobyerno, ipinaagi hiton Office of the Ombudsman. Amon si ring han abogado han former Speaker Martin Romualdez. Ngan hira in natapod na sarig nga waray ebidensya nga magtutudlo kan former speaker nga nahidabi han flood control project anomalies. Waray pa daw hinuman nga personalidad nga nagtudlo kan former speaker nga nanginlabot didahan implementasyon han mga flood control project. Say pa ba ang pagdemand ng pagkarawat hinin kickback mga kakipaib tikang han maong nga mga proyekto.
Okay, normal ito. Wala may mas rin gayon nga involve. Okay, nga tanan nga

0: akusahan na hining issue, puro ito aray kalabutan. Okay, ngat mga abogado, normal itong nga masering nga waray ebidensya kontra itong akon kliyente. But kitaon naton kay aada pa level hinin tinatawag nga case build up yan ha, in office of the ombudsman. Ginaandam itong pag-file itong kaso nga itong mga ebidensya nga paggagamiton para masiguro nga diri kay kaparo-file na itong kaso. Kundi dako itong puruhan nga mapapamatud-an itong hinuman nga pag-aakusaran, hining krimen, may kalabutan han implementasyon han mga flood control projects, mga gagipay. So nasiring hi Ombudsman Crispin Rimulya nga it's just a matter of time pa-filean na yung kaso plunder ito na former speaker mga kakipay Martin Romualdez. Sayod naman kamo nga inin na plunder waray hini piyansa. Pwede ka magagpiyansa but magpipetisyon ka ha korte labi na kung waray I mean, you know, makusugit ebidensya kontra ha imo and kasuhan ka, mapaparehas ka hini kanda Jinggoy Estrada, okay? Rodante Marcoleta, okay? Kadbong Revilla, mga gakipad. Adi pat kumbaga mahidugang ini kay imbestigahan liwat pati hi Alan Peter Cayetano, ini nga anay naging Speaker of the House, naging Senate President. Daraliwatan naging pahayag ni Senator Penfilo. Panfilo Lacson, mga kakipay, nga may daliwat mga insertion na didahan na budget ini Alan Peter Cayetano, nga may kalabutan hin mga 6 point something billion nga mga infrastructure development project para hatagig iton irabalwarte nga lugar, mga kakipay, nga may adaliwat kuno mga ghost projects, okay? Didahining mga pundo nga nahikay han opisina ni Anay Senate President Alan Peter Cayetano. Nga nasiring ikaw, Senator Panfilo Lacson, nga kinahanglan mapriso liwat ni Alan Peter. Kung may da good man kamatuuran ni ano, diri good, kumbaga may kamatuuran ba nga involve hiyagihapon hinin mga maanomalia nga transaksyon han mga implementasyon han mga proyekto at gobyerno, ano? Makurigod liwat baga tuuron kung baga durukan ka Diyos nun ngayon na may mga higayon or for so many occasions, okay, nga inin ginagamit mo inin ngaran, inin ginoo o nagamit kanin mga Bible verses para labaga mga suportaran inin imo baga mga karuyag signon katapos otro ka ngay anliwat kung baga tinoo na otro ka ngay anliwat nga pasarawayon mga gagipay. Ay, naku, ano daw lining aton mga senador ngan mga congressman kung baga pagsweswelduhan lang in minimum wage kung mga magkandidato pa inihira. Oh, bisan lahat, itong era na labaga nakakarawat nga sweldo, nga tag 300,000 kada bulan. Kung baga amula itong era makakarawat kada bulan, ano daw lang kung baga may maulad pahinin pa magkandidato nga, you know, andam gayod pumatay, ngan mamatay para lang makagservisyo. Oh. Bisan ito lang at 25 million kada tuig. Oo, kay more or less kada congressman. For example, congressman. Nagastos it gobyerno pag-maintain itong era mga opisina, sweldo, allowances, sweldo tira staff, and iba pa nga mga kinahanglan. More or less, nagastos it gobyerno kada tuig, kada usaha era 25 million pesos. Depende kung may daga mga committee chairmanship, official ka itong House of Representatives, mas nakaman pa ito yan, haruhataas nga compensation, nga allowances. But on the average, kada usaha ira nga mga miyembro itong House of Representatives, nagastos itong gobyerno mga tag 25 to 27 million pesos kada tuig. Okay. It mga senador, mga, mas darod ako it mga senador, kay itong average nira siguro mga 75 to 80 million a year it ginagastos naton kada senador. Upod na tira sweldo, allowances, ng iba pang mga panginahanglan para mag-function at iratag sa tagsa ng mga opisina. Ano daw yan nga mga senador kung baga panwilduhan lagi hapon inintag 300,000 kada bulan? Kumbaga may maulad pa ba hindi pa magkandidato kung wari nila nakukuha ng ibang buhay-buhay and the exercise of their official duties and functions, mga kakipan. Puro Delos Pueblos. So ganyan hinin mga congressmen, ano matimoy panahatag nga dihit yung distrito, okay, masuporta kat mayor, pangain mo mga batos pag magkada eleksyon. Lugar, biska pa rico, gagastusun mo at yung kalugaringon nga kwarta para ka lang magagservisyo, come on. Puro Delos Pueblos. Sanglit, it is very disappointing amin at nahinanabu ha aton, labi na sinado ha pagkayana. Nga adin, nagiging personalan na inagway hininpira nga mga miyembro. For example, ining akusasyon niya na ni Senator Panfilo Lacson kontra kan Alan Peter Cayetano. And itong mga akusasyon liwat nga ni Cayetano, mamay kalaging basol pa niya, hi Presidente Bongbong Marcos, nga amo ko nung bumalabag. Han ihad to igin saad nga kung mapili niya pagka senador, tatagan niya yung tag-10,000 ang kada pamilya ang apektado ang pandemya, mga kakipay man COVID. Wala well, luwat niya explikarin maupay nga ipropropose pala niya dito hitong budget kung baga makadangat net budget nga tuhaira ha senado. Nga ini nga 10,000 dirit automatic kay nagsaad ang senador nga manahatag yan 10,000 kada household. Nga automatic nito'n mahinanabo. Wari niya gisplikar nga masaring hiya untang nga ipipresentar ko ini, magpihimo ako yung balaod nun. Balaod nga magpapadigon hini nga akon panuyo kay kung maging balaod din mo obliga itong gobyerno nga mag-budget kay usaman ini nga balaod. Takay siyempre, kay panmitik man antuhan na butos, pwera laan malipat mga kakipay. Puro Delos Pueblos. Ang kahunahan mga tao nga kung mapili Alan Peter Cayetano pagka senador, manahatag iyan pananagan tag 10,000 pesos ang kada pamilya nga mga apektado at nga panahon ng COVID. Puro Delos Pueblos. Waray lang niya maisplika mga kakipay, binmaupay. Ay, Ginoo. Oras alas 7:07 na! Nasusubugya pong kita hining panhitabo ano hin pagkamatahin 10 anyos nga bata nga ginhirantan nag seizure kinurian hin pagginhawa mga kakipay dada gindarangan hi takloban kay para maatenderan din hinin magadrod ako nga mas kumpleto ni gamit nga hospital ada pag-abot ngan hi dead on arrival. Di kita maaram kung ano bagag kondisyon na itong bata, daan na ba may sakit o tigdala nga umabot. Kaya gindaragad nga doon usang medical, health facility dito sa Samar, ada kay diri akusan na health facility nga panginanoon ano yung mga panginahanglan. Sanglit din referiya nga niya takluban. Ikakarga na untan ambulance han hospital. I-check na ito ni kung itong Samar Provincial Hospital ba. Waray liwat ko no, driver. Puro Delos Pueblos. Han ambulance. Nangaroy rambulig sa Bureau of Fire Protection kay bangin ang emergency vehicle han na Bureau of Fire pwede maggamit pagdarahan na bata. Ginchichins o yung liwat, mga kakipay, ang emergency vehicle han na Bureau of Fire Protection. Pero nadaragi hapon nga di Hetakloban, pagiging aru ang pairan 15,000 dito para madarangan Hetakloban, amo nga ni kaklaruhon nato din yun. Ada, tikan ni Hira kay maantal ko no, ang ginagian nga kalsada, tikan nga katbalugan nga ni, nakapirakatanggal ang tubo nga baga nagsusupply hinin oxygen nga tuwan bata. Nakaduha katanggal, namiling pairan doktor para magtataon hiton mga kakipem. May tungod hong kaantal. Pag-agin kalsada. Anay daw, di ba gintutukan ini nga pag hingayan hininga kalsada itong Maharlika Highway mga kakipay, di niya sama. Puro Delos Pueblos. Nga nakapirangan itong bumisitan atong Presidente Bongbong Marcos mga kakipay para masiguro nga matatrabahon, maupay nga eksakto nga oras ini. Ang kaantal ng kalsada, usa ko nung naging hinungdan ng kamatay ang bata kaya nagkatinarutanggal ang tubo nga nagahatag haiyan hangin. Pag-abot nga diha Tacloban, dead on arrival. Puro Delos Pueblos. Mamay ka na ito. Kung may driver and ambulance, kung may sufficiente lang healthcare facility dito hini nga lugar sa Samar, mga kakipay. Ngan kung maupay launtan kalsada, diri na nalalangan ang biyahe, diri nagiging maantal, diri nagkakatanggal-tanggal ang bagatubo, kumbaga ang ira ni narrative at pagbabasihan. Ano? Nga usan na ginhinungdan hang kamatay mga kakipay hanbata. You know, makasurubo ining panhitabo ano. Kumbaga ako la inin magbabalaod, tatagan ko gud hinda kong importansya inin healthcare services sinin aton gobyerno. So for example, may dikita 17 nga mga pero na ba kita yan na? Nadugang naman good ang Negros Island region. But ibutang natin 17 nga mga rehiyon. O sa kubod nga papaupayon mga kakipay, inin pag inin aton mga regional hospital. Oo. Inin mga regional hospital. Like hinin Eastern Visayas Medical Center. Okay? Vicente Soto Memorial Medical Center di Cebu. Dagko nga mga government healthcare facility, pananagan ko inihin sufficiente nga budget. Nakakarag man langanit iba ini hinin anomalya nga mga transaksyon, hinin mga infrastructure project, mga kakipa, by the hundreds of billions. So kung 17 ini nga mga rehiyon sa Pilipinas, pananagan ko ini tagpa 5 billion kada, tagi ito, tagpa budgetan natin 5 billion kada hospital. And ako nakakaintindi liwat ng mga lokal nga panggobyernuhan nga di gud kita makaka-expectin, you know, well-equipped nga mga district hospital or mga provincial hospital or mga healthcare facility ng mga lokal nga panggobyernuhan. May tungo dito limited resources. Limited nga budget. Amo nga nito nga, di ko na ako na-believe, nagiging buwaon ba inin mga politiko nga mamamagtindugi rin kalugaringon ng mga hospital, hayra mga bungto. Kay bis nga inin national government, di nga niniya na kaya, you know, i-equipped inin mga healthcare facility inin gobyerno. How much more inin lokal nga mga panggobyernuhan? Sanglit masaring magtitindog in hospital, bisan nga nito ang infirmary mga kakipay nga may na mga pirang mga local government unit nga may mga infirmary na. Diri nga nihira fully functional, waray doctor, waray nurses, waray mga basic nga mga facilities. So dapat hini kung inin at gobyerno mag-alutagahin pundong para hintinatawag nga kuamba inin assistance, okay? Subsidy ng mga local government unit para mapauropay itong ira healthcare services. Oh, kay kadamaan ng mga local government units, most if not all of local government units mga gagipay. Dan depende lang ito at share itong buwis na nagkukulikt at gobyerno kung tawagon NTA National Tax Allotment. Without it, ini nga pundo, waray may maharos, waray may ma-function nga lokal nga panggobyernuhan except maybe for Quezon City, the richest local government unit in the Philippines. Makati nga, to name a few, sus, pira lang ang mga local government unit, it must survive, abis waray ini nga national tax allotment. So itong pundo, ang lokal nga panggobyernuhan, pidido na itong haros, or even more than 50%, it pundot usang lokal nga panggobyernuhan mga kakipay, impedido na para palit personal services, ano't bot sigig mo nito, panwildo, hit mga empleyado, allowances, ngan iba pa nga mga statutory obligation. It remaining hiton, 50%, maalot taga kayong 20% para at annual investment fund. Eh, waray, kaliwat mga development project, kundi ka mag-aalot taga hininga 20% ng annual investment fund. Mag-aalot taga kayong 5% para itong disaster risk reduction and management fund. So, anong 15%, anong 50% nga bibilin, iban han panwil doon mga empleyado, iibanan han 10%, ano 20% han annual investment fund. Maiban kan 5% han disaster risk reduction and management fund. If nabibilin nga 25%, aada kukuhaon mo timo tinatawag nga maintenance and other operating expenses. Capital outlay, may da pa inin statutory obligation partihinin mga senior citizen and iba pa nga dapat punduhan mga kakipan. Pero naman lahat na ibibilin hiton. So, di kita maka-expectin superb nga, you know, healthcare services tigang ang mga lokal nga paggobyernuhan because of the limited resources. Now, pandiri pa na pra-prioritize inin servisyo para himsog nga panlawas inin mga constituents. Masakit. Masaklap inin masakit yan ang panahon. Ay, Kaki Five, nagdurugo ang puso ko hining mga panhitabo. While billion-billion nga kwarta inahingangad itong kamot, itong mga corrupt nga mga politiko damot nagpapatay, kay di rin nakalabinan mga pobre, di man lang makaagom ng basic healthcare services. Itong aton gobyerno, kay di rin manggod nga tanan nga aton kabaraydan ha-hospital in pag-aabagahon itong PhilHealth. Sa panganin ni nga dapat trataron itong aton mga magbabalaod nga kung ano pamaagi nga madugang-dugangan inin ika-cover itong healthcare. I mean, itong insurance, itong PhilHealth para't magkakasasakit ng mga Pilipino. Kay bis nga ni inin baga medyo may ada ng mga Pilipino. Nagkakadanganin miyembro't pamilya nga I mean, may danganin miyembro't pamilya nga nasasakit namin akong mga sakit nga mga grabe mga gagipay cancer napapailarom kahit mga heart bypass napapailarom kahit mga kidney related diseases ubus ito na tirok kung may tirok pati nin mga middle class or upper middle class nga mga tao ubos gihapon kwarta hiton kung may nasasakitin grabe nga miyembro hiton pamilya. Dapat untanot pinagamaupay nga healthcare facility ning kanan gobyerno. Kay di rin isugat pribado ng hospital. Nga mga ngapital ka. Inin gobyerno, pinakit buwis ka nagkukolekta mga kakipay. Sufficient good inin kwarta. It problema lang. It pagbatag-batag hiton kagaramitan hini. Ay, maupay nga aga kaki pa Edward, ay salamat na batin naliwat ako imo boses. Ano, Maida na Guyabano from Tony and Baby Sabas. Ingat kita nga tanan. Waray pa gurang padi. Oo, waray pa. Ano chika yun ang adlaw? Sayo pa inihi ka K5 Kevin nga naghatag hinin aton headline para ito na aton chika la portion na siring didi makarit nga aktor igbabalik ka rehab tungod han bisyo hini. Ay, sexy actress ngan batanon nga politiko pagkakaslo na mga gagipay. Mga ex-boyfriend ni Bea Alonzo ginuhulat nga mag-congratulate kan Bea kahuman hini magpakasal kan Vincent Ku. Ay, nako, may da pa continuation ngayon ini nga istoryahon mga gagipay. Ibagun inin baga mga prominente nga mga personalidad ano ha pinilakang tabing yan. Ha entertainment industry kay permigod gini in restoryahan good tila nga mga gihot-gihot nira mga gagipay. Kamo Duard nga ada broadcast and at the same time mga personalidad nagihapon ha pinilakang tabing kay nagikita naman good kita yan ha TV. Oo. Inin mga smartphone nga may da connection na internet, may nira YouTube and Facebook. Nakikita nagihapon kita mga kakipaib. Oo, sering ko pa hanhadi, wala ko nagmag-inop nga maabot inin panahon nga mag-artista ngay ang kita mga kakipaib. Oras sa bugos nga Pilipinas, sa alas 7:18 na, kadiyon anay natot iyo baga mga mensahe. Aton ani acknowledge iton aton mga magkirita and inin nagsusubaybay hini nga aton na programa yan. Ayan. Good morning kan Leo Labadan, hi William Carcueva. Pasyatot ako Rowena Lucero, belated happy birthday last Sunday. Permi na mamati, ha K5 News FM. Hi Janice Caga, hi Jeffrey Banzuela, hi Richelle. Sir Edward, lesson learned, hataga samar diri mo padaraha oras ang eleksyon panhatag hin 15,000. Ay, di da samar, danay na abot ko nung 14,000 itong mga agawon nga mga botante. Ada kay, amiton, magpadayon nga ni ining trend, hinin kwarta na lagayod, hinin igin babasihan, hinin pagpili, hinin aton mga leader. Oh, ayaw paghingyap, ayaw paglaom nga magiging tuhay inon at mga politiko. Kay usaha it nagtututdo nga maging kawatan itong aton mga politiko, mga kakipay, itong mga tao mismo nga di nang bubutos kundi rin nagpapakakarawating kwarta. Ada kay ilob, okay? Kung baga limtanon ka, pag abot na liwat at eleksyon, baga nahingalimot ka nga, wari, man baga naging pulos ini nga aton mga leader, katapos pag hungita, imon kwarta, ibubutos mo lagi hapon. You know, magpadayon nga nito niya nga cycle, waray good mahinga nga tuan inin aton mga lokal nga panggobyernuhan. E kaya ni national liwat, mga senador, di mo tanahat naging kwarta. Ita numero uno nga era ging kakapitalize good, inin era pagiging popular. Ita kahataas awareness level, hiton era mga persona. Pero nga dihan lokal, take nga kongresista, mayor, vice mayor, nga dat miyembro hiton sanggunian, pati mga barangay kagawad. Yung hindi ka nga maghatag yung kwarta, may dagod mga botante, mga kakibay. Mga di good dun mahidhid, siling pa, di rikuno ini mga gana nga akon panhidhid kun. Bagawa rikuno ini iparali, tinintinta. Dakay amo hiton. Kita ina deserve hining klasihin mga leader nga aton igin bubutang ha magkalinlain nga posisyon hinin aton gobyerno. So kung nanimog yung pili, darahanda ko niya nga hatag yung kwarta, ada katapos adi gulpi na kung manigbas hinin mga kickback ha mga proyekto at gobyerno, ada pakipag-ilob. Pag-ilob ngan, mirisi. Oras mga kakipay, balas 7:21 na, hi Anton Susaya Grabilio, Eden, or bano nagkikitagihapon haton. Babalikan natin mga kakipay, bining aton na programa, oras! Alas 7:21 na oras, naging padanga tayuhan, Red Horse Super, ang shot ng tropa. Ngan, adto nga aton mga balita nga gimpahampang hayo, ginpahamtang hayo ginpapadangat luwat hayo Red Horse Beer kasangga mo sa relax sarap. Babalikan natin mga ka-K5 bining atong programa kamalang pipirang nga mga pahibaro.
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio Health News.
4: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
3: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Good day mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
6: Usahay kung atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress, lagmit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
7: In short, Sir JP, ang thyroid gland mao'y gut control kung hotdon ba niyag sunog ang imong gikaon or pilion ra niyang iyang sunogon or basin di na lamang yun siya mo trabaho. Di na siya mang sunog.
6: Oh, so sa ato pa, apiktuhan ini ang imuhang matag-adlaw nga bulaton. Usahay, nalabian kag kaluya. Wala di ay kahibalo nga nagkaon po di ay kagdaghan. Nanambok na di ay unya, dali kang tugnawon. Pasabot nga ang imong core temperature luya or mubo. Sakto. Ang imong core temperature. Mausad ang imong metabolism. Kung mubo ang imong metabolism, tanan apiktado.
7: Correct.
6: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na, wala na. Tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok. Kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones, kay tungod minus na pod ang imong metabolism, mapiktuhan jud ang ubang parte sa imong lawas, ang imong thyroid. Importante kayong organ.
7: Maunay kinahanglan lang bantayan, Sir JP. Nga kung gamay ra kag kaon, manambok dayon sila unya tugnawon dayon.
6: Maujud. Nya moingon pod nga gadayet baya ko dok.
7: Unya constipated po sila.
6: Oh, manguta na po jud. Nganong wala mo ko maniwang oy?
7: Kay hinay di ay ang ilang metabolismo.
6: Mauna.
7: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede, Sir JP.
6: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
7: Pero kung nakainom ka og D3 Bio, di tribayo ra jud ang katapat ana. Di ba usay Sir JP kapoy man mag-exercise?
6: Of course.
7: So kung may hypo ka, kinanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay mong lawas. Ikaduha, inom ka dili kaayo init nga tubig or kinibang lukewarm water Sir JP nya. Parisa nimo og di tribayo, dako kay mga tabang sana ay mga problema sa hypothyroidism. Mm.
6: Aron mo taas ang core temperature.
7: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinanglan dili ninyo kalimtan kung may hypothyroidism ka mo, kinahanglan inom gyud og ditribayo.
6: Yes, ditribayo jud.
7: Unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas nga automatic Sir JP. So, kana bang nakay pindutan?
6: Murag mga na switches ano?
5: Tribayo. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
7: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindutton ang high.
6: Oho.
7: Nya ang thyroid hormones aron dili ra ka malintonisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
6: Pindoton pud nimo.
7: Oh, pindoton pud nimo. Pero delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha kung maniwang ka?
6: Oh, mao na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism duol jud sa diabetes.
7: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka ditribayo Sir JP? Makorek na ang diabetes unya makorek pa jud ang imong hypothyroidism.
6: Grabe, sa dagan ra ba kay nang naay hypothyroidism dok? Diyan nimo na makita ang epekto sa ditribayo tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
7: Gawa sa gainom kag ditribayo Sir JP, makatabang pud ka ha ang ahos?
6: Yes, makatabang jud.
7: Saon man? Sa una ingon ni Lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Lisod ba ya Sir JP kung may problema ka sa hypothyroidism? Matingala ka nga gusto unta di mo magniwang, dili jud ka mo niwang. Mo'y problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
6: So sa mga tao di nga dugay nang gadyeta, unya dugay na pod ga exercise, unya walay epekto basin aduna kay hypothyroidism. Mga sirs, mga moms, you better take ditribayo.
7: So mag ditribayo na. Kung naana kini nga mga sintomas, ditribayo makatabang jud nimo. Mo'y gamit sa ditribayo over hypothyroidism.
6: Dapat ta jud mag-upgrade sa ditribayo over plain D3. Wala tay oras Doc Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing lawas ipadayon.
6: Dili abusuhon.
3: Ditribayo.
8: Ako si Mimita Gandalaw na ay good news to. Dako ka ayong tabang ang ditribayo nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
9: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pakadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, haranila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
10: Kasal, birthday, o bisan anong okasyon, ka AudioTech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-71-9691. AudioTech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon. Ikaw ba ang suki hiton mga DTX products o kare mo matry? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, Hasanose Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Nganrema Care Pharmacy, Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
11: Sangkay nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bago nga schedule, han libre nga check-up. Tigam niya mga pecha, Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026. Alas 8 ng aga, tugtog alas 4 e medya itong kulup. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 ng aga, tugtog alas 3 ng kulup. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up. Han Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan, siyudan ng Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth nga prevention is better than cure.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3Bio, ang D3, yung may BCO, BCO, yung may D3.
13: Ako si Lestina Sipara. 80 anyos na ang akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikadua inyak mata ang akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
14: Ang istorya na Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haiya lawas han DTX 500
3: para sa malinis na dugo.
15: DTX 500
3: para sa malusog na tay.
15: DTX 500
3: ayon sa mga eksperto, ang DTX 500
15: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
15: DTX 500
3: sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Kimberly Tumo. Nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
15: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
15: Ach!
14: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
17: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
18: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
17: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
3: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4 Biotics 545 Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas 4 Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4 Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong kasuking butika.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
15: DTX Beauty Soap.
3: Mapalit sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Men.
20: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Superman for Men.
21: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Klinika Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Puro Delos Pueblo!
4: Oras mga kakaibay, balansere 34 na, balik at hininga ito ng programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Ngan-ngani kita ito na ito na Chica La Portion with ka K5 Kevin Susana. May na nga NDD official statement na ito na Samar Provincial Hospital. May kalabutan na nag-circulate sa social media, tinigangan pagkakulo, pati hininga 10 anyos nga batang ginhirantan, nag-sessure mga ka-K5. Ginderangan ni Hatakloban na matay gihapon, ang bagagawas nga, nagawas nga istorya, waray katratar hiniksakto. Kay an ambulance ko no, waray driver. Ang kanan Bureau of Fire Protection nga emergency vehicle in change oil. Nadaragad gihapon kini Hatakloban, mahitungodhan diri maupay nga kondisyon han kalsada mga kakipay. Masyado kuno mga kakipay hin kamaantal. Natanggal ang tubo nga nakadahan bata nga nagsusupply hinin hangin. Namatay. Pag-abot nga diha, dili kita klaro kung diyan nga hospital din Hatakloban, DOA, dead on arrival. My statement, official statement, itong Samar Provincial Hospital, partihini. But nirunyan natong tatagan ito yung higayon, nga diani kita ito natong Chica La Portion with ka K5, Kevin Susana!
24: Aanin na ang mga macho nga ang mga machika. Ang mga lagaon, pero guwapohon. Pogi na, yummy pa. Waray may makontra ha, kay Chica La!
4: Good morning, KK5 Kevin! Welcome back! Tigahan yung bakasyon na oras, Eastern Summer, na awa ako hanin mo mga alimangong anan presko nga isda nga imugin content. Ha?
25: Good morning, mga ka-K5. Natog ang pa nga na kinit aligi.
4: O ngayon, porbida, baga nadugang interest nga makakadto nga imo lugar. Ganaan imo baga istorya doon naglabay nga Biyernes.
25: Diba, na may merkado ako hang kuan, han aga. Okay. Pinanmiling ako hin kuan. Hin isda. Apagat to ka merkado. Yung kadrogan ko dito ang mga fiskal.
4: O ngayon,
25: ano
4: akadto ngayon ang mga fiskal, mga prosecutor. Ti uli nerangan Hatakloban.
25: Sandi pa kakulop na nagkabalik.
4: Oh.
25: Kaigin tour hera didto ni ko ni Mayor Roy Ador.
4: Uy,
25: igin tour hera didto. Ngadton mga project han bungto nga mga seafoods.
4: Badaw.
25: Igin tour hera didto. Malit hera mga tag 15 kilos gadlan era mga darahadto nga iba-ibang isda.
4: 15 kilos.
25: Pagkabalik ko. Oh.
4: Kay inin mga sugad hini nga mga pangidaron hini nga at mga sangkay nga mga prosecutor. Baga mga health conscious na. Adan lahat baga mga isda, baga sinugba, baga paksiw naman, tinula. Danay nga nit baga prito, baga diri na good ni duro ini baga pamprito.
25: Oh, nya na nit ko nagosumsuman.
4: Ha?
25: Igin papaprito iton litson belly. Kay makarob-karob ko ng prito.
4: Iton litson belly.
25: Oh, papakiging-kiging.
4: Ano daw ko baga gin papabutang mo pa ini tubig para baga nagiging crispy pa.
25: Na, oh.
4: Inin iya panit.
25: Pwede gihapon.
4: Pwede. Sausamot baga suoy nga baga maaslom nga may da lasuna, paminta.
25: Oh, yun.
4: Ngan maharang-harang. Yun. Okay, babe, Kevin. Oh. Ha! Porbida.
25: May kadarungan ko dito. Badaw, kay tag... may 250, 280, 300.
4: Ang kilo?
25: Ang pinakamahal.
4: 300?
25: Oo.
4: Ano ang pinakamahal nga isda nga 300?
25: Amunad to ang Blue Marlin.
4: Blue Marlin?
25: Oo, ang solisogi.
4: Oo. 300?
25: Oo, ang baliling 280 man la.
4: Baliling 280?
25: Oo.
4: Pwede pa masasimi?
25: Pwede. Okay. Pwede.
4: Badyong kakayo.
25: Tapos ang danggit, 250 adad to.
4: Ang kilo?
25: Oo.
4: Ang danggit nga halawo din eh, ang baga pinapana.
25: Oo. Ah, lawod gud.
4: Lawod. Oh. Oh. Di rin yung danggit din yung mga ligid-ligid.
25: Ah, pantalan, ligid-ligid. Ibaad. Oh, ibaad.
4: Ang baga danggit, ang ginat baga ginpapaksiw liwat yung baga pamarala ka kay Kevin. Oh. Tapos,
25: pinamara.
4: Pinapadisan mo yung baga utan nga langka o di nga dagmay. Badaw.
25: Ang alimango nga ako napalit, kakulup na to Dolores.
4: Aw, umagi ka, Dolores.
25: Kaya warang pagkapalit din to oras.
4: Kayo. Anong sarakyan mo? Ni mo kalugin ng sarakyan?
25: Oo.
4: Okay.
25: Sering ko, ba, niyan, itgabi. Salit. Gintoon ko lang kagabi. Waray na mga seremonyas.
4: Ngayon.
25: Oo, kaya mag-uulman ko nung pinanggurot-gurot pa yun ng mga sobat.
4: Oo, labi na ito ni Imo, baga bubotangan, hindi nga ganas, inin, kuan, in malunggay.
25: Oo.
4: Inin, okay. Baga tinutuon laan ay nga alimang o kumbasag.
25: Gintoon ko lang. Gintoon
4: mo.
25: Pinanghatok.
4: Tapos saw-saw la.
25: Oo, saw-saw la. So, oy, okay. May paminta ni mo sa rin kanina.
4: Mm-hmm. Oh, mag-aaram ko kita hinimbaga mga kuro kombinasyon.
25: Sering ko kung bagadigad la harayo ng kundiri mahal at gasolina, maupay gad magbinalik-balik ng dubisan la once iman. Tugarin kay Ali na liwati Donald Trump.
4: Okay, no? Ini nga gira. Mas mahalarap, mas mahalawig pa yung nga-gyera kaki Pep Kevin dito habot nga't Iran nga Amerika. May tungkol hining kamatsi hining Amerika tulong ang mga sundalo. Duhaan dito Jordan. Anira base militar dito nga ginbombahan Iran. Okay?
25: Amo it siya na.
4: Inin, nga an usang US serviceman dito sa Iraq nga nagdi-detonate han drone nga ginpalupad gihapon han Iran ngadto ha Iraq na disgrasya mga gakipay patay so tolo it patay na nga mga sundalong Amerikano usa pa itong missing mga gakipay
25: amoit ko takay mabulos na liwat ito yan ha
4: mabulos
25: sigurado surod nga semana increase na liwat ini
4: okay yan buwas
25: amo
4: 10 pesos
25: mapagas mapadisila ko niyan kagabi pila na ang iba ng mga gasolinahan.
4: O nga yan.
25: Ay ko nalabihan ng mga gasolinahan, nagpipila na ang mga... Bado,
4: kaman hini nga programa ka ng gasolinahan.
25: Ayaw na pag hinulat niyan nga kulop.
4: Amo na, yan na ako nga aga.
25: Amo nga ni, yan na nga aga. Mga ka rin na kitak sapit ng gasolinahan.
4: Bado.
25: Okay, magpakulop pa nga ni kita. Damo na niyan, pagagawas ito opisina, mapa manmimila na ito gasoline station.
4: Anay daw kung may kwarta pa ako mag-ibig mga gasolina.
25: Salit, sarin ko bisan kung... Bisan ko naghihikahos ita akong wallet yan, ha, mapipiritan ako, mapupugos ako pagpagasolina yan ang aga. Samtang di pa nagpipila.
4: Nag-abot na 90 dolyares kada bariles inin presyo, inin produkto petrolyo, world market. So, mag-inihap pa nga nining nag-gira nga maram kat problema ni Kepep Kevin, nasa ringit mga analyst, di rin problema krudo. It gasolina. Okay. Dapat ma-differentiate nato nini. Ining krudo, amunit raw nga oil, nga ginpro-process sa mga oil refineries, nga it nagiging final na niya nga produkto, amun iton na diesel, gasolina, inin ginagamit nga fuel, inin mga helicopter, mga aeroplano, inin nga iba pa nga enerhiya. Okay? Kaya ang mga refining companies, ang mga refineries, ha Middle East, nagkaguguba gyap ini nga mahitungod nga giyera didto mamik ini nga giyera ha Ukraine ngan ha Russia it Russia usang dako nga oil
25: supplier
4: ha kalibutan okay hini nga mga latest development okay granting makalusot ini krudo tikang dito straight up Hormuz it problema hini it pagprocess na nga maging gasolina na hiya darahan danyos nga naangkunhan mga oil refineries. May tungod hini nga padayon nga giyera dito Middle East. Burbida ka kay Pep Kevin.
25: Amo niya net kuan. Dako ini naliwat nga aton abagahon. Nga kay na nagpipermati ako han aso yan nanay nga namat yan ang anak. May dalagya pa nga portion talaga nga mabatsi nga kalsada.
4: O ngayon. Tikang handid to samar.
25: Nga
4: nag-inaro antal ko no darang kaantal natanggal ang tubo nga nakataod ni dang bata nga nagahatag yan oxygen.
25: Sige ka diton ayad, diton kalsada, pero may lagyap mga portion nga mabatsi. Maghihinay-hinay ko dito sa rat yan. Siyempre, kung nag-aapura, makuang...
4: Oo, oh, nga sugar hini nga, if it's a matter of life and death, kakipeb Kevin, inin oras, masyado yung ka-importante.
25: Mainin, di kang pabitad to. Pero net kadikada nga, ginirinikla mo dida iton Samar Provincial Hospital.
4: Pero may statement yan, nga diri haira na confine ang bata. May ada statement
25: diin daw la ito
4: ha pribadong hospital
25: Kaya sering government hospital.
4: Amo nga ni kakipib kibin. Aadi kay paraliwat, masayon itat mga nanmamati. Kay inin, di nga ni ini matratar hiniksakto, inin sayo pliwat nga klase hininformasyon it masasagap itat mga mamarati. Nasiring di official statement. We would like to clarify that the incident currently circulating on social media did not happen at Samar Provincial Hospital. It occurred in a private hospital in Catbalogan City.
25: Wow.
4: Samar Provincial Hospital has two operational ambulances available per shift for patient referrals to higher level hospitals. Whenever needed, each ambulance is staffed by a driver and an ambulance nurse. And this service is provided free of charge, including fuel. In this particular instance, both of our ambulances were already transporting patients to Tacloban when assistance was requested. So samtang naaroon ng assistance, ining namatyan, at ira duwang hospital, anong hospital? Duwang ambulance, may ginkargaliwat ng mga may ginsaking nga pasyente, tikan hita Tacloban. We also wish to clarify that Samar Provincial Hospital does not charge patients any ambulance fee for hospital referrals. We respectfully urge the public to verify information before posting or sharing negative comments, especially when they involve institutions that were not connected to the incident. Lastly, we extend our heartfelt condolences to the bereaved family. Our thoughts and prayers are with them during this difficult time.
25: Inin siguro ba ngin didtohin ibalaan ng hospital tapos nagkadahira.
4: Oo.
25: Tungod kay magapa-transport na nganhi. Pero amo lagi hapon.
4: Amo lagi hapon.
25: Kada lagi hapon haira.
4: Okay, may da kuno ni driver, may ambulance duduha per shift, may driver gihapon. Ugaring lahat nga pag-aro in bulig, may dalat ko nga transport ka pasyente nga niya Tacloban. So, diri available ang ambulance.
25: Kay may mga akusasyon na nanay kapag kadahan government hospital, waray nurse, diri makakaupod, kung okay. Baga may dana bihikulo. So, nagsarang-sarang na ini nga mga reaksyon ng mga tao. Kay takahit mga tao, di man gud nagbe-verificar la na kung ano't ko.
4: Pero, ano gud ang mga detalyehan panitabo?
25: Pero hadto pa man ini nga notorious na nga hospital. Hadto okay. Pa, pero kadikada. Nga Mona Lisa hospital.
4: They just lie there and they die there.
25: Gamot ang mga hinihimo na ito nga memes nga sogad ito. Tapos maagi pa didahan. Kuan?
4: Mabatsi.
25: Pan first aid la kunit dito. Katimah
4: ito. Oh, ito nga private
25: hospital. Oh dear, what I mean, tikang petad to nga.
4: An provincial hospital.
25: Provincial hospital kuno, pan first aid la ito.
4: Okay.
25: Ay, pabibiyahe yung lagi hapon nga niya Tacloban.
4: Amo nga nito kagipib Kevin, nga nalipay kitan hadi, han magkanin balaod pagtindukan Summer Island Medical Center. Hakalbayo. Nagintikangan na ito, nag-groundbreaking na ito, may dayton inisalad ng pundong something like 500 million. Kinaglima panginano liwatin eh. Kaya makabulig ini, pag di-congest itong aton hospital, itong EVMC nga, it mga pasyente nga manginginhanglan in immediate nga medical care, makatun na lahira Samar Island Medical Center. Hakalbayo. Mga taga Northern Samar, mga taga Samar.
25: Eastern Samar. Mahihap pa ito kay... Intitira na baho pa.
4: Oh, maiha pa.
25: As it in, pirapit katuwig it malabay.
4: And, dili to harumamay ka K-5 Kevin, kay makatindog kat structure, okay, what about ang mga facilities? Mga empleyado, diri harumamay. But, natikangan na ini nga proyekto dito, Kalbayog.
25: So, siring ko, ada kay tuyo man lang nga, iyo, lagyan yung bibinuto sa nito mga opisyalis. Igin reklamo ng hospital, igin reklamo ng kalsada, ada kay hinumit na mumuno hito dida, siya malagyapit, yung pipin na daw.
4: Amo na. Kaya may nag-comment nga niya aton, hindi kay kung tag 14 mil, kuno 15 mil, itong hab, paglalan at hinibotante para lamakadaog ng mga politiko di diha Samar. Ha? O, ada kaya mo ito't mananabo, kay magastos kayo 100 million, pero malatswildot congressman. For example, or gobernador, for example, kay K-5 Kevin. Dito ay Eastern Samar, ano't magkakabutangan liwat itong healthcare facility itong Eastern Samar Provincial Hospital?
25: Nagtitikaupay dito ha, Kwan.
4: Borongan.
25: Borongan. Ito,
4: okay.
25: District Hospital.
4: District Hospital. District okay. Hospital. In district and provincial hospital.
25: Provincial hospital, ha, Borongan.
4: Okay. But ining mga district and provincial hospital, ginmamanage sinit mga lokal nga panggobyernohan. Okay.
25: Kapitulyo.
4: Kapitulyo. Among anisiring ko, ako, may dako experience sa local government, local governance. You know, kung sa sarigan lang natin inimpundo kay Kevin hin lokal nga panggobyernohan, kung diin 50% na itong pundo na hingangat at panwildo at mga tao, waray ka good malalaoman nga pinaka maupay nga, you know, healthcare services kung kapiranggot na ito yung budget, labi na kung di rin pa priority itong mga local government functionaries, itsugan hindi nga mga services.
25: Kung taga man yung prioridad, prioridad gihap dito yung pagtigbas.
4: Tigbas, labi na yung medisina.
25: Oh.
4: Por bida ka kipin. Ada kaya mo itong simpre dagkon panhatag, alang man itong baga di rin pagkikababawi on gayon hinin mga politiko nga dagkot hatag kada eleksyon. Hala, kaya nga nilugod kita ka kipin kipin itong atong chika kay an aton oras. Alas sa 7:50 na oras gin padangat ay Juan Red Horse Super ang shot ng tropa. Okay. Kasi kita ka KFM Kevin tanaton issue or chika number one.
25: Ada kay nag-istorya naman kita hin medisina. Sugad-sugad nga amot natatabo iya na kan han aktor makarit ni Baron Geisler.
4: Jesus, kay damunan kwan hining aktor nga K-5 Kevin.
25: Oo, nagkagawa siya ng mga espekulasyon. Kay ani asawa nga hi Jamie Evangelista, dinan July 18.
4: Oo.
25: In may da mga pasaring nagawas.
4: Baga may mga pahaging.
25: Oo, nga kinahanglan igparihab, drug rehab ani mister nga aktor. Nasaring didi.
4: Okay.
25: Find a drug rehabilitation sponsor who can help you address the root cause of your problems. Kay Auntie Cine, nag-post si Baron Geisler nga nagpapa-facial hiya.
4: Okay.
25: Nagpapahamis ang iya na wong.
4: Mm.
25: Saringan niya asawa, diri itong makakatambal ngayon mo pagpa-facial.
4: Okay.
25: Pamiling godhin drug rehabilitation sponsor dito ka. Kay para ni mo masolbar it ogat it imo problema, nagpapakabirobiktima kalaya na. Agoy, takayan asawa hini. He, Baron, in waray pa maghatag hin reaksyon. Hininga patutsadahan iya asawa. Psychologist hininga asawa.
4: Oh, so, mahiba barugod niya baga pagbasa hiton baga ganap. Okay?
25: Behavior.
4: Behavior hiton iya mister kay usa nga ini nga psychologist ka KPMKB.
25: Pero na ini nakakabit good ini hit kuan ini nga addiction hiton kinabuhi. Pero na ini nga iskandalo an iya
4: nahidabihan.
25: Hiton iya addiction na alcohol ngan ha droga.
4: Bado.
25: Han 2016 igin reklamo ini han iya igka si aktor nga Heping Medina. Kay waray ha script nga ginihian niya hi Medina gidan shooting. Igin ban ini hiya imperanen ka kuan nga gin ban hiya ang Professional Artist Managers Incorporated.
4: May problema na gud niya pag-isip siguro kay K-5 Kevin.
25: Adton 2017 gin aresto ini hi Baron kay nagrebok hin usang aresto bar ha Quezon City.
4: Oh.
25: Hadton 2018, napreso ini ha Angeles City, Pampanga.
4: Oh.
25: Kaya gintarhog nga papatayo ng usang aya pariente.
4: Porbida.
25: Hadton 2018, gihapon, may dahin telesiring agin shooting na undang laanay kaya igin kadtuhiyahin mental health professional. Dito ha Cebu. Agoy,
4: pero agoy, makarit unta ini nga aktor ini Baron. Amo lang nagproblema latin eh. Kinagkadihan ni nga iabisyo nga nagguba niya ginabuhi.
25: O, hadton 2019, han pag rehab niya dito sa Cebu, nagbago na unta ini. Amo nga, naging kasal ini hirahi, Baron nga Jamie, noong September 2019.
4: Okay.
25: May nanira usa nga anak.
4: Mm-mm.
25: Nga, hindi da nga ni han, pira pala ka last year ada, naging parayaw ni Baron nga, iya na naperdi an addiction. Ngan hiya inkalmado na yana.
4: Okay.
25: Han yan na pala nga ni nga May 2026, nagsiring hiya nga, hulos na hiya nga nagbago, ngan hilarom na kaupay, itiya pagsarig ha Ginoo, nga amo an nakapagbago ha iya.
4: Bado?
25: Takaya na, although tikang hadto nga May, tub-tub yana, waray pa man mga kontrobersiya nga iya na dabihan. Pero, nag-create in speculation, ito nga pahayagan iya misis, han Sabado.
4: Okay.
25: Nga oy ay pagpina-facial kay dit makakaayad hay mo. It makakaayad hay mo pagpa-drug rehab. Okay. Sugad-sugad ko nung nag-drug relapse, bang nabalik. Ngadtuhan iya bisyo.
4: Diri harumamay, very challenging in pagpailaro min ang rehabilitation. Labi na kung nakuang ka na hook ka na good hining klase ng mga bisyo kagipib Kevin.
25: Isus, isus. Tawaray. Mag-iinuro otro la ini nga problema ni kuan ni Geisler. Sayang, damit mga offerin na iya. Kay bisan ano nga role. Kayang-kaya niya, Captain. Wara hini problema.
4: Makarit. Waray duda. Ako, waray ko duda hini nga. Maupay ko diya, talented nga aktor. Pero na-hook niya hinin bisyo hinin alcohol nga hinin.
25: Amo drugs, niya problema. Kay,
4: amo nga nito magkombinasyon drugs, alcohol, tapos nahuygo ka pa.
25: Ay, sir. Jesus!

0: han mabaysay nga aktres, Yasi Pressman.
1: Wow.
0: May niralitrato nga nan iya jowa nga hikamarinis congressman Luigi Villafuerte.
1: Wow. Apo na aday ni hanawara nga Luis Villafuerte kay Luigi. And siguro anak inihan naging gobernador. Han nga kamarinis sa sur. Nga Villafuerte gihapon tikang hiton mga Villafuerte nga baga man init at din ikaupod hi Maring Louie. Iton baga bakdaw hinini. Bogi daw kakipid Kevin.
2: Ah.
1: Purbida.
2: Ito.
1: It o gido. Oh,
2: nagiiwol-iwol.
1: ito pa. Mahaw. Matambok man inihi. Agoy kakipid.
2: Diri matambok.
1: O diri?
2: Voluptos.
1: Voluptos.
2: Ito ba nga onuran sa bawan?
1: Ono. Unuran sa bawan.
2: Oh.
1: Purbida. Yasi Pressman.
2: Mm.
1: Diri matambok ha. Unuran kundi sa bawan. Nga. Oh. So, unuran ngan sa bawan.
2: No. An era caption, hindi nga era mga picture yan.
1: Purbida.
2: Our greatest adventure.
1: Oo.
2: Kundiin makikitan dida nga nag-propose ang politiko ha iya.
1: Mm.
2: Ngan era igin papakita ang diamond ring nga era engagement ring.
1: Hmm.
2: Tulo na ngayon ang katuig inihira nga mag-uyab.
1: Oo. Oh, ngayon? Oo,
2: so, three years na. Hiyasi, supportado at political career ni Congressman Luigi.
1: Mm.
2: Itong showbiz career liwat ni Yasi, supportado ni Luigi.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Baada. Dito akam, sir. Yo, ini nga era pag-anunsyo na engaged na hira.
1: Okay. Congressman ni Luigi yan ah. Mm. Representing the 2nd Congressional District of Camarines Sur.
2: Mm.
1: Okay. Nag-gobernador.
2: Han
1: Camarines Sur.
2: Yes, oh.
1: From 2022 to 2025.
2: Mm.
1: Pobida.
2: Di gadla aromamay niya. Mm. Siguro, iran natin ginaandaman nga kung baga ma-expire na makaka 3 terms na hi Luigi.
1: Alo, katiging kaptan, baga tangkuguhan, baga pagharok hini ni Luigi ka na... Purbida kakipag Kevin. Ay, ginoo ko.
2: Mabuton saan ulit era kasali na utong lang ako.
1: Inihi Luigi, anakit gobernador yan na nga El Rey. Villafuerte. Yeah. Ngamot governor hiton Camarines Sur. Nga anak liwat na naging gobernador. Nga naging kongresista na wara Luis Villafuerte. Nga hira mismo nagparupay tini.
2: Oh.
1: Di ba hira mismo dito nga magtala amay, apo, nag-agragawan mga posisyon dito Camarines sa sur, mga kakibay.
2: Mamati na.
1: Nabuhi ko na ni natutur, nakaturog nga dugo. Ha, kakibay-kibay, ha, makita mo ini. Nga siring panimo, diri matambok, unuran ngan sa bawan,
2: kakibay-kibay. Oh.
1: Purbida ito, hugid daw.
2: Anyway.
1: Alagat gid daw.
2: So, okay. Isusumpay taliwan.
1: Eh, sige.
2: Kaya din eh, pagkakaslo naman kay
1: engage. Pagkakaslo na kay engage na. Okay.
2: At ikatulo, nga di kita hanggin kasal na nga bago pala.
1: Ging kasal na.
2: O, masaring naman tiba, di na kung ka mo nakakamuburit nga beya nga.
1: Okay, kay
2: amo yan eh, talk of the town eh.
1: Oh, oh.
2: Ginsagdonan han mga netizens si Bea Alonso nga pagburod na.
1: Jesus Maria, Josip.
2: Ginaagat niya ay na pagpatumpik-tumpik. Pa kay mga 39 anyos ka na.
1: Kay kung may naka-reserve na nga daan nga iya bunay.
2: Ngan, makuri na parit o sa nga babayi nga mag-40 na it pagborod ngan panganak. Makakawang la iton mahusay nga lahi ni Bea kung diri hiya magragrasyahan kung maglinangan langan pahera ni Vincent hapaghorma hinbibi.
1: Ito.
2: Of course, aware gad ini Bea Alonso. Pero yan ha, di pa nakakasure itong mga kuwan.
1: Oh.
2: Ha, it mga parag-obserbar kung ano gunit plano hini nga dodo ha. Kung karyog nira mag-borod ni Bea, kay balik kira trabaho diritso.
1: Badawan.
2: Waray, pero bangin. Bangin style la ini nga mabalik.
1: Di kita maaram bangin na didahan ira baga inupon-upon nga baga ginsekreto la nira ka Kipem Kevin nga nakahimo na ngay anhira.
2: Oh, so kadahan
1: ira. Nga nag-iihap na lang kita baga adlaw.
2: Oh, so kadahan ira pagpakasal nga ginlingo-lingo anay kita.
1: Oh, diri.
2: Pala.
1: Arang man kita nakakabantay gid hinin mga gihot-gihot nira nga mga buruhaton ka Kipem Kevin.